mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni asiko yi loni ojo sunday to je itokan happy happy happy last sunday of the month today is 31st 05 2026 bi awada bi ere mommy ati daddy o su elekarin o na dagbere ope la mo fi du gbogbo ojo to ba ti kan ninu osu bo laaro iyo yato die bo ti eje pa dupe ko si nto le sele si wa laye ta ni dupe gbogbo eyan omo olohun e dide nle to ba ka oye gbogbo iwo to mo pe ni inu anu lo ti nsola inu anu lo ti nsogo anu lo da o si pastor dekunle e pafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midway market gba gititun ni ilu ibadan gbogbo eyan omo olohun igba meji la gbe orin soke lati fi dupe oba to mo mo ka emi ati eye olohun to fun oni anfani lati le mo gbo bi mo se ndun yi e ja da ogo pada fun eni to ni ka da ope pada fun mummy oye wa lo fi ese te bi pepe yin be se nbo ni e mo gbe ope soke e tun ti lo 31 days ninu osu elekarun yi eyan omo logba logba e dupe lowo e baba mi ni o baba mi ni eyin te ba mo pe baba re ni ori yen ni oko wa si bi pepe a nbo ni church loni fun holy communion service o si so fun mi ohun ta fe fi danwo mo nbo engineer e pe sister isoke ko mo gbon soke

wo ni yemi o se ni si ogbon wo mo be da si oba to ju oba lo mami e ja jo ki hallelujah nla mefa ati ogun merin ka fi paju osu ide bo se nkoja lo ku to di pa pade ni isin isin eyo kan pere la ni laaro yi o si bere ni ago e je so pe bi ago meje abo 7:30 ni service to ni tori pe o je isin kan mami e yara mura o o tun wa bo si only communion service oluwa lo ni ki fun yin ni eje jesu tori boju ojo seri enikan ni bawo loju ojo seri mo nbo ni bo le wa eyan omo lohun. Somebody stand up and shout six hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ogo merin ni ke se. Ogo, ogo, ogo, ogo fun Messiah. Eyin olufe, bo se ndupe yen, bo se nsope, enu ope re oni kan. In the name of Jesus. Bo ni se je only communion service. O ni ki nfun gbogbo eyan ni eje. Ki nfun yin ni only communion. Ara Oluwa to ni eje Jesu ninu. Meji meji ni. In fact mo fe le so pe eyo kan atabo. O si le je meta meta. Enikan ni why? Because ile wa nilu eje yen. A fi eje Jesu yen si apere. Gege bi Oluwa se ran mi. Gbogbo eyan omo Olorun mo ni Oluwa ki la fi eje Jesu se. Oni gbogbo ile kokan bodo ni o si mu mi lo sinu we Exodus chapter 12 oni ki nka verse 13 si gbogbo eyan omo Olorun leti ya mama e tun mu awon omo yin bo ninu service loni ipade awon omode wa anniversary won oni ni ipade weje we mu mo ti so agbara ti nbe ninu eje Jesu o service o da loni gbogbo awon omo kekeke yan ni ma gbadura fun a tun fi ola awon omo kekeke yen toro fun gbogbo awon ti won ji gbe gege bi ohun Olorun e won ti bibeli so idi to fi gbodo wa nbi idi to fi gbodo mu omo re denu service laaro yi olufe idi te nikokan fi gbodo wa gba eje Jesu e si mu lo le ati nte bi se ma so fun yin e gbo to so ni verse 13 o ni eje na yo si se ami fun yin lara ile ti eyin gbe wa ami eje yen ma fun yin ni eje Jesu laaro yi oni o wa se ami si gbogbo ile egbon to so nigbati emi ba ri eje na emi asire yin koja iyonu na ki yo si wa sori yin lati run yin nigbati mo ba kolu ile Egypt o maina shampara haladash iyen ni pe owo agbara Olorun yo duro ninu eje a fi eje Jesu a fi kan ile re laaro yi a mo fi si ami ki wa se leyin nikan wa mu de shop we na ki se shop we nikan agbara nla ki se pe eje Jesu ngba ni nla nikan ku lo wo ese ki se pe nse iwenu mese nikan eje Jesu ton le da bubu ki wa se yen nikan ola ni Monday ko e to jade nle atomode atagba e fi eje Jesu anointing ara yin bi anointing oil a se lo ni agbara eni to laye atorun anointing oil a so da a so eje Jesu da anointing oil a si fi anointing ile wa a fi anointing ara wa wa fi anointing foto awon me wa fi anointing oh pepe yo pon mo nu service loni yato si yen gbogbo awon omode ni ma gbadura fun gbogbo wo to jo gbadura atawon omode yen na a to ka won na bi won se gbadura lati le gbadura lati gbo soke fun gbogbo awon omo ti nbe ni agbaye atawon to ti bo so wa jinigbe so isin oni oyato ani kete ta ba ti setan gbogbo awon mo ge cake yo wa je ipade weje we mu fun gbogbo nipo jipo enikan ni woli kini se ti eje Jesu o se sa yo si se nkan mefa emi Oluwa ni ko mi nitori nkan mefa yi won nilo lati da eje Jesu bora won eje Jesu da bi abo ni. We use the blood of Jesus to cover. And we are going to use it again to cover this money. Any kind of thing we have cover. Number one. In come fat here, they all cover. No, I Allah can pay. The blood of Jesus will cover you from the battle that you are not ready for. Any kind of thing we have. Eje Jesu asi mama dabo buo. Lo wo ogun to kbe si are elefu. Aish, aye ilesa.
awon ogun kan be teyin oro tele e wa awon mo ti won ti gbe se won ro pe nbo ni won o mo awon kan se ti won lo ni Nigeria ti de level bi to je wi pe ko si nkan to le fi dira ju eje Jesu lo and mo so nkan kan lori Facebook eyin te ba ni anfani lati gbo mi awon omo beyan se yin ibon Aisha a mo bi eniyan se mo pofo a le kigbe kini kan la ni o na ni eje kini kan la mo o na ni adua kini kan la gbekele Olorun ta si gbekele bibeli ni ohun ija ti wa ki se ti ara o ni agbara ninu Olorun ni agbara Olorun laaro yi ma fun yin ni apere kini kan bi anointing oil kini kan bi eje Jesu a wa ninu ike meji meji eleyi to fi sami ebe gbo o ni eyin o si fi eje na sami si ori aterigba ile yin awon ogun buku kan be sa teyan ore di fun ogun to agbara di ogun teyan o dira di ah ogun eyin won pe ogun to je wi pe yo kan wole de ki sogun ese mo nso yi awon teyan o mura le fun e wo bi Nigeria se nlo ai moye nkan ni o kan mo sele teyan o prepare fun aje npase ogun to fe gbeyin kule wole ogun to lo fe ja o mi kapika tonasha nigba to mura le bayi loluwa wi ki emi mi mo koro pada eje jesu e kipe eje jesu ro ibi pada sibi ti biti nbo eje jesu da ogun ti mi o mura le fun ba nda pada sibi ti nbo ogun gba ti pa le ile ba ti bora le ogun to de nigba teyan ti tura tan ogun to je pa so obura nikan ni nbe lara eniyan eje jesu nikan lo le gba yan o ohun teyan kan mo kigbe eje ohun lo bi je pe nigba te ba re lomi to ba wa ninu oko accident ba fe sele to ba kigbe eje jesu eje jesu ni mo ready 24/7 eje jesu leju 911 number ti won mo pe la america lo ti sele ba sele eje jesu ni mo gba ni lowo ogun pajawiri enikan ni ogun pajawiri ohun logun to mura le fun egbon ti bibeli so ninu we psalm 91 ewun to so ni verse 4 psalm 91 verse 4 eje ngugu ka lati verse 3 oni ni to to ohun gba o ninu ikekun awon peyepeye ha ati ninu ajakali arun buburu ewo verse 4 yo si fi iye re bu o abe yi apa re ni won si gbekele otito re yo si si asa

0: ninu report ti awon American spies fun wa ni Nigeria laipe immediately ti awon ajinigbe iba ti de awon omo kekeke ni won oju 22 23 24 lo lori okada won won si invade won si lo ko didi agbole odidi agbule won yinbon won pa won ajigbe won dana sun won ma wole lojiji nigbati eyan oroti e wo nto sele kakakiri ogbomoso kakakiri gbogbo aye nigba tenikan ko murale ogun to pese won ni nbo nbo awon la dead ogun te yan ba mo pe nbo ni ogun eleye yen mo eje nikan ni oluwa ni iko mi fun gbogbo won ni eje jesu oni kin fun yin ni oni communion wine ati ara oluwa yo se ise mefa ise akoko ni pe aja ogba lowo ogun to murale fun emetu amaya e gede bo satahala ta ba ri agbara ka gbara tabi majemu to fe fogun eyin jao tabi to fe ja awon omo eni bi to wa ina oluwa o ya kolu eje jesu jawa gba eje tu wale eyin omo olohun nigba to ba di ago meje ni ale oni ibe lati fi ase ale yi la fe ri koja passover night eyin kan ti mo pa mo jesuya eran ti won fi na sun gbogbo e gbogbo e fun abo na ni an latodun ta ti nse lati igba ta ti wa ninu e olohun si nja wa gba enikan ni woli eran ti won fi na sun passover night ojo ta ba ti fe re koja ebo ire koja a se short vigil ale ni ago meje enikan ni bo lati wa se ori facebook le pade odekunle e pafra you show ru ranpe ni ago meje si ago mesan e ti ra suya ale bi ogo o si le se suya yen fun are nu le ki se dandan ko lo ra kan o le fi o le lo ran ko fi o fun se e so dada si to ba di se ta ba tun de church loni a tun to so bi ogo se nje ti olohun mo ki eyan omo kekeke mo ba yin yo anniversary yin wole on loji o ko rire ba gbogbo awon eyan e ge keke loni awon omo kekeke a te won si repete weje we mu ni ki wa so omo kekeke nikan gbogbo eyan to ba wa nu church ni to gbogbo awon omo wa ni yo emi oluwa loni ka se be inu mi si ndun bo lato la lo lati bo sinu awe awe ojo meje odun 130 na la mo break jare eje nse ba enikan ni ogun tin le damu ki to mu number 2 eje jesu a si gba o enikan ni ki number 2 eje jesu a si gba o a si bu o lowo ogun ti enu fa si o lara enikan ni cover me from my own mouth eje jesu a mo gba yan lowo enu bo ki to so nkan ni pe enu eje aworu eni ti olodun ja gba yi wo lowo ogun ti o mu ra le fun mama ogun to pese le ogun to mu ra le fun ko ni ja o ko si ni ja omo re eje awon ti testimony sister igberu ki n fi le kin leyin e lo mura lati iworo de wo moto gbagi e le fe sokale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen e wa wo mi o ago meje abo ni service laaro yi isin oni lo leju gbogbo sona church e mura o bi won se npin oli communion meji atara oluwa be ni won se pin mommy ja won mo re o wa daddy e wa nbe ipade yen ipade agbara ni engineer pe sister e jo soro die ase nbe lara mi laaro yi
1: oruko mi ni adenuga adebola mo wa lati monotun
0: nice
1: ibadan bibai ore tolorun se fun mi ni wipe oni kokan to ma nse mi a le so fun yan but asha ma so fọlorun lati bi 7 years ago
0: 7
1: beni sir mo ma ronu nigba yen before ki to mi to ko mi bo mi mo pe ironu yen ma di nkan to le si mi lara nítorí pé mo máa ń face àwọn nǹkan kan ṣá but ó lead sí depression mo notice pé mo resign níbi tí mo ti ń ṣiṣẹ́ mo fẹ́ settle down sí ìbàdàn so gba tí mo wá dé mi owó tó wà ní àkáǹtì mi kò tó mo wá ń ronú so èmi àtọkọ mi a ṣe ń déètì gbà yẹn wọ́n wá sọ fún mi pé mo lè bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú iye tó wà pé láti bẹ̀rẹ̀ small kitchen so a wá yè lọ sí ọ̀nà sango àti rí space wọ́n ní ká wá sanwó so a wá da ọjọ́ kejì mo rántí pé èmi ń lọ sílé inú mi dẹ̀ dùn pé mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ business mi àwọn dẹ̀ jẹ́ nǹkan tó yẹ pé wọ́n máa ń try láti ṣe fàájì gbà yẹn

0: o mo ti mu so won wa ni a pe ka lo celebrate mu ni a pe mi o lo but nkan ti mo ri mo niyan mo ko notice pe mo lose memory mi
1: church
0: mi mo kokan mo but mo ngba won strange voices mo sha se woran woran mo pe won won ni bo mu wa mo ni
1: pa in to ro ni ba yu eje ofa buku ti an pe ni ofa modi niyan ofa modi ti njabo ni sauku gbogbo n ba le se ami ko ni yale e ko ni yadu awon me in the name of Jesus. Yes,
0: so mo sha bo mo si ranti pe mo leni ti mo n date nigba yen mo wa pe won pe nkan kan se mi o mi mo bo se mi mo won ni UI la won wa ki ma bo mo ni mi le wa pe mo n travel lo si Abeokuta lo soda awon eyan mi bo mo mo pe nkan tin se mi bo gba si ma di apata mi le lo anywhere mo mo wa moto meta mu bole ibe mo ti pe won pe kan wa mu mi so lati gba yen kan yen po si ere la pe da ti ma laju mo bara mi Labekuta so ibi ti mo mi kokko gbe mi lawon egbon mi lo gbe mi nbe pe awon ti lo yewo pe won ni won ti lu ota mi kankan be yen so church ton wa gbe wa lo gbogbo nkan ta ni ni won gba bo emi o ran ti kankan mo ko ran ti pe mo ri flagi UBA bank mi nga ton gbe mi lo si bank mi won bere ATM mi le soro so wa ni ki sign mi mo gba ti mo sign ton fi gba gbogbo owo nu account mi so won sha lowo yen ko to bo won ba mi toro owo left hand de son sha fi treat mi
1: o ko do fi deru aruka ogun ti an pe logun alawo bo ogun marili ofa buku ti n jabo jo bi agbara sami anu oni jo kan sit down.
0: So bi a sa se bere niyan igba tawon yen na ri pe owo ton won ni choice and kan ti wa sita
1: choice
0: bo ki ma paro ninu okan mi mo mo pe iya kan wa to nje mi mo nlo church bo mi ni Jesu mi ni gbala mo mo pe iya yen ewu na pelu kan to nje mi but tori church tan la ma speak in tongues gan but ko ye mi won ko ma speak in tongues ni soko mi na ma nlo church but igbala oya wa mejeji ni
1: gba yen
0: so gba to ya leni kan wa so fun wa pe kan mu mi lo si lantoro pe eleyo n se spiritual something
1: ngbo lantoro yen
0: Abeokuta ni aro
1: okay ya
0: then so ibe ni won ti wa so fun mi pe depression ni kan to n se mi
1: chai
0: so won wa place mi lori drug the first doctor to attend si mi wa so fun mi mo bere because nkan to n deru ba mi ni pe mi fe bi bayi inu mi odun won ni ejo along ma logun yi da won wa so fun mi pe eni e wa lo glasses o wa yo o ni kilo jo o ni se sunglasses ni abi recommended won ni o jo recommended o ni rara recommended ni as long as to ba fe ma riran o gbodo lo so nkan to se yin na titi te fi ma jade laye
1: aishi ah ogun abaku sami eba mo se ami wo to ba le fagbara sami o faye oni kan o dai mambo engineer je n bowo atomo this is thailand n bo lo ti kan o fai ojo to lo sanwo shop ni ona sango ni badan ojo yen ni ategun yen kan fe wa ye ogun ti o mura le fun battle she doesn't prepared for e lo mura laaro imo mi lati iworo de wo moto gbagi ele ve sokale ni wema e bere church olorun ojiji oh my god 7:30 gbogbo sona church 7:30 ale oni lagbare ni to laye atorun o la se pass over night e si make sure pe get suya yin le iyen dago meje ale but aro yi o li communion pade weje we mu fun gbogbo wa nu service and awon children's anniversary wan ba won yo ni a si gbadua fun a tun gbadua fun gbogbo awon omo to so ni engineer nbo sister I borrow ready inu mi san dadun so tun wa bogun yen ku ni
0: so bi won se soro yen fun mi anti mi tajo wole won woju mi pe ha se ko si nkan mi ju be lo won ni be ni pe ti ma fi ku ogun yen mo ma ma lo so won so fun mi ko ni repercussion ti mo ba ti logun yen mo ma ma sun sun sun sun de mi le jeun lai lo mi le sun lai lo
1: ah
0: So o wa to the level kan ijo ti mo ba sagidi pe mi o ni lo ma wo oke for like more than 10 hours oju mi a ma wo oke koni wale
1: aish
0: but iberu to wa ninu mi oju wi pe ibo mo ti fe ma rowo ra ogun yi ti mi ba sise ka ni wi pe a mo ipe yi emi personally boya nko ma ma rin kakiri ninu aye eyan a ma wa nkan ti ko sonu kiri tori emi o ni believe ninu Yoruba church awon na o lo ti Yoruba church but awon Olorun lo tori gba
1: ti
0: ogun yen de
1: o ti sin gbe yi o si gbe ebo e wo nkan
0: nigba ti ogun yen de awa mejeji ti lo lototo ati lose contact ogun yen na tun wa kun ti won awon na la fe lo commit suicide so ibe won ti mo ipe yi mi wa sa
1: ko ni ben bi la re
0: ben
1: e ba n pe won e ma bo e ma da won da
0: Pastor John. Yes, sir. So gbata pade lawon a ni so fun mi pe awon na ti pade pe kan o o de ti yi aye awon pada pe ki ma wa the first day ti mo wa okan mi o papo bo laarin kan won ko lo igboya lojo kan pe ba mi lo sogun pa lo ba mi ra igbale won ni ki le fe fi se won ni ma wori sa ma ba mi mu bo nwema mi de really mona won juwe tori mo ti gbagbe bibai gba si ma de bibai mo ba won toilet won ni igbale to gun gan ni o so bo se awon fo toilet won wa duro pe ah on fo toilet ta lo gbe se fun yin bi mo se fe yi pada won ba ni pada si bi ko yowo na le owo na ma
1: ma fo toilet
0: toilet
1: o ti sun
0: mo wa o pe
1: leyin ko wa ko si fo lo le le ba bere si gbale
0: be ni sir
1: e na fo toilet
0: mo fo toilet lojo yen bo so ebi ti jimi ajo yen bo ibi tolorun ti se ogun yen ton patapata nigba ti mo lo si bible school
1: e wo bible school
0: ben sir leyin igba ti mama mi cancel wa won wa force mi pe ki lo join mo wa lo join ibe ni mo ti stop ogun yen
1: e stop ogun ti ani ke lo titi di ejojo oku
0: ben sir
1: mo n gboro yi
0: so mo stop e mo notice pe oju yen o wo ke mo so mi o oju yen o wo ke o stop ibe iyen lo deru ba mi ju toro ma embarrass mi anywhere lo ti ma sele so iyen stop then ti mi ba ti logun yen nkankan o se mi tori everybody in the family mi ti mo pe bad day mi hospital ni won mo so awan ka ojo an ka ojo bad day mi o ti sumole bo mi o beru mo eru yen koko sa lona so igba ti mo wa sha ri pe o si sumo bad day mi mo wa tin pray ti to fi tojo bad day mi that was last Sunday on the 17th of
1: 17th of May
0: ben sir
1: nibo lo wa ka yin mo
0: church ben sir
1: eh si lo hospital
0: ara sir
1: eh si logo
0: ni lo lati last year
1: o di meji
0: ben sir
1: omo si to nbo
0: ben sir
1: ra gbogbo eyan omo olohun e wo testimony obirin obi olohun se yi aye won pada ohun atoko number 1 ofa modi lo ofa gangan niyan elekeji oyun tun pada wa this is god olufe ja lo church nbo le wa lati wo ro de wo moto bagi ele fe so kale ni wema e bere church olohun ojiji ni bi garage yen ago meje abo ni service loni gbogbo eyan omo olohun ipade oni ki se pade to le miss eti mo fe fi kun atomode atagba atokunrin atobirin mu irubo ope mu ida mewa eyin te ba lo ya besin na to fe bi support radio program yi fi dupe e mu jade account number church lele 1966 36 38 73 1966 91966 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole elo eleyi 2017 4290 47 2017 4290 47 First Bank niyan Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade enikan ni wole ese bibeli wo la ka loni iwe oni psalm iwe psalm la wa we are still lonu iwe oni David 77 Psalm 77 titi wo 82 o le kanisi o si le kan nigba te ba de a pade ni suya night na lale gbogbo eyin olufe and Passover night ni afere koja wonu osu June osu oju ere ati eyonu eja lo church kin to mo lo gbogbo eyin omo Olorun ti won bi loni ateyin omo Olorun te mark wedding anniversary yen wa kunle mo fe so tele si aye yin mo so tele si aye yin ibukun ti aye oni ba yin du ire to je ti yin nikan kemi mo ko gbele yin lowo baba mama ibo se mark ojo ibi re o si opolopo odun laye ire ko mo tele o you will never have better last year odun to lo oni dajo odun to wa nu ilo e ku ire gbogbo eyin te mark wedding anniversary yin na idunun ko mo subulu ayo ile yin oni baje in Jesus name God will bless you in the mighty name of Jesus. E ki gbe be se duro yen a mini testimony kan. Gbogbo eyan omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin. E je mo lori Facebook. You are blessed. It is well with you.

0: ebony.
1: Yo marubo ojo.
2: Yes sir.
1: Si alafia lewa.
2: Alafia ni sir.
1: Alafia Kristi koni fi sile.
2: Amen. Yesu.
3: Tete sile. Matthew chapter 4 verse 1. Nigba na ni adari Jesu lo si ju. Lati owo emi lati danwo lo wesu. Gbogbo yan na o soke. Idanwo yan o ni pa edan. Amilele idanwo yen oni bori e. In the mighty name of Jesus. Ta lo mo pe o ma ri oju rere nbi leni. Ta lo mo pe o ma ri anu Olorun leni. Ki na npe ni agiju. Rati bi Bible se so ki Jesu to le bere se ranse re. Oro jade si Jesu pe lo si agiju lo gbadura nbe. Ati owo emi dari Jesu sinu agiju ko kokko lo pray ko lo ba Oluwa ni majemu papo eyin eniyan emi dari Jesu lo sinu agiju Jesu de wo agiju lo oni ni ma ko yin tan pe ni agiju ati bi awon Israel se kuro ni Egypt ti won la agiju koja ki won to ma lo si ile Kenani iwo na gbo mi bae o le je pe agiju aye lo wa bae. Another point ni pe to ba wonu agiju lo o le wo afin e o ni dede gba afin lo ona si afin agiju le gba koja o nilo ko mo itumo on tan pe ni agiju ki lo fa to je pe Jesu need ati koko lo si agiju ko to lo bere se ranse agiju nituma ninu igbe ayawo nigbagbo o nilo lati lagiju e koja ki wa tun ni itumo mi ta le pe agiju a le pe agiju ni ibi ipariwo where you can speak lo wa there desert another meaning for desert is a place you can speak ibi to ti le ke oni asale tabi agiju se wa ri asiri to wa nbe re gbogbo eni kan to ba gbo omi to ti njiya ninu agiju oni lanu ma pe jade. The wilderness is not a punishment. When you find yourself in wilderness, God is not punishing you. Olorun o fi aje obo se ba renu agiju yen. It is God preparation for your future. Olorun lo prepare fun ojo waju. Sori wo to je pe o wa nibi ti ara ti ni e o wa nibi ti won ti nlo e bi eru ko de si nkan kan ti won fun o le lori o je ya bi alai loluwa ko de si onje nibe ani o sise fun afefe agiju aye Oluwa yen to ba le sami wa gba bede bi ogo sami dada. A wilderness is a temporary or sacred training ground. Agiju je ibi fun igba die ibi ti o tin train ni aye e lowo o lagiju e gbogbo woli ti o ba bere se ranse o ye ko lo bi kan ti o se yan be ko lo gba we na ki se gbogbo de deposita loni mo ti bere se ranse o wa kan fi emi ara e di ni so o de gbodo mo lo afin lai se ko tinu gbo jade e ri wi pe eniyan gbodo jiya ko to joro to ba joro to sese wa njiya ota ti to re lodi je yana ko to joro igba yen itan re ma dun itan ri oni dun to ba je ya ko to joro to ba ye pe atijo ti bi olu tin joro ki wa lo fe so fun ata fe fi kogbon bayi e jiya ri sa ani pe dake eyin ebi opa nri so e le mo tun mo nje eni ti o sunkun ri ko le mo tun me rin eni ti o ri ekun ri bo no so a mo tun ma yo awon yi o le andu ipo nla tori won sukuri awon won yi o le mo tawon eyan la koja to rara oni won ri e ma fi omo butter disoga yo ta le sedan o de ma lo fi gbogbo e moti emi ti ri enikan to si lo ra oti 1 million igo kan si lo ti yen igo eyo kan mo le oni 1 million le wa fe da saya wa e na won soke ke yan si mo gbe 1 million mi sa fun na won soke ko de sami olorun ma mu e lo sa afi e sami dada.
0: Arabirin to lo ijabu black yen ma bo won ran mi se ya to pomo yen o na lo n bo yi how are you auntie oluwa feren se mo le so nkankan fun e
4: yes sir
0: se o ti gba lokan e pe oko to bi me fun lo ma fe se o ti gba lokan e pe en to bi me fun lo ma fe because o gbadun e soro soke please ma soro soke to pe ro ni wa ni ro to pe to wa ma soro dada e o gbadun baba omo yi
4: yes sir
0: why because o can damage you wo pe to ba yo ma fe lo mi pe o ma move on eh
4: yes
0: I pray fun e ko lo le to e because o mama bi mo kakiri ni bayi lo so mo kale kin pray fun go mo ri pe to ba tun meet elomi eni e na tun ma o tun ma bi mo fun o tun ma feel e but asha ma pray fun sha oluwa ba mi ja fun omo e ba mi sanu anti koju ma ti e o ko lo n gbadu e e tu ogo ele oluwa ba n to sona ba mi ran lowo ba mi to sona ba mi ran lowo ba mi to sona in Jesus name
5: amen
0: o ko rire so a ma ma reti owo olodun aye bayen wa de ranu gba so pe oluwa je ranu gba amen

a training ground, a temporary training ground. When you are in your own wilderness, and everyone on this earth have is our own wilderness, and there is something called wilderness experience. O ma ni riri agiju to ba mo pe aye wa lagiju ki lawon apere to mo ri. Number 1, wa wa ni ipo ongbe, you will be feeling thirsty. Koni so mi fun e ni agiju wa sese mo struggle ka kiri ko to ro mi mu ni itura o rili si lagiju. If I know a police le ninu agiju, but one prepare lowo ni won ko ago eni oku atagbara ni so ni be se wa yen eyin to ye pe gbogbo awon mo ya yin lo ti goke iwo goke gbogbo eyan laye ke ti rowo yo iwo nikan lo rowo yo gbogbo eyan ni to mo tejo se kekere dagba ni enu won ti gboro do ni alanu oke yo odo ti e iwo oke ni lucky. O dem pray ki se po pray so wa ni agiju e bo se pray lowo yen ada be ni padu ogba. But adu angba ojo to lo ba da iru aba e nigba ti won fe pe Dafidi ti Samuel wonu dile Jesse o nwo enikan ti o joba Oluwa lo so fun Samuel pe wo idile Jesse lo emi o yan oba kan fun ara mi igba ti o dele Jesse oni Jesse Oluwa ran mi wa pe ki yan kan nu omo e gege bi oba ni Jesse wa wi pe ko si problem o wa be si pe awon omo to bi jade e ma bo waju prophet Oluwa yan oba nu yin loni Ora Eliabu, Eliabu fara ni waju woli o sigbonle o yoge bo Oluwa wi pe emi ko yen eleyi Abinadabu number Oluwa wi pe emi ko yen eleyi Sama number Oluwa wi pe emi ko yen eleyi awon mejeje koja waju Samuel Oluwa yan kankan be ni Samuel wi pe se gbo mo te bi lele Jesse ki olode o agbodo yan oba leni o ni okeyan kan bo inu gboro wa ena won soke inu gboro mo wa Oluwa wi pe e lo pe wa e to wa nu gbo woli ni e lo pe wa ase nu gbo lo ba ngbe na won soke sa latagiju emi pe o wa saafin sami dada mo ni lati agiju aye re mo pe lo saafin ta lo le pariwo pe mo wu onu afin mi lo si o ba buru fun awon kan ko gbodo buru fun wa laye Sunday yi gbogbo eniyan eyin e lo yan ipin adun ojo kan na lo ro si ewuro atireke ewuro koro ireke dun eyin eniyan aye eyin o gbodo koro e mo be ti lo get ireke ireke kekere kan tan ge o ni ke ma gbebo ni aro Sunday yi loni ni o ni o loni ni ipade na dide bo se ngbo mi yan loni ko si ma bo e ma bo larugbo ojo ni Kilanko Junction Joshua Kilanko yen ni ko ti bere pe church arugbo ojo lo lo ni Jeje Street Kilanko Junction yi lo ti bere won de mu e darugbo ojo o ni side of a garage lo wa aro Sunday ago mejo abo laro agbe wa ago mejila ireke ni o e mo mu bo se ona to tin gbo mi o jina si lorin mami ijo mo pe o le fowa re tu gbogbo omo to bi le kogun won de bere se loni nje iwo mo pe ati o le tu gbogbo awon aburu ele ategbe kidile yin o de dominira iran jade si mi gbagada daddy ija mo pe funra yin e le tu gbogbo omo yin le ke de jonjo mo laye ke de mo ku akurun iran jade si mi clearly oni gbogbo eyan e lo ra eso eso osan osan yen iye omo to bi ni o ati wanti iye omo ti ye bi losan ti wo ra ba yen ateyin brother iye omo ti baba yin bi o na le ra gbogbo omo ti baba re bi je marun osan marun lo ra eyin eniyan te ba ti wa get e e wa lowo polybag kan polybag yen o ni ke ba ku osan yen si e ma gbebo iran jade o clear loju mi e gbe wa si arugbo ojo ikilo pataki ati gbe pade Wednesday ta ma se ati gbe sijo Friday la ma se pade arugbo ojo bayi e so feni ti o gbo aro Friday ni ago mejo aro agbe wa go kan gerege o kaluko ti ma sa lole eri ti poju tori Oluwa ko fe le arugbo ojo ri gbogbo eniyan e ma ma je kan de yin mole mami e wa gba ogo omo yin pada everybody wa ra ogo omo ye pada ki lo de ti gbogbo yin ni bukata 2 million ese n tagbe ese n toro ko so mo kanu omo ya ti to ti e le wi pe se 2 million yi
aya mo send ye ogo gbodo form pada egugu gbe gbodo yi aro friday eku osan ikejire oluwa ni gbogbe ke ra adun adun

bẹẹni onilu yi o seun atupale na le ngbo o ni damon fm yen 80.7 nilu ti lorin e ma gbagbe pe wa le ma tele wa lawon ojo opo itako ayelujara wa bi www.damonfm.net ati gbogbo awon ojo opo ta lo lori itakun ayelujara e je ngbera pa ile okiriya mo ti wa ninu yara iroyin aljazeera o won ni meji mo lawon mo ile palestine o ti won se kopa o topo lopo awon eyan si tun farapa ninu akolu ti le israeli ti won se si gasa o gbe won se ni se ni awon mo ile israeli ti won je olugbe ni agbegbe won ni won wo lo si akolu sawon ile igbe to je ti awon eyan ile palestine ati awon dukia won o ni ekun ariwa ati ekun gusu eleyi ti won wa ni west bank lohun o gbe awon akolu ti won ni won se na kakiri ile palestine ye ladojo aba meta ni won ni o waye leyin ojo kerin ayeye yen ayeye todun eid al adha o to je ti isimi lenu se fun awon muslimi yen fun ti odun leya eleyi ti won ni se ni kini ohun tesiwaju nipa akolu ile israeli eleyi ti won ni won tako oro atileyin le america eleyi ti awon pe fun pe kogun omi kogun osimi ti won se ifi lole kinion gbe bi won si ni nosu kewa o lojuna lati pe oro ogun ti ile israeli ti won ko ja gasa kinion ki won ba le se idiwo fun ko ma ba waye mo ajasira lo gbero yin Vanguard re tori pe eka eyi ta pe ni ere idaraya ibe na ni mo bale si o nibe ti ko agbabolu PSG mo ni won ni awon na lo gba ife eyi on gbeyin o ta mo si UEFA Champions League o awon na lo tun gba lasiko yi o lanojo aba meta leyin ti won lo iko Arsenal bi ejo aije o lemi ayo merin si meta lori idije goli koju simi kin gba si openities ni o eleyi ti won ni won gba ni asekagba idije ohun eleyi ti won ni nigba ti won ta o mi ayo kan so kan leyin ti won tun fun won ni akoko pere ti se ti ko si seni to tun je mi leyin o won ni ka avert leni to ko si be to je ami ayo fun iko asda ti won fin leje ti won fin lewaju lede ni iseju mefo ototo o abanigba to ya to di abala keji idije ohun se ni Osman Dembele lo mo si be to je ami koju goli koju simi kin gba superlative kan o ele to ja fun iko PSG to mu ki won ta omi ayo kokan o ama aseyin wa aseyin bo se ni iko PSG ohun ni won pada wa lo iko Arsenal ninu idije koju goli koju simi kin gba si o ta fi tun

0: Olusegun Taekono buti se atokun eto ibere ati dawun lati nu bibele fi akoko idupe lowo Olorun be la se dupe lowo onigbowo eto yi ni Jamba Foundation pe wa lo soto gbogbo awon ti n fi adura ran wa lowo ti won si fun wa ni imoran to peye lori eto yi agbaladura pe Oluwa ninu anu re yi o fi ohun rere to teyin Olorun fun yin
1: amen
0: ni auti pe inoje Olorun ta fe ko baba soro loni sori ijoko eyi ni ni eni owo Emmanuel Ayebulu
1: oki atokun eto ati eyin olugbo wa ya kule o aku ite ti leko
0: ese eje ki a teri ba fun adua Oluwa Olorun wa fope fun o baba gbo pe wa
1: amen
0: an lo lori eto yi loko Jesus Christ olugbala darapo pelu wa
1: amen
0: ba wa se eto na
1: amen
0: awon ti o gbo loko Jesus Christ olugbala emi irunu pada ti won yi pada ti won fi se rere Oluwajo wonu aya
1: won amen
0: ati awa ati awon ka fi joba nu se reje
1: amen
0: Jesus Oluwa wa
1: amen
0: ni ose ti o koja asise pupo lori awon ibaje gbogbo to wa rampart ni gbogbo ni la fi sise ibaje to wa ninu oselu to wa ninu eka ijoba to wa ninu eka idajo to wa ninu eka awon olopa gan papa awon agbofinro ibaje wa ibaje to wa nbe ati ni ile iwosan fun ni bi ilera ati eka epo ati gasi
1: gbogbo ara ti fenu kankan
0: ase gasi
1: ara awon baje awon to nkole awon refu san mo nko number 1 ara ilu
0: ki lo se won
1: ise ba lo mi se mo nko si be koda
0: be ni
1: tu awon to ba tun wa ko na seri gba tan ba n gbe moto lo
0: a ma dale
1: oh
0: gbogbo titi
1: ki la fa ni tan wa ko
0: ina wa ko fun
1: e je kan moju to be
0: e
1: ma soro yin lo
0: awon tin gbalẹ n gan papa na se mo pe ijoba ko lo gba won won fun won ni contract ni awon kan ni won gba pe ko lo gba won won ye
1: en to wo ko gba won kan se otito ati boti
0: e ro awon ti o tun gba won ye tori pe ki se nkan ti ijoba ni kin won fun won na fun won
1: to yen kan lo gba won gba won ma fun won won ma fun won kan ma se boti
0: won ma fun
1: won
0: e se so fun won pe kan fun won ni baya pe kan ma fun won
1: mo n gbadura ni
0: e se pupo gbogbo awon nkan won ni lati fenu kan ni eyi ti o koja yi ṣugbọn a tun fe sise lori awon abajade ibaje yen o yen la fe sise le lori eni owo Emmanuel Ayebulu se eni kankan lati ba wa so lori awon abajade ibaje yi
1: to ati fi osu karun a fi ji eko lori iwa ibaje so yen ka wo abajade re ati ohun ti a le se lati dojuko ko ba le dinku le
0: awujo wa
1: ka fi kase re nle osu to n wa tun mu
0: ajumo ibe ni
1: lati dahun re a je ki a ka oro Olorun Joshua chapter 7:1-5 iwe Joshua ori keje ese kini se ese ikarun
0: ṣugbọn awọn ọmọ Israeli dẹsẹ kan ni ti ohun iyasọtọ nitori ti Akani ọmọ Karimu ọmọ Sabidi ọmọ Sera ẹya Juda mu ninu ohun iyasọtọ ibinu Oluwa si ru si awọn ọmọ Israeli Joshua si ran eniyan lati Jericho lo si Ai ti nbe leba Betieniani ni ila orun Beteli o si wi fun won pe egoke lo ki ese chami ile na awon eniyan na goke lo won si chami ai won pada to Joshua die ni won be ni iwon egbedogun eniyan goke lo sibe won si sa ni waju awon
1: eniyan a fe wo abajade the result the consequence or consequences of corruption ita ti fe no kan na won se die seyin ko si ti o leyin bi ta ti kan Olorun Joshua chapter 6 gbogurile ede yen won a toka si eyan meji won hu abaje only one person akani o tun mo si pe eyan kan soso le ko gbogurile ede
0: eh se mo pe bibele so pe o ni elese kan
1: Kunelo.
0: Oni oni o ba un bubu o bo to to.
1: Bene. Now, bi rese ba si njiya ni. Awon to po lo mo n para kan. Oni orun ya bo. Mm. Isuru eni. Eni kan lo se ti orun ya. To ba si nbo. Oni kan ko lo ma.
0: Bene, oni koko.
1: Okay, ta ma so pe okay o. Owo yi o. 1 billion yi o fun community development.
0: Mm.
1: Tene kan soso to si ko je ko lo ko je ti o de community. Ejo. How many people in the community? Can you sense us? Can you total number one? Book one, Loma G. I Rusa, Loma G. I Sina, Loma G. I Sumi, Loma G. I Sona. Talosia.
0: Yeah, you and a con.
1: So, you know, I have always been very careful in Latabawa. Or there's a poor is a logger. Or is a pastor.
0: Then,
1: or what ba, or batty babby, can't you go well, Lottie Baja? You spoil everything. I'm not a fake kiss, Lily. A badger, dear Coco, I lira a me. Ti yo mu ki a ma le doju ko awon ota e ri pe hi enikan ti lo ji awon nkan e ba wo ese ikini re
0: be ni
1: o ni hi en sorry akani
0: akani akani
1: o doruko iya re ibi to ti wa ati baba re o ni awon nkan iya soto oluwa lo lo mu ibinu oluwa si ru si awon omo israeli kire ti se akani nikan lo ru si
0: awon omo israeli ni won pe
1: bo won lo wa ji iya re awon ni oke o awon ota hai ilu melo ni ke lo ni won be
0: ta ba
1: pe awon eyan 3000 won fe lo ba awon eyan 100 ija
0: kele ke
1: e je mo
0: yeda kini kini
1: be ni siri mo
0: be ni
1: won ni mo se se sira yin wa la
0: we see enough time chani
1: e wa won
0: wa won die
1: ni between 200 or 3000 200,000 300 ke mo ni di ga se
0: ko pa di won loju e loju ese
1: won si lo be won mo lisegun
0: mm
1: won bori won sa ti o se le ri israeli
0: Hmm.
1: Won wale pelu titun. I know one inu Joshua odun. Ki lo se la gboru e ri. Pe eni to se ni. Olorun binu si yin ni. Awa melo lo ti se Nigeria to Olorun fi binu si wa. Tupo. Itaje sile melo. Iro melo.
0: Pupo.
1: Eke melo.
0: Opo.
1: Ije ku je melo.
0: Pe opo.
1: To yin na. Ise ti e mi o mo mu ko ta ko bori eniyan. Ti o ba ti si join hand o ta ma wa o si ma si on tubo to ba fe se yo si lo e wo n ta won ta n si si wa lowo lowo bayi
0: be ni
1: sanu wa to ina ba wo a ri ni fast 4 to 5 yen we pe hey be ni won egbe dogun eniyan goke lo won lo be won si pa won won ni won si sani waju won ko ta si be te ba wo fast 12 ni Joshua chapter 7 yen ki lo wi nitori na ni awon mesueli ko se le duro ni waju awon ota won oni won si peyin da ni waju awon ota won nitori ti won de ni fibu oni emi ki yo wa pelu yin mo bi ko se pe eyin pa ohun iya soto ran kuro laarin yin
0: be ba mu kuro ejiya
1: ti o ti to dodo ba ti le lekesa orilede
0: yo jiya ajiya
1: koni sabu
0: ajiya ajiwe aya
1: abajade keji pipadanu ibasepo pelu olorun the same fast 12 na ni n te ba ti mu kuro arin mi ati eyin
0: atolo koni
1: be
0: ni koni lamara
1: kan kan mo abajade keta o na ni parun ati iku e ba wo fast 24 to fast 26 o fi di ileyi mule ni Joshua chapter 7 ni bi ti anka fun wa o ni Joshua ti gbogbo Israeli pelu re si mu akani omo Sarah ati fadaka na ati ewu na ati dindi wura na ati awon omo re okunrin ati omo re obinrin atako malu re ati ketekete re ati agutan re ati ago re atun gbogbo ti o ni won si mu won lo si ibi afonifoji akoru Joshua wi pe ese ti iwo fi yo wa lenu
0: ni
1: lai san forogun won pa won pa ibe na pa si ti idajo ododo ba ti leke sa to discipline who sins in this nation a le rona abayo ti se pe ko be ni ta ba ti le ba elese wi ka si se idajo re lotito yo mo po si ni tori bi mo ti buti e wa ba mi buti mi ngba to ba ya be ni o si ma gbile si iparun le wa number 4 ai lo si waju ninu ise iranse olorun o le sele bi ta foju sun ona oni gba be faith activities lukewarmness a mo sile kun church a mo pade sugbon nkan temi nku lo number 5 fi padanu yi ele sele si samsoni ni oni dajo ori kerin din ni ogun 18 to 21 e ri pe ti ju ba samsoni bi ti ju ti ba won mo so pe eh bo la fe ru wo pe egan lele pelu o ma so odidi odidi Nigeria eh o ki ilu eyo kan wa bori re rara ko se gbo ko se gbo number 6 egan si se iranse wa gege be ti so le kan na last week lesson ni pe won mo gan won Nigeria
0: Dubai
1: e ba anana na kan ko se ni pe
0: Naija yeah
1: to na iwa ibaje ni le ti o ta ba ti ara ibaje yen ni pe ta ba ti moju to yo mo gbile si
0: be ni
1: a wa di alagbara ninu a mo ayida peyin da yekeyeke re ta ba wo verse 17 o so gbolo nkan wo ni o si mu idile juda wa o no si mu idile sera o si mu idile sera wa ni okunrin kokan o si mu sebdi wa won te mo bi ti wahala ti wa o mo le ye pe iwo to nbo wa ni wahala Nigeria bayi o mo le ye mi to nsoro ya yera wa wo
0: eja gbe
1: ha wo bi ta nta ti se la nta se lowo lowo
0: be ni
1: ati ta ronu
0: ati ta ronu ati se
1: gbogbo e to n ja to fe se ise ife aradu na lo okan re to be ipo to n fe du yi se o fe tun se ni abo to fe pakun e ja dahun ibere yen bi a se le doju ko
0: o fe sora ede olowo olola
1: e to nina
0: o to o de ni ibukun
1: o da
0: ko de yagbo yaju
1: o bi a se le doju ko number 1 nipasẹ adura ati ibebe ya gbadura
0: agbadura
1: keji chronica ori keji verse 14 oni bi abare ara wa sile awon ta buruko mimo kan ra won sile
0: won sile pati gbadura
1: awon oju oluwa kan yi pada kuro ninu iwa buburu won olohun sun so si an suruke ani oluwa si awa si pa a si die se mowo ta ronu pi wada very sa waste time wa pe
0: bi ni nefe yen
1: e wo ni nefe na awon na corrupt na awon na baje
0: a baje o
1: won wa gbohun oluwa asi
0: yipada
1: oh my god eyan wa opolopo nle si ni bi ton ba gbohun oluwa ma na ma binu to won si ma ma
0: ani opolopo ti pa radio re bayi ke o fe gbo ayi ayi gbogbo e
1: se ma ba gbo bi won gbo
0: eyan ite wa e ko ata le keji
1: o ton ni
0: ayi
1: eh oda ododo ni ododo le ba wa se o te lo le ba wa se eya ka gbadura ka si bi olorun number 2 nipa se imura pelu imo ati ka yago fun iwa ibaje ka mo salati leyin ti o da eran ti ka wa na ti e pinu pe a ni lowo si iwa ibaje ara pe se ta le gbe ni Josephu se na ti Genesis 39:9 o ni ma ile se nkan yi si oga mi gbogbo to ni lo ti fi fun mi o ti ti mo ma ba se ma se si olorun e je ka wa na mo so pe ti n ba kowo je olorun mo ni mo se
0: be ni
1: pe mo ba ji nkan kan olorun mo ni mo se si mo ba
0: pe idajo idajo ma le wa
1: o wa ka wa na mo fi le be Josephu mo se o jiya o ama o to leke
0: o leke o
1: Daniel nko Daniel chapter 1 verse 8 won da le na pin ninu ara re pe mi o ni ba won jonje adidun oba ati oti wine oni mi ni fi bara mi je tori na mo be wa ati pastor atalagba o ati lori o ati governor o ati president o ati senator o gbogbo ato ba o ati joye gbogbo wa pata tara lu kamo se fi onje oba ba
2: ara wa je
1: number 3 ka wa su ka kone ka si so nipa ibaje sugbon eni ti o ba gbe iwa ibaje dani ko mo ni le soro nipa re eje ka wa ara wa ko da saka ile ijosin wa ori radio papa ka ma fe nu kan lore kore eleyi o da eleyi o da to number 4 nta le se eje ke adarapo mo awon egbe alatileyin tin ba iwa ibaje jagun won si po lo lede wa Nigeria
2: bene
1: awon ijoba ba ti gbe kale
2: bene
1: e mo ja mo binu won ko le dan kan le ba wa fo ni amo ya awon eka eka eka to moju to human trafficking won lo fi yan so weru won moju to won yan awon kan sibe en to ba kowo je won ni ka awon eka kan kan to mo boju to en to ba se le eje ka gba won laye ati sise won no attack them kan ba le ba wa fo mo awon na ko won si mo o
2: bene
1: ni mo wi
2: ka wo awon mo
1: to na en to wo mo to fe deal pelu ti o mo eh won jo bopo bi osan to ti keni
2: awon na to si ti won ran awon ti gbogbo ara ma ti gbogbo e lowo e na nko
1: kan ma ran won lowo mo ka jawo
2: o
1: iwa ti o da ni
2: won lo gbe po fun won won gbe ounje fun won
1: won gbe lori radio lohun ko gba wa
2: ami
1: se ohun de da won ah adawo yen mo buru
2: kini
1: ti te gba ti a mo 1100 won yen si wa ninu ekun ati wahala o si teyin lohun o kan yin si bale
2: se mo pe bibeli soro kan nigba to n soro ni o ni iwe romu ni romu ri kini yen to n soro nipa ti gbogbo awon ti o ja lai sorodo agba alegbere gbogbo re iba ni iwa ni o wa soro kan ni bi kan nibe ni ni ese to ke yen o ni awon eni ti o mo ilana olorun pe eni ti o ba se iru ikan won yi ye ti ku
1: to
2: won si won ko si se be won ko se be nikan o sugbon won ni inu didun si awon ti se won
1: that's it
2: hey
1: be ni lo mera internet lo wa eh to n gba eto ti re to n je gbogbo re Number 5 eje ka ko ba tin ni te lorun ikini ti mo to ni fa se te fa iwa bi olorun
2: pelu ite lorun ere nla ni
1: Number 6 ran ti pe oni lati se isiro ijoba re ni waju olorun
2: iyen daju o
1: Romans 2 chapter Romans 2:16 oni le ojo na nigba ti oluwa olorun yo ti pase Jesu Kristi se idaju asiri eniyan gege bi rere mi
2: gbo asiri wa ko gbo asiri
1: o se idajo re ti na ti pe wa siro bo ba dojo kan galati ori kefa na so oni gbo lo ma du ni waju ite idajo olorun a gba gbo ta se ninu ara iba asirire
2: iba se buburu
1: Number 7 ti ayewo ise re to ba le se mo lo resign lo retire o to ni yo ko mo gbe egun sori e to ba ye ka farada e ja farada e to ba ye ka benu atelu e ja benu atelu bibele wi pe proverb 22:1 oruko rere o san
2: ni o si niyan ju ara oro pupo
1: ati oju rere ife ju
2: fadaka ti wura
1: lo to ba loruko rere ta ti omo le to ba loruko rere ta promote e to ba loruko rere to re gba o mo better ju ko yiwo pada ko wa gba itiju ngba to ba ya Number 8 to ko pon dandan ko pon dandan pe ko huwa ibaje lati ri idahun si aine re Asoro lewe aso tanda kone kenya sabetele abi ko se connection ko to admission now tanda kone pe ko do omo yan hospital ko to le ri doctor ti operation to le ya
2: bene bene ko ise dadan
1: o le book o su meta elomi si de layin le o si de
2: leyin
1: e
2: leyin e
1: bene o je ten si e
2: aju ese na down ti e
1: ti ko ti ye ko ri niyan to na e sora fun short cut bribery ro ma je ka gba ona iburu lati se leyi ago wa ti npe
2: bene
1: gege bi omo olorun atun be wa na ka jowo oruko jesu fun okan fi okan re fun olorun duro sinsin lodi si esu yo si sakuro le odo re 1 Peter 5:8 oni e ma wa lai re koja e ma sona
2: e ma sona
1: jeru esu ota yin
2: on kera mura mu beke ni on we ni ti o paje
1: paje ya ara re kuro lodo eniyan tabi ohun ti o le ba o je tabi ba ile re je ba oruko re je tabi orile ede wa eje ka gbadura eje ka gbawe eje ka bi olorun Proverbs 4:23 oni ju gbogbo ohun ipamo oni ju gbogbo ohun ipamo aya re mo kuro ninu ore gbogbo ma si se je ki ori sun okan re ko ma sun pelu idibaje 1 Peter 5:7 oni e ma ku gbogbo aniyan yin le
2: olorun lo wa
1: ti ohun se itoju yin olorun lo le ba wa se ta ba gba olorun laaye mo gbadura pe iwa ibaje ninu okan a te fe nkan ti idile
2: beni
1: beni okun be se
2: kere
1: before it sin
2: beni
1: saju
2: beni
1: fifo mo kan ke okan
2: beni
1: si discipline
2: beni
1: oko ataya
2: beni
1: fidelity
2: beni
1: iwa iwa imukumu ipaku fa isekuse
2: isekuse
1: gbogbo re aniyan ninu olorun wa lowo
2: gbogbo e lokun idile
1: si yi wa pada loruko jesus
2: amen
1: aku iteti leko
2: e se pupo
1: se oro wa
2: e se oro wa nko
1: aja ka wo Matthew 5:13 oyin ni yo aye sugbon bi yo ba di obo
2: ke la
1: fi mo don
2: o ti te male
1: be ni so opoloko wa ti di obo bayi a ri nkan kan se asan gbin lawo iba ibaje o si n pa wa lara oluwa yo ran wa lowo a ni di obo o
2: amen
1: thank you
2: oro lori iba ibaje na ni ati jiro le lori lati bi ose bi melo kan seyin nitori na je ke enikan to ba ni iwa buburu yi lowo ko yi pada ko ronu pada ko yi pada ko si je olooto ati olododo ninu ile re ni ninu ile re ni ninu ilu ni ni bi ise re ni je olododo je olooto nitori pe eyin olooto ati olododo ni olorun wa o ni ni ati duro fun ti oni baba de ni keni ti o ni ibere to si fe bere lowo wa ko ma sha life wa sori awon ero won 08055584204646 at 08161 6167 99 98 am fi akoko idupe lowo olorun to tun bu wa se toni to si tun mu wa pari ti osu kanu yi laye ati alaafia ena la sin dupe lowo Emmanuel Ayebulu agbaladua pe Oluwa ninu anu re yo tubo ma fi ogbon ati imati oye kun oye yin
1: amen
2: e se pupo iku atotonu lataro ki ado ma lo e gbadura
1: olorun baba wa awon ta kakale wa ma pe ki se nipa ipa tabi agbara ko la le fi se awa sabi ori ofe Oluwa yona re fun wa
2: amen
1: baba ifurugun won imaji lo lasan
2: amen o
1: e ko su isorere
2: amen
1: aya mo da FM Oluwa te siwaju
2: amen
1: awon osise majan sise
2: amen
1: majan rako ba
2: amen
1: olugbo owo eto ijonba foundation agbadura fun yin pe abo olorun yo daju lori
2: yin amen
1: ohun gbogbo tin se tin yin ko ni dibaje
2: amen
1: ni oruko Jesu Christi Oluwa wa

san ki je ko ju ogbe o san boroboro sende o ni esan te ri hun ki je ko ju ogbe oju egbo ki je ko san boroboro bo ba ti lemi esan nu egbo ti nbe lokan re hun ada ajina ni o pada jasi idi aba ni pe igba gbogbo lokan re yo ma baje igba gbogbo lo mo ni ibanuje okan leyi to si le ko be eto ilera re gan eni iyonu o e mo binu beni keni ba si o bo ba si ohun to dun o mo gbagbe pe eyan ni o iwo na se awon eyan kan laye ibomi bo ba wa na fe desa ri afe nikan mo gbagbe o awon kan be ni pako ti e ti wo na ti telese mole bo ba lo fe desa ri afe nikan olohun wa ru awon to nbe ni pako ti e na yo ru won soke lati dase ri afun wo na so wa ri pe esan gbigba a mo bu ni san bi ejo ni e fi ja fọlọrun ja e je ko lohun ja fun yin o e je n sare se bayi ki n sare lu aworin yi tori pe a fi oko ka fi pa iye meji lori eto ilaaro to ni ni

gbogbo ẹyin to si je pe e nilo lati lo toro aforiji lowo eni te se e lo be won beni na ba si wa laye bo ba wa laye be ba ni access si koda be ba le sumo e fi atejise so wo si e tender apology eni ko mo binu e lo mi o se nkan ti oda yo tun ma sagidi ati lo lati go se gbe aye to da lo ngbe isa mo ti seto lawon akoko kan ti mo ni mo soro lori letter marun sugbon to lagbara kini letter s o r r y sorry ibi elomi ni gberagade ibi gberaga wo elomi lewude ati lanu se sorry oni laraga ale mi ke wa se sorry fun fun ta ni ke wa bere lowo iwo gangan ta ni o ni waju olohun ta ni o gbogbo ipo yowu to ba wa lorile epe ile aye lo mo o je nkankan waju olohun iwo iwo to je pe ounje kan ni o ki mo pe o ounje kan ton se fariki iyo ba ku ikan je agbari re tegun tegun ni idi ni ta fini lati simi edo eja se pele pele se ari le aye ta wa yi ni won igba to je pe eniyan ni mi eniyan leyin te ngbo mi na dandan ni ka sera wa lona kan tabi ona miran boro ba wa ri be bi o ba ye ko ti apologize toro aforiji nbe elomi ti rira re tan o gba pe o ti dagbaju eni to ye ko apologize lo bo ba nba lo be opolopo ohun ti nbe lodo okun awon eyan si oda awon to ti telese mole awon to ti se ohun ti o to fun awon to ti se ohun ti oda fun bi o ba ye ko ti se sorry now kokuku ni tunun kankan lara re be ni ko ni din oku labe bu ti kori niwon igba ti wo gan ba mo pe lo abi o toro o jebi ma duro de keni yen o koju re lona to lagbara oni kan lo lo be wo aye mi o bebe nibi to ba ye ko o ti bebe bo ba si lenikan to se iwo na kan gbe oro yen sokan so fun bo ba lanfani ati so fun la mo yin esi se on to dun mi o ese mi iwo tan ba si so fun opo o se on to dun awon o se awon ma sagidi toro aforiji ah e ma binu won mo ni se ri ba ba le gbe

0: iwabaye anisimi elomi ori oke kan bo sori oke mi ogun dile lo nja ki be kedere mamba ni ka gbe sori igbele won kini percentage ogun dile tin ja ogan o to nkan ogun afowo fa lo poju nbe latara iwa ta jo nwu sira wa kini wa mi si o kini wa ti na si mi abe ri bile aye tiri ile aye gbona janjanjan latori iwa ta jo nwu sira wa ni ika ngbenu elomi sola ika ngbe odo ikun elomi sola ni elomi ani ohun ika ha mo le yo se wura re sosun sosun jo ni ika lo ba o ba pera re nika awon mi na nbe to je pe agbon ni won won le ta oko ja ohun to lero eja simi edo eja se pele pele yo da fun wa gbogbo eyin te lesson te lesson te fe gba lara awon eyan mo be yin lo ko olohun e yonu o e sa mo buyan san bi ejo ba lo ba se lo abonbo bi wo ba te fe nu re loni awon omo to bi le nko ara omo domo re nko awon na ojiya re won o le mori bombe mo gbagbe o you are not living for yourself alone you are living for your generation to come you know that timbo awon eru to ba di le loni won gberu won o awon itan bu to ba ko le loni won ka le ti won lola be ni mo so fun won mo tan ra re you are not living for yourself alone ayan ma awon iran tin bo ijika re lo ro dede si bo ba wa lu akoko iran dandan to lo le aye re radarada mo gbagbe o awon ayan mo ta gbe sejika re yi wo fori ko pon pon na yan wahala to ba dale o eja yonu sira wa
1: mo la re kun ti mo mi je mi
0: ko mo tin gbe to dingi okan lowo lowo bo ba le nikan to se o o ya mu ero ibani soro re lowo lowo bayi send the message si so pe ko ma binu toro aforiji now o to bi ju eni to le apologize lo agidi inu to nse yo le ran o lowo I can't do that why will I do that awon ajara buke ibo ti ro lenu re bi owara ojo yi ko le ran aye re lowo o baba wa send the message si wo na anti boda daddy wa mommy wa baba wa toro aforiji lodo yin eyin na je otan tore lomi re nge ba apologize lodo re igba ngan legun re o ma le si ani ehn won sese wa je wo un ti mo je fun ani ta ni o se nwaju olohun ipe lasan lasan unje din e ja pa fariti
1: jawe senu loju oji
0: gbogbo fari temi ati en se ile aye yi lo mo ese bata mefa ni ogbeyin re sio oju ba nlo lagbon to ni se pelu oro esan o mo gbe esan o esan to gba loni to ni rorun sun lola mo gba o fi esan le folo
1: baba ka mi mo won
0: bo ba fe darapo mo awon eyan ti won mo pe leni ibu esan le folo bo ba ba ye eyan je to nyo ninu e aye ti e na pada baje tabi aye awon aromodomo re epe ko je ko olohun o ja fun ose elomi o si da ona elomi iru yo si tun ma yo ano lo n bend die ota fa soke yi do bori bo ba yo ba ri oto hun wo so wa ri tonu to wo ohun ara ti o pada faye re da ha o ma ra yo ri ohun o si ge ka ba ma je fun o won o tun mi ri fun o e fe san le o olohun ni tohun le san iwo fe ma bo lohun du gbe le ki seru re je ko lohun bo ro mo ti wo ki ohun teniyan se bo ti wo ko dun o to mo binu ko folohun be o dariji eyan ni ki won na le ri iyonu awon ti won na se elomi o ninu emi o se anybody iwo o se anybody tan so be afun o bọlọrun ba si o loju tabi to faye gba awon to o se pe ki ko to won si waju erere bayi enu o ya o igba mi nbe to je pe o se se ninu gbolohun oro to tenu re jade iwo kan soro unconsciously o mo wi pe o ti si so ninu ohun to tenu re jade oni ti ti ri pe ohun gangan lo n foro obu iwo de gba pe o se anybody iyo ohun to nko abo ronu lo be eyin aya mo beyin lo ko lohun e yonu sawon oko yin o ohun ti o je kona okunrin mi ola inu yawo re o ro si ko dun si ri bo ba lo n jade o fe lo gba contract yawo akan wo taku akan mo loju taki ani re si o ani bo ti lo na ni obo bo ti n sana ni araki ton lo si wa ton lo seyin o ri wi pe kini ohun o bo soju e fun o eni to si n gwa ya re lojojumo inu re o dun si o nkan ti si o omo ni boda elomi se nbe ninu eyin okunrin te n gbo mi laaro yi to je pe ni abi o toro e mo wi pe se yawo yin o si tun sa gidina ki lo na lati apologize my dear darling sweetie awon ko gbogbo awon pet names te jo funra yin so lo mo kokoro to de yawo ati to tu ni obirin mi nbe ebun lasan ni wa kanra fun yo si yonu si o obirin mi nbe kan fun lowo atan obirin mi nbe iwo kan wo irun e ko kan so fun pe baby igba o lo fe tu irun e igba o lo fe di mi na igba owo lo se irun to nice atan amo boda o ni ola o le mo oju agidi to si nse yi ko je kona re o la bo tin ta ko bo soju e bo tin lu ko don iyawo re okuku lagbara okunkun agbara okan lo fi n bo oja bẹẹni eleda re ge o yonu si o tori pe igba gbogbo lo munu re lo n ba lokan je munu iyawo re dun now apologize ibi o ba ti se eyin mommy wa na ibi e ba ti se awon oko yin e toro aforiji obirin mi atawere koko mo ti wi a oti lele bi apo ewa bi apo iyere elomi a mo oko loju taki oko e o kun wo loju e loju awon omo na lo tin yeye baba awon omo re ero obirin mi a mo poko re lo lori ibu ani ese leri ibu mo ni o poko re leleri ibu ki wa ni wo aye leri ibu ni si se leri ibu awon omo to bi fun ko kinde ka pe won abike e toro aforiji lo wa ara yin gege bi loko laya e toro aforiji now bo ba ni bi te ti jo sera yin se iya tin je yin ninu idile yin so te yin lorun ni e mo sagidi daddy wa mo sagidi mommy mo sagidi bo ba ni bi te ti tera yin lese mole bo ba ni bi te ti sera yin e toro aforiji okunrin mi nbe obirin mi nbe ani a ani ohun o se na se ba won jo rira awon inu le la won jo wa o sa nfun lowo obe koda bo ba tun ni orun ya awon tun jo rira awon amo lodo okun won ija nlo nbe e yonu o e san te gba yo to ge eyi to da nkan ru mo yin lowo yo mo to ge e yonu sira yin ah mo gbagbe o ẹ̀sán a máa bu ni sán bí ejò ẹ̀sán tó o sì rí yìí kì í jẹ́ kójú ọgbẹ́ ó san bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ ẹni ìyọnú o kí wọ̀gán lè lálàáfíà lágọ̀ ara rẹ̀ pa ìtọ̀ wa ẹ̀yin olùsọ àgùntàn ẹ̀yin àfáà ẹ̀yin wòlíì bó bá láwọn ọmọ ọjọ́ tó ṣẹ̀yìn ẹyọnu sí han ẹlòmíà a máa fọwọ́ gbárí báyìí a ní àdàbí tọ́lọ́hún ò bá pè mí àdàbí tọ́lọ́hún ò bá rán mi ńṣẹ́ a ní àdàbí tí mi bá ṣe wà líwọ̀ lọ́hún èèyàn mélòó ló wá fẹ́ fi àṣẹ ọlọ́run lẹ́nu rẹ̀ báyé ẹ̀jẹ̀ ó ti gbàgbé pé àwọn tó ń lo àṣẹ lé lórí ọlọ́run náà ló dá wọn náà ẹyin ọmọ ijọ to ba nilo lati apologize sawọn pastor yin teyin na ma wi pe labi otoro le se won e apologize now dadi e ma binu mommy e ma binu ẹyin oluso agutan ẹyin afa beyin na ba ti ri pe lo to le se awon ọmọ ijọ e toro aforiji now elomi oni mo se daja mi o olodun ni o se daja mi bọlọrun ba tenu bo idajo re sori re gbe

0: Ah, o si wu mi ki mu ipe oyo kan si oda. E je mu eleyi ka ma fi le se lo. Hello.
1: Hello, Taro.
0: E seun wo.
1: Ah, oruko mi ni Abdul Fatah Fatek lati
0: gere. E seun Fatek e ba nta kankan kan sa.
1: E ni ada ti la ro yi. Very much na sino e se nkan to da. Ugo bi en ba ni ya, bi en gbe ayin sino e yo ni la ni ya to da ti re ni. Then Thursday mi se wa yi, wallahi ni bi en sino 24 hours. Yo David da yan ro ku da mo buru. Kembali di video tino ibo jale se kete usi tano ni. Wallahi da di pa. Ono ne da da ma de jala gba.
0: Se un gan Fatek, mo dupe o, e se gan. Oro esan la npe ke lu. Mo gbesan o. Mo ba se ni keni teni yen ba pe o. To so ese re fun o. Eyan gidi ni o. Mo riri re. Ko de toro aforiji mo sagidi. Ori pa awon eyan o so ese re fun omo tori won mo pe ki gbo ki gba ni o. Won ni be kuku so fun ko ni gbo. Saye gidi lo wa n gbe o. Eyin ton ba si se na. Ton ba ti apologize mo binu. Iwo na fowo wonu jebure awo olugbebe iwo na se lomi o niwon igba ta jo wa labi orun yi dandan ni ka ma se ra wa ohun to wa le mu kile ayo rorun fun wa lati gbe ni pe ka tete mo ni yonu ka ma dari jira wa mo gbesan o mo pariwo mo lugo re gbonmogbon mo si o leti laaro yi o mommy daddy anti boda mo gbesan o solibo gbesan loni o pada sunkun re lola tabi ki aromodomo re ko ru eru oran to fe di ile yi o lo sha no wa o to dojo mejo olodun loke iba ago ki atuso layo atalafia awa kele nbe agmo to ri tu o ogun ba mo tun je o olodun mo re mo dupe be ni mo dupe o lo wa lase apase kan ni ta wa yo baba dada won fun wa lori ofe nla yi aba mo mo lori sa te dori gbogbo loga loga ni kan ni ta wa yi olari waju oye wole lo ko temi duke olorun yin na re ti o je fi sofo lafe ni kan kan o a mo bi obe ni besu atele si abena wo eni ba ni a lo ka ma bo la ni deba ngba ti e sogun awo ni ku eyin na ni ku o gbogbo wa patapata bayi lajo fi aiku degbera nko ni se wa awa la mo gbe ohun to da si iku o wa ni pa laanu wa o ati awa ti won yo saanu fun e je ngba pa bi jade laaro otun ni o tun dojo mejo e ma gbe ninu anu olon love you catch ya o dojo mejo jare.

0: tan e je mo fele ki baba wa ka bo sori eto baba wa oluswaguto samsoni abidemi ajayi baba e tun ko dede asiko ile kan sa
1: e ku le sa olutu
0: e seun baba
1: mo ki gbogbo eniyan ni gbogbo bi ki bi te ba wa te tin gbo mi lowo lowo emi na ni oluswaguto samsoni abidemi ajayi omo yin woli re Oluswaguto re
0: yes sir
1: lati inu ijo Pishan Prophetic Global Ministry ni number 9 stadium road ni ilu Ilorin oni nti Olorun ni fun wa oni lati ba ogun ipile je
0: kabisi Olorun
1: opolopo ogun ta nja laye ogun ipile ni
0: ogun ipile ni
1: a ri pe Sunday meji seyin a pari irin ajo bi bo lowo ogun ilu ala Sunday to koja asoro nipa pe omo alase ni o be ni te ba wo sisentele ni o bi olorun eri pe wakati atunse ni wakati
0: beni
1: un ti olorun fe ki wakati yo je ni pe wakati ati eniyan o ba un laja teni o wa si ironu piwada akoko wa ikeji un ti olorun fe se ninu rin ajo yi ni pe eniyan ni lati mo ohun agbara to ni ninu aye ati pe awon ogun ti won be ninu aye be ni e satani bi kini won lo se nlo
0: ka ki onburamuramu
1: onburamuramu on we nti o paje be ni satani o si simi o onigbagbo lo nsimi
0: kabisi o
1: be ni o ni eto lọlọrun fi gbe kale pe ka mo se ara wa leti ka le gbadura ni gbogbo ojo to ba wa abi to ba ro po fe ba wa gbadura po nibi wakati atunse ni gbogbo ojo Tuesday ninu ijo wa lago marun si mefa abi ni wo to ba ni gbagbo ni n to ba gbo ko di awon ase to njade latori eto imu ko de ri yi pada
0: yes
1: mo gin to mo lo mo so aso tele
0: loruko Jesus
1: ogun ipile to n farahan ninu aye e to nju osogun ojo
0: Jesus
1: loruko Jesus emi mi ma fi jona
0: mi Jesus
1: mo wi loruko Oluwa mo ni emi mi ma fi jona
0: mi Jesus
1: kini mo ni fun laaro yi ogun ipile ni o ma je keni kankan o tan pe ko si n to ni ogun ipile ogun ipile n be sa
0: o wa
1: o wa o n be ninu aye bibeli ye mi o oro si ye mi mi soro nipa ebun ofin mose nitori eyin nka bibeli kan wa nbe kan eni galase ori keta ese keta la mi o ba to ba ka lati ibere egun ti mose fi awon eyan ogun ninu mo gba awon ti o ba se bi olorun se ran won egogun ipile mo nso nipa awon orisun ogun to nbe latori ibi ta ti bi o
0: ibe eyan ti jade
1: ibe eyan ti jade
0: kabisi o
1: ogun iran oni mo n bo so bayi ma je mo tan fi aye idile da oni mo n bo so bayi o mi o bo so awon baba ti Jesu ajara eyin ka won ma ni mo n bo so mi n soro ese tawon eyan da bibeli ye mi je ko yi o yi o ma je ki Jesu o yi bibeli ko ko fi ja ologun mo ti ri iranse olorun sa Benny, we ni pe ni woli iranse Olorun ni ilu Ilorin wa ni bi Benny, baba ti pe baba ti mo lo bi 70 years old be lo won ni iyawo kan ni le dale bi mo se n ba yin soro ko sobirin kankan ni iranse Olorun ni won o
0: kabisi o
1: Benny sa iranse Olorun to n gbadura fa won eyan ta taye won yi pada
0: sugbon
1: eni ti mo n bo so ni ilu ni ke se ilu mi ko ni iyawo ni le dale baba ti ni iyawo orisirisi bi meta merin ko se yi to n duro ni le esa baba to bi ko si iya ati egan o duro le baba e baba to bi won gan iranse Olorun ni won ko se n to duro le won o baba to bi baba e ko si bi iran won se ri igba baba wa dide nijo kan pe ki lo sele ti ogun yi fi de n to n sele yi ku normal
0: to n topa iran yi
1: baba o n dagbe to iku ni
0: o
1: na de tun ti n dagbe to won o fi ku ohun tun gbo ninu itan pe baba to bi baba o n dagbe to fi ku ni ki lo sele o ni ni ajo emi won wa so fun pe ni ni idile won ni awon to tele won do ni ilu to wa ipe odidi alaboyun na ri mole loye na fi si abo lori iran won
0: kabiyesi
1: won wa so pe baba gangan ni so fun mi sa Rahili adaha baba wa sope won wa nigba ti alaboru yen fe ku o wa soro kan pe ni inu ile yo obirin kankan o ni duro nbe bi baba o se ni obirin nile be na lawon abura tawon egbon re oni bo se ri ninu dile won niyan ni baba loja ogun mi soro ni pa ofin mo se mi o de soro pe baba jesu ajara eyin kan won mo mo soro ni pa ma ogun orisun bi ta ti biyan maje muta fi idile na da eyi to won fohun ninu ri ajo awon mo
0: kabiyesi
1: o bo je nkan kan lo nu bibeli nitori akoko ko le mo ipe ko ma je pe aruso la nso tera baba abrahamu itumo tera ni daduro lowo nu bibeli dada itumo tera o ni daduro tera gangan lo ni mi si lati lo si kenani sugbon nitori pe idaduro loruko re o de ilu kan tan pe ni arani o duro nibe olohun olomo ibe lo duro si ibe lo ku si e wa wo o bi mo nibe omo yen je aran o ku nibe omo yin ni baba loti kini mo fe so fun o uti mo fe so fun ni pe idaduro oruko tera o ma han ninu ri ajo awon omo re idaduro wo ibo lo ti farahan nton pe logun iran ogun iran abi ogun iran ogun ipile o ma n jeyo ninu orisirisi ona to ba mu omo mi o le jeyo nipa irina bo ba mu omo mi ninu idile o le jeyo nipa airanu bo ba mu omo mi o le jeyo ninu ikorira nitori majemu to ti tele oruko abi maja abi pepe that is better than any other.
0: Don't toy around
1: one is you. Hey, Bolo Tijayo, near Gui Daduro. I think Benin Urukotera. Oh, what Jayo? Nipa Ninu Bima. Abrahamu, Isaki, Ati Jacobu. I want Yawan Watane. Agbakudoroba dua no mamba kato le bimo
0: kato sabiamo
1: idaduro wa ni ona won bo ba ni oju aye le ti mo kokon so inu bibeli mo ti so fun bo wa ni oro ti Moses gan bo ba wonu Genesis 49 chapter 7 Jacobu o se pe fun Simeoni ati Levi oni ifibu ni ibinu won itumo ni pe ibinu ni o ma se ku pa won ibinu ni oni Corona, then you are one Lefi. Laye dio ayone oni Mose
0: oni Mose
1: Aroni ati Miriam won sise takutaku won ku awon mo Israel won ku won jade kuro ni Egypt lati ko won lo si ile ileri sugbon ibinu mo baye won je
0: ogun ipile
1: ninu ogun ipile ti epeti baba ti se Miriam o mo ku o binu si pe se Mose ni kan lo fe ma lo ni o lo se ku pa o Aroni Ona ati Mose nigba ti won de Meriba Kadesh Oluwa ni pe ka ba apata soro ko mi o jade ibinu epeira o mo sa lori Mose o binu nibe oni eyin omo lai gboro aya
0: lile
1: Olorun nile o mu papa re o fi na apata bene ibinu yi Oluwa ni ko wo ile ileri oni o ni debe iwo ati Aroni ibinu ipawon o ibi ori ibinu inakusi ko won de ile ileri o ta npe ni ogun ipile leleyi Mose ko lo se Mose iwe mi mo so pe o je onirele julo eni to je onirele julo o se wa je pe oni ibinu oje o debi ogo
0: kabiyesi olodumori
1: epeiran ni sa baba re lo se pe fun rubeni na nko to lo ba yawo baba re
0: ologori akete baba re
1: Jacob so fun oni iwo rubeni iwo ni akobi mi iwo ni olu agbara mi oni sugbon ni gbogbo ari awon omo mi o ni tayo iwe mi ma je ko ye wa ninu iwe ditaroni mi pe bi gbogbo awon iran Jacob se ndagba awon ti Rubeni won ku ni o awon ogboro won dagba Mose ni Deuteronomy 33 verse 6 o lowo sese so wa se to fi ase yi egun iran yi pada gba egun iran nbe o iwo ni ko mosu majamu wo na ti fi iran re da eyi to farahan to ba ni iye ti jina pe so ro ti Gehasi omo eyin Elisha ninu we se oba keji ori karo ese koka dini ogba de asi lo soju kokoro o lo gba nkan ni o lo gba nti o ye ogba lowo nama ni olori ogun nigba ta wo e teresan ki lo sele si Elisha woli o gbe sepe o ni iwo ge asi e tara nama ni yo bolu o ati aromodomo re ki lo ka aromodomo e pe ranti mu ni sa o sa ipe yen fun bi pe yo dori omo ituma ni pe gbogbo eni ti ge asi ba bi ninu ran ni o sa o ko so won ti fi gegun
2: wa la nbe lori won
1: la nbe lori e ko ni koko si nto le se wa la ye nbe je fe le pari a kin tumo lo ninu rin ajo yi o lo ti bo ba lo ti kankan o mo fi ngbadura o lo ti ja besi ko kuku se iya re lo ni poju nigba ta lo nyu e se ebi ni ko mo wa ninu keyan ori poju ni ṣugbọn igba ti iya fe bi iyi tori pe iya ri poju iya so jabe si o so ni kini o so ni
2: owo
1: ibanuje lo wo kroniku kini ori kerin ese ikesan iwe mi mo je ko ye wa pe omo olola lo ye o je o ṣugbọn ibanuje lo ntele igba to di ese kewa o wa gbadua o ni oluwa iba wu ko buku mi ko so agbegbe mi de la ki owo re o so wa ara mi o wa fi nkan meji pari e o ni kemi o ma se ri ibanuje mo ki emi o si mo ri kemi o si mo ri ohun ti o ba okan mi je mo o lo fi pari e itumo ni pe ibanuje ta so o lo farahan nu aye e ibanuje gangan lo fe clear lo fi ni ki agbegbe won di la nitori pe agbegbe re ti o tobi nitori ke banu je wa nu aye kini mo so fo ogun
2: ipile
1: o nbe ori si ogun ipile lo wa mo so fo ogun ipile iran eyi tin ba je sise o ye sise lori pe awon nkan ti awon baba ti se abi maje mu ta fi iran yen da o ni ogun ipile yo ma sun nibi to wa ma je keni kan ko so fo pe ogun ipile o si o nbe o nto ba gbagbo ko wa o le koju re
2: ohun te yo ba gbagbo ko wa
1: o le koju re
2: o le
1: koju re gan okan to ti so fun pe ko si ko le je o koju re o ni mo fi so fun le mi mo fi so fun olaro yi je ki yere o si ko ba maje mu ipile ogoje je ki so fun ki to ri jina oro ti Gideon ninu iwe awon onidajo ese kefa ese ke ori kefa ese ke dogmo si ese ke ni dini ogbo olorun so fun Gideon pe bo ba fe se takutaku to ba fe wo mu ogo to ba fe mu maje mu mi se wo ile baba re orisabali bembe o gbudo pada lo sibe ko lo wo orisabali ati giosa ti nbe ni egbe re ko wo ibi to ba ti wo pepe orisa yi ko wa gbe pepe tutu fun mi inu pepe tutu yi ko fi giosabali ko fi da ina ori pepe ipe igba yen ni won bo rin igba yen lo mu iranse wo olorun to da yi ati o o so fun Gideon pe ko lo ba pepe ile re je e pepe o sa won ko to le mu iranse
2: ko address ogun ipile
1: ogun ipile le won a man of valor okunrin takutaku ni Gideon ṣugbọn ogun ipile lo so di alai lagbara oluwa ni ki agbara re o to le jade ko kokọ lo ba ogun ipile je oni mo fi so fun olaro yi egun iran be o ogun ipile si wa je ki yere o si kemi ati o jo gbadua ko le ba yi egun iran pada gbo mo so ti baba ti tu o niyawo le mo tun ni enikan ti momo ni ilu ni se mo kan mo jise olorun ma ri iriri gbo eni ni iyawo okunrin kan ni iyawo ati o ngbegbe aye alafia o gbe ni ile oba o wa wa sile awon eni to mo ndale onileru obirin yen wa ri o wa lo fi okunrin yi o wa se kini kan si iyawo re lohun iyawo re wa gegu fun nigba ti igbeyawo idaru tan to gunde o ni arabirin yi o bali ayo mi je ipe gbogbo ojo re laye awon omo re oni ni ibujoko ke se itan eni ti mo mo ni
2: arosoko
1: ni iya je gbogbo omo

0: to la gidi ju tolohun oni kuro ni ile oko yi o duro si ile oko olohun o fe egbe iran sugbon ko gbadura to ibe lo ku se
1: bi esi o ogun ipile
0: ogun ipile ba e back on a meji lo n gba wa ninu pe maje mu to fi
1: egbe iran
0: aye ene da aye iran yen da ikini ekeji ona to ma n gba wa only pe awon ti awon baba ti se ti egun jade
1: kabiyesi o
0: opolopo eniyan sa opolopo eniyan ni ile ta ti bi won ile alagbara ni baba awon ibi to se nibe awon ni to se bi si awon eyan wa ma so pe awon ta se si wa yi eyin ba ye awon mo ti wa je gbogbo awon mo yin aromodo mo yin aye won mo se bayi You are the
1: Ewe
0: Sinwe Oni ogu ipile Tawwe yonja Olu wani kin sofo pe Loni Ogu ipile mbe Bo ule yose mma Amwa pe ogu ipile wa
1: Esa wo
0: Bene Akoko ni pe Bo bati mwo Ipe amwa ogu to onja yi Kose On
1: Bi ori piti arare
0: Piti arare Tresye sinu ogu ipile Ko doju ko
1: Kabye si yo
0: Bo ba ti sise bi eni to jeje niri lo tresi na re wo ki lo sele nibe bo ba ti to ba ti ri iran kan baba iya dale mosun gbogbo awon omo to bi dale mosun ko seyi to ni ayo ni ile oko lo wo iran yen wo kini awon iran yen se mo ti ri agbara alagbara alawo kan ni ilu ta ti gbe bi wa ti won so ni pare pe o ni agbara debi pe aje oso elemere go le woju e o wa fe ba won ebora to nba to ngbe agbara fo yi o go ba won ni majebo ipo o ti e tun fe lagbara lori iku won wa so fun pe bo ba lagbara lori iku aromodomo re o budo fi won da majebo o ni se ba gbara lo nwa ohun yo nda won o ni bo aromodomo re yi won ni ra la nu o olohun faramo ko ti ri ni aye gbe gbogbo aye to ba ti fe ran awon omo omo baba yi lowo oluro lowo ti o ti e mo kankan adeku
1: kabiyesi olohun
0: maja mu ogu ipile o buru sugbon entani ani jesu oni jesu fe ki nje o mo pe mo po wa agbara ju agbara lo
1: jesus
0: ipa ju ipa lo majemu lo keke ju keke lo wa si bi orisun ko wa gba jesu ko le ba ogun ipile je ogun ipile wa agbara jesu wa bo bo wonu jesu o di alagbara lati ba ogun ipile je
1: kabiyesi o kabiyesi o
0: ewe iwe mo so o so ni pati ti iso pe nigbati isaki to sure to kufu o ni nigbati agbara ba di owo o ba jaja
1: jakobu kuro lorun re kabiyesi olodumare
0: agbara idene a n toka si agbara ta wo omo olorun o gba lati le bo ninu ogun ipile to jani ifarahan ogun ipile po sa o mo kan fenu re nitori akoko wa ni
1: bo ba se a tesi waju lojo mejo
0: ni sa so in ti oluwa fe ki so fun ni pe ki ire o si bo ba ti ri awon iriri to yato si to ti omo eleran re ba ti njegun eran mo pe o nja ogun ipile o Bene sa bi baba kan wa ni ile togo ko won ni gba aye re to lagbara sa gbogbo ile to ko o te wa lori YouTube gbogbo ile tan lo ko eje iyan na fi po awon mi eje awon eru ni boya ile togo abi kuto gbogbo awon oluwere to wa nilu na loni awon omo omo romodo omo baba yen ni
1: kabiyesi o wo je eyin aye
0: eje eru eje eru na pa ke yo mo fi eje po cement
1: ko kabiyesi
0: o mo le ogun eje nbe o eh ogun eje nbe ogun oni ogun ipile o ogun iran ni o eh oni oluwa fe kemi ati o sise le lori ni oni ma so awon aso tele oro ti mose o fi ase o fi yi egun jacob pada lori rubeni oni wo rubeni wo ki yo kuma o bo gaga ogun ipile kuro lori rubeni se to ba wa dojo tuesday ninu wakati atunse ni bishop prophetic global ministry bo a sise lori e fun wakati kan lai joko asia ma jade fura re gaga o gbagbara o fi bo ogun ipile kuro lorun re
1: baba wo akoko e ri pe akoko tin ko wa ni papa mora tesi waju lojo mejo ni pa nu olohun e ba mi so hun aso tele tori pe awon eyan ti gbe omi si waju o ka ma lo futa ro to ni o
0: mo so aso tele si gbogbo bi to ba wa o ya gbogbo eyin omi e gboro oluwa enemi mi la poruko yin o araka li adam henu o ma sa tali adaha loruko jesu o ya edi omi agbara
1: mi jesu
0: eyin omi gbogbo maje mo buruku tin be lara ani to gbe yin kale loruko jesu o ye ti jade
1: ni jesu
0: mo wi loruko oluwa awon tin be lori akete aisan ni bi ki bi tan ba le wa bye egboro oluwa be ba ti mo mi yi loruko jesu o ye dide
1: ami jesu
0: iwo aisan gboro oluwa o ya panuma
1: ami jesu
0: mo mo wo lo maja mo ase woli mo pe olorun apostle oyo babalola olorun baba oye lame olorun olorun ere olorun so ni akade de mo ma pe olorun gbogbo mi awon woli mo soro ase sinu aye awon to n gbo mi o gbogbo fara ho gbo ipile ninu aye yen loruko jesu o ya won la no da
1: mi jesu
0: gbogbo maje mo pepe ogbo ipile bi gidi oni ba le wo pepe okoko le won emi ma se jade o sinu pepe okoko to di ogbo ipile to n da aye re la loruko jesu o ya pepe na yabo
1: mi jesu
0: eru ori pepe to di agbara ori pepe loruko jesu eru na la lona
1: mi jesu
0: mo soro ase jade o ogun ipile to so sinu ogun ira no loruko jesu ogun la lona
1: mi jesu
0: ogun ipile eyi to so di ala lai ni oko gbe o ti paro ni oko kan si keji ika tangalo tun lo yi o ti e tun man ti o ja si o ra mu egbe re na okunrin awon go niyawo le won ni yawo yo da kankan yo da ogun ipile to soye si ogun sinu ogun alai lalabare loruko jesu olugbala ogun na lana
1: mi jesu
0: agbara ti majemu to le ne de bi ayo loruko jesu agbara na lana o
1: mi jesu
0: mo wa wi loruko oluwa bo ba je ogun eleye o lo fo ogun ipile sio eyin majemu eyin agbara ati ebora awon eleye gba o mo duro lori ase ati majemu ipe woli ebi soro ase ni wakati oye baje
1: mi jesu
0: ebora awon aje to gbe pe dani ebora awon aje to gbe majemu ogun ipile dani to nja awon eyan ilogo oya gboro oluwa o loni gaga koni koni dola loruko jesu oya para re
1: mi jesu
0: eleye to tori yin lo pade lati gbe ogun ipile aye yin ro loruko jesu to ba tun lo lose yi rani ada hiru aka hasa tali ada loruko jesu oya ebe mi mo jabo
1: mi jesu
0: iya to fi fo gaga loruko jesu ebe mi mo deda
1: mi jesu
0: oya mo so aso tele sinu afefe oni mo ja mu okoko to le ni nisimi to ni ogun eje to jaye tolohun oni jo ko bo mo wi loruko oluwa oni iru eni be gangan loruko jesu emi mo fi sofoda
1: mi jesu
0: gbogbo eni to ni oni mu ineri salaye loruko jesu emi mo sa logba
1: mi jesu
0: mo ti agbele bobo oju ojo mo pe agbele bu ina to nteje loruko jesu gbogbo ogun ipile to nje o gbogbo abara to di ogun ipile mo
1: loruko jesu
0: gbogbo majamu ogun ipile gbogbo pepe ogun ipile gbogbo okunkun ogun ipile lori aye re oloruko jesu agbelebu fodanu
1: ami jesu
0: ina meme majorun
1: ami jesu
0: ogori fu oruko
1: lu haleluya
0: jesu agbara wa
1: ami ami ami loruko jesu baba e ba fi number yin lede ka ma lo futa ro yi
0: be ba pe wa
1: 0900 222 9991 87 0900 222 9991 87 ni ojo Tuesday ojo Segun ni number 9 ni stadium road a ma gbadura gidigidi gan lori ogun ipile igba to fi dele mo ni gbagbo pe wahala wahala ala aba mi kan to dira re to n jade kuro ni bi ta di omo ami lorukọ Jesu e je ma lo fun taro tuni a tun pade lojo mejo mo gbagbe ojo isegun ojo Tuesday lago marun si ago mefa irole ninu ijo Bishop Prophetic Global Ministry to n be ni number 9 stadium road nilu Ilorin ma fowo eso ya wipe aye temi ati e yo bo lowo ogun ipile.

o ti se ise ire fun eni to lo sori oba o ti tun ala fun agbo ti oba igba ti agbo ti oba ni waju oba lo to so fun oba nipa Joseph mo fe ki o kiesara bi o se nlo awon ibasepo re awon ibasepo basepo ni bi ise ibasepo inu ijo ibasepo ni agbegbe ki no fe so nipa ti re ma se fi oju tembelu gbogbo ibasepo to wa nu aye re ma se ro pe ibasepo kan lo kere o mentor lorun ma lo fun o namani olori ogun syria ni oni adari ogun syria sugbon adeteni bo ti je alagbara to sugbon la kan wa nu aye re sugbon ti on je ki awon eyan ko le gbe arin ilu sugbon ti on je ko le joko laarin ilu sugbon to mu idojuti ba lati gbade igbani sugbon to n bo je loju e ko mo se lowo to mo se loro to yi mo je adete sugbon ni omo odokan omo odo obirin eru o ni eru obirin nile eru lo nile sugbon eru yen lo mo eni ti o le ran oga re lowo ka lo ti treat eru yen gege bi eru ko ti se sikasika ko ti lo nilo kulo ka no ti treat eru yen bi pe ki se eniyan bi se beru ni ki lo tumo si ki lo ja si emi lo ga e ki lo ja mo o le doga lola ko ti lo nilo kulo bi ba se ku gege bi adete ni bi ba se ku pelu ete re ni o le so en tolorun ma lo fun o ore mi o le so eni ti olorun ma lo fun o sora bi o se nba awon eniyan bi o se ba won lo sora ibasepo laarin awon ore ni adugbo laarin ijo awon kan ti ba ibasepo je gbogbo ibasepo to e ko ran won lo won ti baje won ti bale je won ti boju oro je won mo bi a se npa ibasepo mo igberaga ati aikasi ainani won ti o ba won ju eniyan lo a ri pe balogun orun yi bi o ti le je oga lori awon ju o se ire fun o n toju won ko ri won je bi eru o mo wi pe oga mi ni loni aanu ati anfani mu laje oga mo le ma wa ni ipo yi lola mo le ma wa ni ipo yi lola awon kan so wi pe sora awon to ba pade nigba to ba n gun oke se won dada awon ti o ba pade lona giga re nigba to ba n gun oke won le ja obo tabi kon da odun ko ma jabo kon fi owo gbe so pe o ni jabo to ba se treat won to ba se mu won bi ibasepo re pelu won ba se ri lo ma determine ni ojo ijabo ti na ojo iresile ti e na David jagunjagun ni olori ogun ti o padanu ogun ri sugbon ni ojo kan o re ni oju ogun to ye pe awon ota fe pattern eni to mu ti gbe dide eni to ti train eni to ti ran lowo eni to ti mu lati epo ko je nkan si epo en to je nkan ologbala ni ojo ailera re ni ojo aito re ni ojo ibi re wo na to n gbo mi loni ko se eni to ni ohun gbogbo tan ma se ro wi pe iwo na ni alpha ati omega ko se to n je be ko se eni to to ninu ohun gbogbo ko se eni to ni ohun gbogbo olorun ti se ni ona pe a ma n lati gbe ara le ara wa ki igbe aye wa ko ba le je igbe aye irorun a ma lati gbe ara le enikan pastor o le dase gbogbo nkan to wa ni ijo o le dase tan oga ti o ba si omose ko le si oga ohun to n je ki oga wa nitori pe omose wa without them there cannot be you olori business ti o ba si awon to wa ra oja lowo e o ni ri oja ta bawo ti n treat awon customer how do you treat them. Relationship is very much important. Relationships are the currencies of life. Your network is your network. How do you handle relationships? Bawo ni ibasepo re pelu awon omo re? Bawo ni ibasepo pelu awon olukọ re? Bawo ni ibasepo pelu awon ojo? Bawo ni ibasepo pelu awon aladugbo awon fellow landlord yin? Bawo ni ibasepo e se ri laarin won? Aba gberaga ni wo, orun elomi, konko jabele ni. Bambamu mi oro, emi mo pe ebi n pa omo enikan. Wa mo wi pe ebi si n bo wa pa enikan na to ro pe ohun yo loni. Agboro gbe igbe aye wa. Ki a mo riri awon eyan to ruwa so wa mo opolopo obi lo n jiya loni nitori pe won o bu ikun ibasepo awon ati omo won won na ni omo won o toju omo won o ba omo won jore nigba ti o gbo ojo de tan iya n je won nitori awon omo yin won o wu eyin ore to n gbo mi loni ipo adari to wa loni o le ma si nbe lola a ri awon olori oselu lana ti won ti dedun arin le loni igba ti won wa nbe won se bi olorun won ti ni ko si elomiran bi ti won sugbon won di eni le jọ mo fi ọlọrun bẹ ọ mú àwọn ìbáṣepọ tó ń yí ọka mú lókùnkún dùn ṣe wọn dáadáa tó bá jẹ ọgá lónìí tọjú àwọn tó wà lábẹ rẹ ìwọ tó jẹ ọmọọṣẹ jẹ ọmọọṣẹ olótìtọ jẹ ọmọọṣẹ tó kún fojú ṣe jẹ ọmọọṣẹ tó ń gbọràn jẹ ọmọọṣẹ tó mú iṣẹ rẹ ní òkùnkún dùn kí ló kó máa lépa àti bá ọgá jẹ ìwọ náà ń bọ wá di ọgá lọla ohun tó bá sì gbìn nígbà tó jẹ ọmọọṣẹ òun ni wà á ká nígbà tó bá di ọgá balógun ọ̀run yìí ó ní ẹ̀rí rere níwájú àwọn ènìyàn iṣẹ́ rere rẹ̀ iṣẹ́ rere rẹ̀ òun ni ó fún ní ààyè sí Jésù Kristì kò ní ẹ̀tọ́ sí Jésù kò ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Jésù bẹ̀tẹ̀ àwọn tó ti ṣore fún àwọn ni wọ́n ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Jésù mo ń gbàdúrà fún ẹnìkan nírọ̀lẹ́ yìí àwọn tó

0: Eka bo, lati eka ipolo woja, inyi dafidi nite si wajuni da Monday 8.7 FM, ilorin. Ke mwushe sofuni, baba wa, woli, olu watoyin ti wa, ni ya ra ibo nsa efek pelu wa, pelu awan ashodri jo wano pelu, ati awan akorin, eka san dadi.
1: Eka san.
0: Yes sir, yes sir.
1: Oki, bobo ile, bobo akantun bomi. O gbadua fun gbogbo okan to ri ami se o rere ti won se niran re ri to dawole togun tori re dide mo gbadua pe ina ogun ti ota da yen loni oluwa yo pa ina na
0: ami jesu
1: iran lowo olohun ti o tun bo fa ole alaanu ti iran re o ba pade ri le lowo loruko oluwa yo dide fun aye re
0: ami jesu
1: o so ni igba keta pe eniyan bi judas to n ba ni irin ajo loruko lu olorun awon omo ogun emi mo yo tu asiri e
2: amen jesus
1: o su karun pari loni aye re o ne ba lo
0: amen jesus
1: wa gbe ni alafia
0: amen
1: gbogbo bi to tin sunkun ikoko oluwa yo dun o ninu
0: amen
1: o ti ri be
0: amen
1: jesus oluwa wa
0: amen amen amen loruko jesus gege bi ise wa ni gbogbo igba ti a ba ti gba awon iranse olorun abi ijo alaye ijo olorun alaye lalejo bayi a ma nbere pe bawo ni ibo ni ijo yin wa bawo la se ma debe ati pe awon eto wo ni o nlo lowo ninu ijo tabi eyi ti o nbo lona
1: labe ore ofi olorun ijo wa wa ni ore oke anu ni ashadam o la npe ni ijo alase yori chapel of praise and prayer ni ori oke anu ni ashadam so as ma npade nbe ni gbogbo ojo friday lago mesan aro si ago mejila ni gbogbo friday akoko ninu osu la ma ni fiyin gbare gbogbo friday akoko iyin ni a o yin olorun a o de gbohun olorun awon ran se olorun oniruuru ti olorun lo na ma farahan ti won a de sure fun awon eniyan iye ni gbogbo friday akoko ninu osu so bakan na lojo sunday a ma npade a bere sunday school wa laaro pari lago mesan woni si lago mesan de pari ni agumokan labo so fry tuesday akoko ninu osu o la se ishouru o pelu bi ita sere lakoko yi online la tin se online la tin se bi ita sere lakoko yi ade gbadura pe olorun alafia yo pada gbajoba lori leede
0: amen jesus
1: pase alafia
0: amen
1: so our programs wa bo se nlo laarin ose ni bo se nlo niye
0: yes sir
1: gbogbo friday la ma npade lori
0: saba fe de ori oke anu ni ijo alaseyori prayer and praise chapel bawo ni asema debe ta ba nbo lati garage of bawo la sema debe ta ba nbo lati giri alimi bawo la ma se debe
1: ti a ba nbo lati garage of ta ba ti koja junction limka ta koja junction ale ara ta gunri bridge ye ta ba nko a koja nispri soke ka to de Multipolitan awon kan ta bo le lere abi anti resambod wa nbe alaseyori prayer land aba ti so nbe yen ti won fi de odo wa alawon sambod to le juwe won titi ti won fi de be yen ato ba de nbo lati of gerialimi ta ba ti koja dangote ta koja stadium yen wa ri sambod alaseyori nibe tan ba ti le so ti won fi de be o rorun lati de ibe yen sa loruko luwa gbogbo alaodi alaseyori
0: amen amen loruko jesu bi atimura die die si akanse eto to nbo ni inu ijo wa laipe laijina yo ba wa layo loruko jesu osuwo ti enina
1: osu kejo
0: osu kejo
1: sunday keji ninu osu kejo
0: sunday keji ninu osu kejo
1: beni so baba wa de ni jide lọlọrun fe lo fun wa
0: okay
1: gege bi oni wasu
0: a je pe en pada bo ni ose kini osu kejo
1: beni
0: oda e ti te ba won gbimo soro yo ba wa layo loruko jesu on the 17 la nreti yin sugbon a mo pe e busy awa na tun wa lakan se eto sunday lo bo si
1: beni
0: beni olorun bless yin lodun ipopo sunday ni birthday yin bo si olorun wa se pe olorun o ti je ki mi eyan na koja ta fi tun raye ta ba ni binu yin se dun to orin wo lo wu yin lokan ke fi yin lohun fun birthday yin
1: ajulo ni gbogbo ona

0: Aye o ba ti gbagbe mi.
1: Thank you Lord Jesus.
0: O ba ni seni kan wa ye ri.
1: Se
0: biwo ni o je.
1: Thank you Lord.
0: Eru to ta ro si mi se biwo lo yi danu. Arugbo ojo oba lai lai Olorun awon omo ogun. Aye raye ninu aye raye Olorun awon omo ogun.

0: Mo adupe lowo Olorun fun ore ofe nla re to fi nfi ajulo han ni gbogbo ona ti abani karo irin ajo ojo kini ikeji keta to fi nde odun ni ibi idupe ojo ibi kan ni eni to je alakoso eto nbe oni bi won ba bi eyan to ba lo odun mewa laye o kreju yo ti gbo pe eyan mewa kuri
1: yes sir
0: be eyan ba lo goji odun laye yo o kreju yo ti gbo ri lawon eyan to damo ni o pe eyan bi 40 ti ku be eyan ba pe 50 yo ti gbo iku eyan bi 50 ri ki se awon tin kanu royin o an to mo yo mo pe boya en ton school bi kan ta lo ri church bi kan ta lo ri adugbo bi kan ta gbe ri bye bye bye bye so eh mi lu la fe ka
1: be ni
0: daddy
1: ore mi kan wa o so lojo birthday mi okunrin ni oni kan ni ya ebi
0: jesus
1: mo ti bere se oluwa mo wa lo sagbegbe yen o kan lori nfun ya de ni o logun o si logun lori last no sun ba to ba ji o possible ko ri 40 lo esa o ko e na gbe
0: jesu
1: ko wa si gba ti ya yen ba ti ri mi ti o ni ma sunkun tori age mate ni wa ato wa jo je ore
0: ha
1: so ko si tin ba jaja lo sagbegbe ibe yen mi ki fe ya da ya yen ko si nkan meji ju wi pe ko si bi o ti ri mi ti o ni mo ran ti pe ka lo mo na wa laye
0: bo se ma rire
1: so killa o ni dupe fun o da bi ese oro olorun kan ni we Johan ori kese ese ikini si sale die won ni abi arakunrin kan ni afoju lati nu ya ewa awon me yin bere lowo Jesu kini di ta ibi sese re ni abi ti baba abi ti ya sugbon idan to fun won yen ni mo di Musa ta ba wa laye leni idan yen ni sa
0: fun ogo olorun
1: fun ogo olorun ni sa fun ogo olorun ni awon tan mo yan tan lowo tan lokiki tan se esa elomi sun nu won ko jimo o de ti ni ero rere fun ojo ola sugbon ko ji iwo to ti elero mi gan bi le igbe ti le ba mo ka ji sugbon dipo ko ile mo olori ofe oji to ye ko dupe lowo olo ariwo ti tun pa ni pe ki la wa je laaro ba olo
2: eyin oluwa logo
0: ogo
1: olorun ba wa da o si to fun olori ofe ogun ta nla koja ta ni esa fun ogun olorun ni
0: fun ogun olorun ni
1: ipaju to ro pe nbe nu aye e fun ifun
0: olorun ni
1: isele to ro ko sele si e fun ogun
0: olorun ni
1: tori idi kan wa kini idi n tolorun fe ko si ni pe ikini ni suru ikeji tele itoni re iketa mo gboro leyin ye mo re ti ogun re sa
0: amen eke hallelujah awon eyan ti wa lori Facebook repete lori TikTok lori WhatsApp won fe korin kan fi yin lohun gege bi ede ti mo pe iyin Davidi ni akoko yi o ti tun po jabrata si pe onku iseju were were die bayi ti ama kadi enle bola adediran labisi ajibola esther oluseyi victoria jeje ade komo lafe blessing yahaya david damilare alagba ati gbo eyin eniyan olorun to ku eje ki a se oju opo le sugbon kin to se oju opo le fun anfani gbogbo eyin eniyan olorun ati gbogbo eyin ti en gbo wa kaakiri agba nla aye ti en bere pe ewo tun ni jaye ola cinema tutun kan ni o ti wa ni cinema kaakiri orilede wa Nigeria bayi jaye kuti iya lere ori tage yen lo gbe jade Femi Adebayo gbogbo awon lere ori tage pasuma awon jankan jankan jankan ni won wa nbe eyin na se dada fi fe han eyan yin e lo wo cinema yen o ti wa kakiri e seun ma se oju opo le bayi ti ma ti se oju opo le e lanfani lati ko orin to wun yin lati nu okan yin awon akorin ijo wa Chapel of Prayer and Prayer Ministry won wa nikale eyan meji pere na la lanfani ati gba wole dadi o sure fun wa a ma lo o ti ku seju meta bayi alaafia fun yin o
3: alaafia ne fun yin dadi
0: yes ma oruko yin ati bi te ti pe
3: madam Esther lati base
0: lati base e korin ma
3: o dupe temi o o dupe temi o

0: e seun adupe Oguns Motunayo awon ti New Life Gospel Church Ilorin ni e seun o gbogbo eyin eyan Olorun ti e nte atejise si wa ti e de npe wa agba aladura pe Olorun yo fi bukun re fun yin daddy laarin iseju kan e ba mi sure fun gbo awon eniyan yi ki e si ba wa se ore ofe
1: bi oluwa ti wa ti emi e wa lojo eni to ni ko ni da fun wa se rere bi oluwa ti wa ti emi e wa lojo eni to lohun o fi osesin wa deni eya
0: mi jesu
1: oro kan soso ti ase nba rin ti aye re nilo lati fi ogo titun han mo gbadua pe lowo lowo oro na yo jade si aye
0: mi jesu
1: orile ide nigeria abi olorun pase alafia
0: mi jesu
1: gbogbo awon tan jigbe won yi loruko oluwa faanu tu won le
0: mi jesu
1: gbogbo a fi orile ide ile olowo lati state kan de miran Olorun pase alafia lori Kwara state pase alafia lori ilu Ilorin pase alafia lenu ile enikokan tin gbo wa omalade alafia ko joba nbe gbogbo bi tin gbo wa e oni sunkun ale e oni damu osan e wa laye lori omo ko ni jasofo be ni yo siri ko ni folo loki orun je ki ori ofe ti baba so mo ti emi mimo ko wa pelu wa lati sin lo lai ati lai lai
0: amen Ami, loruko Jesu. Eke, hallelujah, oh.
2: Amen.
0: Hey, Jesu, logo.

0: Eja mo akira wa ko ye ku dede akoko yi ni bi gugu bi tete lori ofe ati anfani lati mo gbo eto eleyi ti en gbo lowo yi bo se nlo e mo gbagbe lo se to koja bi mo ti yanan na pe eto yi o ti gbaro tun wo fun sa kan to je pe egbe oselu olon brother egbe oselu agborun People Democratic Party PDP unle mo ba pade lori eto yi bi mo so lo se to koja feyin te ba tele wa daada aha bi gbogbo e se nlo ninu egbe oselu na o na la mo si be ta mo sagbeyewu ni sisen tele adupe lowo gbogbo eyan ara ile te n tele wa ni gbogbo gba a mo lo re pe da wa da awa ati yin na la se be ta n se lo so se tori eleyi e je mo si be ki mo kiyin le kan si pe a kaabo sori eto ohun fun ti toni ola tin re waju ogun ni yopa ebiti loruko temi egbe oselu olon brother pdp egbe oselu agborun awon na lo se be ti won sanwo feto yi e je ma ki asoju won kaabo si yara gbara nbi tori opolopo awon kankan wa ta jo foju wo loni paapa julo lori awon eto tegbe oselu na ti won gbe lowo ti opolopo ara ile o sese ke mo wo pe bo na wa beto de bo le to ti bere bo la nlo gan ninu egbe oselu pdp e je mo ki ogbeni yusuf musbau dari kaabo ti won je iyen paapa julo lati ward ninu iponrin ward nilu ilorin aha tori kala ko le ba aye ni coordinator ni won iyen adare fun apero awon odo egbe oselu pdp lati ilaorun ilorin ta mo si ilorin east baba e kaabo si yara gbere ba nkan won yan kan bo yin
1: I show modupe o oruko temi ni yusuf musbau dare ti mo je coordinator pdp youth council ilorin east esongasa
0: to ai eje mo latapa bi egbe oselu pdp orisirisi awon arewo yi la ngbo tori baba ni paro tarawa pdp je egbe oselu kan to je pe egbe oselu alataku lowo ta wa yi o ti se joba ri o sugbon lowo bayi o kan gboogi ninu egbe oselu to je ti alataku ni orisisi awon wuye ni waye pe won o gbora won ye won ti pe si marun won pe si meje won pe si mejo orisisi la ngbo awo ninu egbe oselu sa njo sese ko mo si awo ninu egbe oselu njo sese papa julo lorilede ti wa ninu democracy ta wa nlo yi abi awo ninu egbe oselu se ka pe o mo ti di asawa se o si ye ko mo ri be e ba mi pin e ba mi la
1: e seun olotu gẹ bi ibere ti e be lowo mi pe nipa pe oro pinpin ninu egbe oselu gẹgẹ bi agbekale re o ti di dandan ki o ja si wi pe nkan yo kan ti en meji meta merin marun mefa meje mejo mesan mewa ti nwu ko ja si pe ohun na ni o ja mo lowo ko si bi mo won o se so kan ama awon nkan kan wa to ja si wi pe ti en ba ti ni agboye re gẹgẹ bi omo egbe oselu eyan o mo pe ko si n to ba gbona ti o ni tutu
0: ko si aroki gbona dale
1: ko si ko mo tutu si ko mo para tutu ki wa ni mo nfa ta ti mo ri pe nkan tutu o ni pe ta ba ti ni adari se pe le to wa ti o ladari fitina ni ti en ba ko awon mo keke jo nu ile nisin en to ba je obi ninu ile baba papa julo ti o ba ni control inu ile ara re lowo ni ri onikaku kan mo te so tun bo ti bo to si ni ba won mo se n pariwo ni won mo nara won mo se ogbo e won mo yira won le kan na ama ti adari ba wa ninu ile e ro pe bi a pe wahala kankan se le ni o da ga bi arin oko ati yawo okunrin to fe yawo meji meta merin ki se ko bi a pe won oni mo ja ama ija won aye oni gbo sita tori wi pe won ti ni awon ilana ateto tan ti set kale lati pe ti awo ba ti sele o ona ta fi gba yen ju eni tinu oni ka lo ko fi para dun
0: so fi yoro sira won
1: be ni so normal ki gbe mi se omi o to se
0: ko wa ninu egbe osilu
1: o normal ama se ba ti ni adari to da la adari to fese tile to si gbo dede e ro pe ba pe ko si wahala kankan be ni bi egbe osilu pdp
0: o da lai pe yi bi ose melo seyin opolopo awon egbe osilu eyi to se joba lowo awon egbe osilu lata ko lori sirese titi ke egbe osilu yin a gbo pe e lo re se to dibo ko mesi o yo eto dibo abenu kini abajade re sa ta ba ni ka wo la boya e jagbe latoke ka wa gbe wale tori pe ta ba domi sori ile ni nsanbo e jagbe latoke awon kini abajade eto dibo abenu eleyi ti egbe oselo PDP ti won se eja jowo
1: be ni e seun pelu ibere ti e bere gege bi mo se salaye lekan ko si in to ba je nkan enikan ti e meji meta merin marun mefa
0: to ba wo won lati debe
1: won lati debe ona kan na ni won gboro gba ti won fi ta fi ti won fi jo fori kori pe eni bayi ni a fe gbe kale te ba wo nu egbe oselu PDP as a primary as a convention bi eni to ja si wi pe as nkan kan ni tori pe kini family kan na ni egbe oselu PDP ni gbogbo ti won je Nigeria yi ko sinu egbe to da bi egbe oselu PDP
0: se ni orilede yi
1: be ni mo so fun yin
0: ati le tin se joba lowo
1: si bayi bi se n bayi soro yi o se egbe to da bi egbe oselu PDP tori wi pe egbe oselu PDP egbe to la fi sun to ni oludari ni ohun ni mo fi digress wa si in tin se nipinle
0: kwa se n tan pe ni godfather
1: be ni
0: okay
1: in tan so ni pe leadership la nso oro lord go godfather
0: but o to tayo godfather
1: o tayo godfather oro leadership la nso
0: okay
1: ta ba tin leadership to ja si wi pe e bi e ke for example ru odo iru odo ti wa awon to ja re fun gomina no egbe oselu PDP nipinle kwara yi lasan awon marun ni won
0: marun ototo
1: be ni mo so fun yin awon gbogbo awon marun won ti ri won ra won gege bi pe omo iya kan na ni gbogbo wa o en to lo n ba kadara pe ko ja mo lowo ohun na lo ni ticket o oga wa dr Abubakar Bukola Saraki oloye won wa ni e lo bara yin soro e mu enikan wa laarin ara yin to ja si wi pe ohun le fa le a fe ka lo primary
0: consensus le yin lo
1: consensus be ni en to ba ni e Bukola Saraki wa joko si bi kan ni bi kan abi o fe gbe ti bi kan wa ni to iwo bayi ohun la fun ko si tin je bebe tin je mo be o a sample opinion awon ara ilu ata won tan je oludije pe to ninu ara yin eyin na ewo tori pe ninu awon marun tan so yi o se ni ti o kojo osun won ni ogun eyan
0: ninu awon to fe dije
1: be ni mo so fun yin o se ni ti o kojo osun won ni
0: ogun e jawo bayi kan to te waju o opolopo lara awon esun tan fin kan adari egbe oselu ni ipinle yi dr Abubakar Bukola Saraki won ni pe ah mi fun e mi fun e se ki se mi fun e lo to sele lasiko yi sa
1: o se ti je mi fun e lati le ara won propaganda APC ni
0: ko se tin je mi fun e lati le
1: e bi awon ti won so wi pe Saraki wa gun balu latabuja yo wa tele allocation wa si lorin yo wa gba se pe oro hun oro di o fi lasan ni oro ti e ka le ma fi se awewa ya ni bi apalo pe se tu ma fe gbo nisin o ese ni di kin se afo balu lati bi ti wa lo sabuja bi lo soke okun laye ti transfer ti wa se pe gbogbo ru awon oro bayi oro pe a fe fi da nkan ru ni
0: ibaniloko je leyin ri si
1: ni mo ri si ko bo se wa nu lati le bo se mo pa ronu so awai si gidi gege bi pe is a normal thing o fe lohun eni to ba ti o ba fe gba joba na bo se fe gba lo wa ngba won orisisi awon ro ati orisisi na papapo ngba won awon gba tolorun sanu ipe oga wa won so ni fitin eyan won ra fi won le ko ni ka ko ba iro re lo awa dupe pelu n to sele leni ipe won ti gba o won ti lodun meje
0: ero ke lo sele loni
1: won ti lodun meje fair governance ni is zero ni joba ta n lo lowo yi
0: eyin o e ri pe won sin kankan ninu
1: o si joba to sin kankan ninu ilu ta wa yi ko si en kodà kan ma fun were pe ki were wa se ilu laarin ose kan kodà bo pe gota bi kan kodà bo pe o kan ni e kan lo le gbalẹ hun lasan yo si
0: e ri pe afara meji mo ti duro lenu odun meji
1: se ilu la location ta n gba nisin abayi se ilo ni kan development gboro mo wa ni question tin be lowo yin nu ati pe development o ni sele ni lorin
0: eyin o ri development n lorin
1: alaro pe awon ti ma nbo lato kire kan ma ri pe oran post office bo se ri ni
0: won lo ti le ni gba 200 ona ti won ma ti atunse ni lorin ni ipinle Kwara yi
1: e fun mi lona marun pere to e pe ko enu exist nbe ri laye to e pe awon nurse wa la ona sibe
0: won soro bi ona Gwara Gwara ati bebe lo
1: ala so ona to ja si pe bi a pe ko exist ri laye laye se kan ma soro ru Harmony Estate lati Yana Estate Zango iti de Royal Valley Harmony Estate Royal Valley Estate ka kun me ka bo si mande 3 to wa ni egbe to si wa
0: ka fi tinu lorin si
1: ka fi tinu lorin ka ko fi example na ka to bo si Kwara South ati Kwara North ka kun be ka si wa bo si lati roundabout Yemot ka wa gbe rofa garage gbin Dr. Abubakar Bukola Saraki lo si ka si wa gbe bawo ka gbe lo sona bala a lot of melo melo la fe mo ka nbe inu ya dipole ona to lo sona to lo sona loopcon gbogbo an bi tan so yi inu gbo ni tele se bi trade fair ni oja mandate tele Dr. Abubakar Bukola Saraki lo so di oja trade fair lasan ni da pe o tun di arin bi odun mewa si gba nkan to si tori odo ti wa ko jina sibe bi tin gbe lade wo ningba won ama omo jensi tan pe omo jensi awon ti ojo omo 18 19 20 21 22 25 won o le understand
0: so in ten so nisin ni pe ijoba to wa lode lowo yi won o se nkan kan
1: won o se nkan le so kini major project ti en so pe en se nkan
0: so o se se ki ijoba ka wa ko mo se nkan kan
1: ah e gbon tin so se ina ni mo ni ko possible ki ijoba de be ko si bo ba se le wo kere mo yo se am expectation ilu to ba ti ju in ti ijoba se lo too much ko se anything here now ta ba gbe si ratio pe ki expectation wa i expect pe lo wo tin wole yi o ye ko se nkan mewa fun wa o te wa si abo ka to ale o kan
0: e ma gba pe owo to wole na dollar na ati se si naira o ma tun gbe ogogo die o
1: okay mo folo nbe yin kin nta ni dollar ninu se awon oniru abala ta bi oni pomo ni nta ni fi dollar ta
0: gbogbo nkan da lu gbowo lori na ni
1: gbowo lori pelu dollar lona bibo so dollar na ni Nigeria ni ki la ma pa o tara fun o se tin gbowo su se dollar ni na ni dollar ni kolo soya ni no fina rice almost 80,000 bag of rice abi 75,000 bag of rice se dollar ni na ni e ka jo wo fun ra wa iyen gba minimum wage eloni mi o intention e se mi wo 100,000 e fi boost eloni rice ni kan soso ka ti eleyan te fe ra la japo rice se rice ni kan fe mo buso mi lasan won si mo wa mu ni
0: o da e ja pa sori abajade isidibo abenu tegbe oselo pdp awon wo le fa le te le daruko wa le maran ti gbugbu etan tori ahan mo pe ke to so ile asofin ni ipinle yi ke to lo ro gomina ati bebe lata won senator meta ni rep mefa ni ile maran ti gbugbu be iwon ba te ranti awon wo ni egbe oselo pdp fa le kara lo le mo
1: lawon ti o ja si wi pe won belong si constituency ti emi ti wa
0: okay
1: atawon mi na nibo mi
0: tete kan gomina o atawon mi o
1: gomina lati oko bere
0: ehn
1: oni engineer Bola Kalekawo Danya omo oko ti so male ilorin eyi ohun ni gbogbo ru lawon fe se be ti fe nu ko ti jepo pe yan dupo se luri ni pile Kwara Olorun si kadara pe o ti si daada fa awon eyan nigba to n go ni ran kan pe ohun ti e fe je kankan laye ohun ti e fe je gomina ohun san se ti e lo re ke bi e da tolonda awon so fun Dr. Abubakar Bukola Saraki ati gbogbo awon to je pa awon ti yan ji papo pe gẹ́gẹ́ bí nǹkan ṣe ń rí yìí gbogbo ara kójó sùn láti di kinní yìí àmọ́ gẹ́gẹ́ bí àsìkò tá a wà yìí ẹni yìí la fi pé
0: ó lè ṣe
1: gbogbo ara láde sí àmọ́ ẹni yìí ni kó lè ṣe
0: kó ṣáájú
1: àmọ́ ìjọba ta fẹ́ ṣe inclusive governance ni gbogbo àwọn tó wù pátá tó ń jọ díje papọ̀ gbogbo náà rẹ́dí àti ṣiṣẹ́ papọ̀
0: kò sí rẹ́ni kankan tó ń fọ pá jánu pé bóyá wọ́n yà ń jẹ wọ́n fọwọ́ lágbà lójú
1: ibi tẹ bá ti rí irú ìròyìn bí àbí fídíò bí àbí ọ́díò bẹ́ẹ̀ ẹ mú jáde gbogbo wọn náà jọ jókòó náà jọ sọ náà jọ yẹra wọn nítubí nùbí tí ò sí fìtínà kankan rárá àti rárá ká kú olórí ẹ ká bọ́ sínú àwọn house of representatives wa house of representatives ìlọrin east and south constituency àwọn tí wọn ń wá tán jọ strong púpọ̀ tán strong dáadáa
0: àwọn tó lóko lókì
1: ìtógi ikọ̀ jọ làwọn méjì
0: okay
1: oni ọ̀nà ìbò Láyínká Múlé àti ọ̀nà ìbò Sàkáyí Yusuf Ilétu tẹ ẹ bá rí àwọn méjì ẹni pé philanthropies ni wọn wọn náwó wọn nára wọn ṣe dáadáa fúlù wọn ṣe everything táìmù gbogbo táìmù táwọn èèyàn bá nídìí wọn ni wọn ń jáde wá ni wọn ń ṣe bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ẹlẹ́kọ̀ọ́ ni wọn àmọ́ àwọn méjì nídìí láti ríjì consensus láàrin ara wọn
0: kan
1: forí korí ká fi kun lukun ọgọ́ ò force anybody expectation ọ̀gá ni pé tẹ́ ẹ̀ bá ti ríra yín gbọ́ ẹja lọ pamari àmọ́ wọn wá pé tó ọ̀gá kò nídìí ká tún mọ ìdààmú ara wa tẹkẹbi mo rí ni ẹgẹ bi pé ẹnìkejì mi náà lórí pẹpẹ ẹnìkejì lórí ẹgẹ bi pé mi náà mo rí ni so díẹ fọ mo yọ̀nda fún ẹnìkejì mi
0: tàwa náà yọ̀nda fún
1: yìí tí ń jẹ ọ̀nà ibu yusuf saka iléetu ìlọrin east and south now kò sí bá ṣe wà nílùú tá a ṣe máa ṣèjọba tá a ní nídìí àwọn tó jẹ àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tá a ń sọ yìí professor aremu láti asa táwọn asa sì ti ń pariwo pé ó wù àwa náà káwa náà jẹ́ house of rep yìí rí ìlọrin west torí pé constituency méjì lẹ́jọ pí ẹ̀ papọ̀ ìlọrin west àti asa asa agbègbè ló pọ̀jù nínú wọn bẹ́ẹ̀ mi náà ti wá láti agbègbè láti ìlọrin east àwọn agbègbè tá à ń sọ yìí àwọn náà nílò láti jẹ mùdùmúnú òṣèlú ẹni tá a tún wá ń sọ yìí nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó nílò aka ìdáadá ní pdp àwa tún wá identify irú honorable professor aremu àwọn náà jáde
0: fún ẹkọ ìdìbò wo
1: fún house of rep ìlọrin west and asa constituency
0: okay federal constituency odi meji ba
1: so therefore ká bọ́ sí awon local government mi na atawon Kwara North iru Kwara North yi nisin na eyin na wo senatorial candidate tagbe kale nibe ka gbo house of rep to je moro edu party constituency inje ona egusaba itin tumo si ni pe awon lafia ji na produce e pe enta wa fe loto de tu ayele awon moro wo ti ri senator jeri awon na wu won ka je senator ko si problem yi ka jo resolve laarin ara wa ogun ta wa nso yi oni ka ku jo lagboyi laarin ara wa ti o si fit ni kankan awon todo ti won awon mi ti ko te lorun dabi alara won lo si primary nigba ton si lo si primary ko si wahala ko si fit na ko se honu kankan now ka opposite Kwara Central ona ebu olayinka otukoko leni to ja si wi pe
0: fun ile egbumo aso frep abi
1: be ni egbumo aso frep ile ile egbumo yen senator
0: ko je senator okay
1: be senator ti Kwara Central
0: e ti boss senator bayi
1: ko ti boss senator ti Kwara Central iru ti moro nisin won fun ona ebu iliasu eyin na wo nkan ni poro pdp awe pe forgive pdp se egbe to ja si wi pe yo wa di en monu lai lai pe ah n tin se laarin wo ni pari mo bi tawon apc gbogbo an to konu egbe wa
0: eyin ro pe
1: si ni egbe apc tala won dibe fun kankan o se ni kan tori ticket inu won o
0: beyin se ro abi bo se
1: so ama ah ti e le so na tori pe gbogbo e ti daru papo ama a ama b ama c ama d bo o le ye se la attention ni biru nkan bayi ni afemi si to ti ni agbara ju to koja be iru afemi si tan so elenikan ni gomina loni o ni party support o tun dola enikan tun ni o tun dola enikan tun ni o ni be ah kino de ni ipo eyo kan
0: so eyin ro pe ilana boya ogbon osulu lele abi ete ete osulu
1: ke se ete osulu

0: nigba to ku ti wa ni gbere kwara kini gomina se gomina nikan soso ati onoebu yakubu danladi ta ba di gbofo onoebu yakubu danladi raman square ni
1: eh be se ro abi bo se ma ri
0: raman square
1: won fesu kan yin na pe egbe oselu PDP na se yiri ni pele kwara
0: ani won continue se inti governor se awon ate ti sola imeyi
1: won leyin na se ruere
0: ruere bo
1: lona won ni isejoba gomina adna ni pele kwara patai megida won ni iteswayo ti doctor abubakar bukola saraki
0: na to ba se da yin gboro tesiwaju nipa se re now
1: ese wa lero pe ko si ori bakan na ro mo se sori
0: ko si bakan to ro mo se sori won ji egbe ni time bukola saraki
1: se se pe boko ara bo ti wa ngba na
0: won o pa yen won o ji yen gbe ah won won ji yen gbe ni pile kwara o ti wa di normal thing to pe enika kan ti o so ni pa re mo to ma ti ji yen gbe ni so ni ka ko si da kan bi bi kan ko sele enika kan ko si mo ba business e lo
1: se se pa won leto abo awon leto abo won e fe pariwo si time pe ise won
0: o me gbo se ba lawon mi to ja si pe bi pe won ji won gbe ti won o si ri won ti disin won fe pariwo won fe pariwo asa re nde pe won ji gbe won e tun para ri pada ari tun o ti ri ta lo me se n ton pariwo nko abi a much more awon ti a ri fanran won to jade tan be si ni lo si government house tan be si so kun e da ku turi olohun won ji awon ko wa gbe e da pe sanu wa won si ko awon mo bujare ni waju government house ni waju awon olopa won si be si ni na awon iya won
1: so ipele kwara ni kokko lele ti sele o e ba gbagbe ti ipele oyo laipe
0: yi e o sele ko sele
1: ati lawon ipele mi
0: o sele ko sele aide o loko meji aida ni so sele rin time bukola saraki ni question to e ke bere abo sele rin time ti
1: oda tori akoko wa e ja wo bayi igbaradu wo le gbe oselu PDP ni lowo ta wa yi pa pa jolo ni 630 lawon moye kini awon igbaradi yin te nse lowo
0: igbaradi ta nse lowo na ni pe a need lati mo salaye fawon eyan gege bi awon eto ta ni nle fun won ati nta gbe lowo to better ju ijoba ta nlo lowo yi lo
1: iru awon kan wo
0: now number 1 thing ni pe awon ise ijoba ti suffer pupo de to je pe efori lo je ko si minimum wage ti federal government ti approve ni time ijoba senator Bukola Saraki ati governor of Ahmed Fatah Ahmed ni time to wa ni PDP ni o insosin to ja si wi pe a tele ilana tofin to ro mo ko wa si gba hun to ja si eyin na e ke fun example kan orisi si balance le o te ba lo sojo oba nibi ti ni maslasi ese maslasi lojo oba eyin sa pe e won awon bricklayer koda ke wabike arago meji osan eri won tele lati idaji to ba fi mu yin diago meji abo e ni ribikira mo kile tu meleyun idagba soko woni nsele nilu opolopo awon kan tin sele tori pe o ise alowo to ise fe gba o to kan fi jeun lasan
1: se se pa won tin ko le npo si
0: ko le npo si lona wo ko le npo si wa ni bikira fi wa po ti won ori bi kan lo ibi tin lonu bikira po won ori bi kan lo awon ta po ninu won gba won ago meji abo te ba fi debe e ni be ni kan mo nisin ko ago meji osan e ma ba won be to si mo tele ko le me so fun pe won fe sise ilaje ojo en tumo si pe awon yo ti rowo jeun ka to so pe bia pe won ti a so pa won fe kole ni bi cement agbako 12,000 naira yi pa one cement
1: bole si se joba na la wa di ebiro iru abi awarawa
0: awarawa lona wo se emi ati yin la fo okun awon wo community se emi ati yin to be pe ka so pa fo okun epo
1: e mo wa pe ijoba ko ni ta cement o olodan ni ni o
0: ijoba ni ta epo abi ijoba ko ni ta epo diesel almost 2000 naira ni liter kan se eyin le regulate price abi mi question mo bi lo yin gbogbo awon kan to jo mo fara lo na ni salaye fun yin o se moto kan ni won fi ko cement lati bi kan si bi kan ene kan so fun mi pe moto kan ma won gberu lati side ona bi da lo si isagamu 1.6 million naira ni 12 tire lo ku eru lati side be gbogbo ru awon kan bayi awon factor ti ma n determine bi nkan se won nilu ohun niyan that's number 1 number 2 government Kwara state won wa insensitive enough won be economy Kwara je
1: lona wo sir
0: ona ta fi be economy Kwara je ni pe awon tan ta worobo to eke provide alternative fun ko si n to be ti kojoba ijoba o gboro yo daju ki insecurity ma po nilu ijoba yo daju ni awon ti won ta shop ni worobo so alternative mi ti e wa ti joba le se instead it have been my friends down yan mele
1: sugbon won ni laisi ko je si joba yin egbe oselu PDP ni pele Kwara won leyin na papa jule yin na le da ile ise tin pa owo le labele KWIRS won leyin na le da ale opolopo won ni en fele yin ni awon ara lu lara na ni nigba na lohun ati opolopo igbese ti won ni joba yin ti eyin na gbe ngba na pe eyin gan le kokko bere anfaye ni lara ke bi opolopo awon awi jare ni gboro
0: ko si joba ti o ba wole to ba je response

0: government to ba fe se joba dada on fe se ilu o gboro wa method ti o fi pa o wole amo ko gboro fine ra fawon ara ilu a lot of on wa to pe eyan le fi pa o wole to si ni fine ra lawon ara re ni pe te ba lo sunga farm nigbati a bere ngba yen a lot of awon nkan orisirisi nkan lu money ni njare lati be ti joba si nta ta si mi pa o kwr wole fawon eyan gbogbo time ta so yi nkan cheap nkan lessi baniga san tax lori nkan kona eh te kun te ni wule be lo interview lo le so mo rain
1: o si won ni gogo sunga te nso ngba na won ni won ta si pele ekwara ko won ta soki okun ni
0: to eyi to won produce ni sunga nisin ibo na ta si era kun to olohun ibere ni feyin na se bi asati ko njo boju odun meje ni ayi bukola sa kina ni tun control sunga titi disin
1: ah won ni miliki gbogbo e won
0: lo ta so ibo lowo sunga wa ibere bi ta tun bere nu
1: won ni ijoba kwara ko lo ni
0: Talo ni sunga ni gba na won ni ijoba kwara lo ni nu awon esun nisin won ni won ti ta ko isi ijoba kwara lo ni talo ta boya gege bi oro won ni o won ni ijoba to lo ni gba na lohun lo ta sunga won ni ki isi ijoba kwara lo ni e wa so fun nu awon apc aba awon to je awon ebenu ka awon to ma awon agbenu so won awon agbenu so to ma so ro orohun kan jade sita pelu debate ati fact ta ma ni ka jo fa sita that is number 1 e wo challenge ame eya ara challenge e fe mi ba le o pelu ogo olohun inshallah bi kurati lai ati challenge o ati gbogbo shop to wa ni GRO patapata ti joba PDP ba wole se do gbo bi to fi fence mo gbogbo e wa pata lawo
1: se ati over bridge na
0: ijo ah ni over bridge idagba soke leleyin o ani gbogbo to ba fa inira fulu se bo wo wa ni gbogbo e pata lawo awon lojo mo wojata a le se alternative means be bi ta ora se bi net sibe ta si se iru challenge unisin a se entrance bi orisi bi obi bi ona bi abi marun mefa meje sibe
1: be ba wa wo se ki se ifowo ara ilu sofo lele
0: ke se ifowo ara ilu sofo a fe se da won kankan mi wa tu ja si pipe yo tun mu yo tun mi gbe igbe aye ara ilu yo tun je ko tun rorun ju bayi lo te ba lo si challenge be lo le tun phone se lasan te ba wa ni bi under bridge post office e se tun rin lo sale sale lona unity lohun e wa lo le cross here lona gba ona oju rin e so a mo fe se rin lo e lo gba ona ibi kiloruko awon moto kini royal rider e so a gba waju won koja e so a mo gba lo iru rin rede de wo leyin nima to tani ti fuwa e le se net tawon yo mo ri oni kaluku pelu shop bi tawon wa e wa si entrance entrance e awon yo si mo gba be wole won mo gba be jade ti ba tin di ale won mo tile kun be awon to ba je mara challenge ina na fi mo so be e mo ti opolopo gbo awon to ni shop ni gbogbo side kwaro te ni GRO ni kilo wa lati tanke johnson tori olohun titi de ofa road to fi wa de beside bi inside bi center to ni gbogbo awon to ni shop nbe yen won ko pe awon di won mole pelu ogun olohun ti joba pdp wa wole gbogbo awon ta di mole un a si won pada oni ka ko mo ta je
1: won di won le agbabi ten wi na
0: won di mole ni gbogbo bi tin so yi se wa di gbogbo bi to wa di mole un a si gbogbo e pada papata e lo gbaradi o abi ko wa si nkan mi ten se e lo le gba card ke video fun pdp
1: se le ro poni ti joba na ri ta fi sele
0: gbogbo run tan ba le ri to ba ti fa inira fara ilu e kan reconsider re kan wo ona mi to ba rorun se won le kan mo la fun yin pelu ti challenge mo tutu repeat eya ara challenge e fe mi bale ti joba pdp ba wole nipinle kwara pelu ogbo ogbo bi to fi fence di papata ogbo e lasi
1: o na mo fini se ki se ifowo ara ilu sofo
0: le se ifowo ara ilu sofo se
1: pe owo ara ilu na na fi conference
0: ni awon eyan yo okay lapeju enisin eni ifowo ara ilu sofo eyan fi fence o fi di mele eh ni bi kan te le gba lo te le gba jade mo te ba wo nisin se eyan so pe e fowo enu sofo abi e fowo eni kan sofo inira leleyin yo into gbogbo to ba le fa irorun fun yen le ma nse nilu o ti affect ara ilu gbogbo to ba si le affect ara ilu gbogbo re yi bo te ba le so laye afi ke gbe ti segbe kan e wa wa mi mu gbo
1: oda eyin te ba ngbo wa lati nu le boya se se ndara po mu wa ni Canada Mode 8.7 FM nilu ti lorin alejo mi lori eto loni ona ni ogbeni Yusuf Musbau dari ti won je adare legbe oselo PDP fawon odo papa julo ni ekun ilorun nilu ilorin east lati ipanrin ward na ni won ti wa eyin te ba ngbo wa mo pe e ti mo pe opolopo npe lati ekan mo binu eyin te npe lati ekan asiko ti to lati soju opole to ba to akoko asi oju opole fun yin olariwaju ogun ni yopa ibiti loruko ti e je ka lejo mi ki won o dato mi die na tori in ta mbabo yi opolopo ibere lo si wa ti mo fe bi won sugbon je ki won da to mi die na lori eto na lawa takwe ni enye eto ten gbolowo ni kanidamon 80.7 FM ni lo ti lore en lebe un e ku kale

0: ẹyin ara ile tẹ n gbọ wa ẹja ma kiyin lẹẹkan si pe ẹka abọ pada lori eto ta pe ni ona abayo na la wa ni Kenida Mori 88.7 FM nilo ti lorin pẹlola ti re waju ogun ni opa ibi ti e ma gbagbe egbe oselu olo brother ta mo si egbe oselu agburun people democratic party PDP awon ni won se agbatere otu te n gbọ lọwọ yi asoju fun egbe oselu yi ajo wa ni yara gbara foto ni ogbeni Yusuf Musbah dari mo se so lati ekun ti idibo iponrin iyen ti won je coordinator adare fun awon odo legbe oselu PDP lati ilaorun ilorin awon ni ati jo n fi oro jomi to roro lati aaron feyin te ba n tele wa ekun lati kan sa
1: esun kan sa
0: eja wa wo bayi ibi ta bade an ba oro bo papa julo pe egbe oselu PDP lowo ta wa yi e ti lawon mo ye awon igbese wo loku e tin salaye bo so wo ja wo bayi sa 83 ta ba wo lowo ta wa yon ni egbe oselu PDP alafia njoba nbe lasiko ye 83 ona wo le ngbegba ki lo fa alafia tun joba legbe oselu PDP papa ni Kwara e ja mu Kwara ge bi apejuwe o egbe oselu PDP ni pele Kwara won ni alafia njoba nbe ki lo nfa ile e ja mu
1: gege bi mo se salaye fun yin ni ekan bi alaye mi ti mo se siwaju oni wi pe gbogbo ibi laye teyan ba ti ni adari to je adari gidi adari to to to si ni vision to ni plan to je amoye eyan to jo loye aten to ni experience gbogbo e papata lolohun ko si odo oga wa Dr. Abubakar Bukola Saraki eyan ni ni soro rara ati rara ko si ko sin tin je asidi kankan ti peace fin wa ti rorun fin wa ti o fi si apenu ninu egbe wa bi ba se pe olohun si adari wa ladari gidi adari to to ti o si ni fi gba kan bo kan nu nigba to ba di pe onikaloku nwa eto re gege bi araalu gege bi omo ilu abi gege bi omo egbe won o ni fi gba kan bo kan nu won o layo kankan won o lota kankan onikaloku wa ba kankan na la se ri si oga wa Dr. Abubakar Bukola Saraki so because of this ko si apenu ko si fitina ko si wahala gbogbo esin lo ni rowo rose
0: afi fọlọrun to file ni yen
1: be ni sir
0: o da eja wo lasiko ayeye odun yi ta sese si tan yi ta mo si Eid al-Adha yen aye odun ileya an pin agbo an pin malu pin owo latodo Saraki an gbe adura kale lotun lose ati be lo papa duju lo ni papa ikirun ti yede ati alore duro sile dokita Saraki fun gbogbo awon ayeye lasiko odun yi ki lo bi ile wa won kan so pe ah tori oselu ni oselu to de na lo fa iwa ni eyin ni ki leyin lero ko fa eja mu
1: ko se nkan to fa ju pe eda tolorun ba se dayan se ri awon yoruba ma so pe ko kowo joba be kowo joba be ni tumo pe ko si laye bọlọrun ba se dan ni kaloku ni o se wuwa Olorun ti ni ki Dr. Abubakar Bukola Saraki ki won ri eko to yi koru ko latara ba won Dr. Olusola Saraki bo se mo se bọlọrun se se won ni eni to je pe nina nina ni won a se ipade pelu oga wa lojo kan won bi ro ogwa bi abi mefa bi meje la wa nbe oni ti wo ba ni 1 million naira bi elolo lo le buyan nibe emi ni bi abi 100,000 ti mo si mo to ja si pe bi pe 100,000 si so won bi a to di pe owo yin o si lowo mi lásìkò yẹn ló kín sọtín sọ wọn tún bẹ lọ lómi ẹlòmíín sọ pé òun lè gbìyànjú 200 ẹlòmíín náà ní 500,000 ẹlòmíín ní kinní kan ẹlòmíín jẹ ní 50,000 ẹlòmíín ní 20,000 nísinsìnyí ẹ lè látọkàn rẹ mọ wulẹ parọ mọ sí báyìí báyìí Dr. Abubakar Bukola Saraki wọn á ní tọ táwọn bá ní 1 million naira lọwọ bàbá àwọn kó àwọn pé fún gbogbo 1 million ṣe sàrà àwọn sọ fún alájọ pé Saraki ò lówó àwọn ò lówó bá wọn ṣe wà yìí àmọ plan ni àwọn gbogbo táwọn bá ti ní àwọn ọmọ náà táwọn bá ti wá ń kó Kwara hàn ẹ wo èèyàn bọ́lọ̀ ṣe dáa táwọn bá ti wá kó Kwara gbogbo táwọn wá bá wá ná sílé ìlọ́po ìlànà ọmọ ńgbà látìgbà tí Dr. Abubakar Bukola Saraki ti lose election ẹ sọ ọdún tí wọn ò pín nǹkan àwẹ̀ àti nǹkan ọdún tí wọn ò ní ha sọ tí wọn ò ní ha owó tí wọn ò ní ha mọ̀ lùsì gbogbo wọ́ọ̀dù àti everybody ẹ sọ ọdún tí wọn ò ní sí empowerment Abubakar Bukola Saraki foundation ABS foundation èyí tó ti ẹ̀ gbé kalẹ̀ yẹn regardless of ibi tó bá ti lè belong ò bá jẹ́ pé APC SDP PDP ACR kìnnìkan ṣé o sáà ti jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Kwara o láǹfààní láti ní ẹ̀tọ́ láti jẹ àǹfààní dáadáa tí foundation Dr. Abubakar Bukola Saraki ń ṣe so díẹ̀ fọ kì í sọ̀rọ̀ òṣèlú
0: kì í sọ̀rọ̀
1: òṣèlú dé oro foundation wa loto eyi to je pin to lo se lu wa loto ko da oga tun wa se to resident pe wallahi mo fọlọrun se leri eyi tin so fun yi ko ni di anbura mo mo bura si mo bura olorun fi bura pelu e oro foundation ko kon losu ko kon losu lu ara ara ti ara
0: ko mo se lu lowo
1: gbo bo lo se lu fi tra lati pe bi awon le lobby re pe normal pe oga wa lo ni program yi now we ka tra lati e ti ri bi lobby re olosolu ori bi wo tori pe awon to ga gbe program eto foundation ile lowo we so loselu be mo so fun yin so ati o ti eje ju re nbi rara doctor class ke lo ma ri alaji kini kan erin to ba ti ni soro to ba ti wa genuine ta ti sign the letter si won ta ma ti wo won si seto in to ba to ati to ye ki wa se yun lasan o ati nu odun ni o ati nu leya ni o ati nu kini kan ni o ata so ni o gbogbo e le fi wa ri pe awon iya won ata won to ja won okunrin ata won odo ati onikaluku en fi awon o pe saraki yi ah eyan omo luabi ni elemi ni nti o je nle now ke pe ko ni nti o je nle amo won ri gege bi pe eni yi oni dade eyan ni
0: awon loselu ta won ma nse leyi boya tori aha ka le ba wole ibu abi ka ye le gba ti won lasiko eto dibo tori loselu mi be ba gbo kini kan kini kan me kuno kini kan foundation kini kan kini kan kuro si islam won gbo te to dubo ti nbo sugbon leyin eto dibo ah to ni gbo won mo tun di odun merin mi iru awon leyi ah ẹkọ wo le fe ki won ko latare le
1: se eyi un eni to ja si wi pe ko ni emi daada lati se lati le I see real example ru awon be ri to ma ti fi le loose igbo bayi won ti lo na e ti e ni gburo kankan rara ti ara ẹkọ ta fe ko ni ka ku ko ni pe ni gbogbo tin je pinle ẹkọ ara yi lorun tonu tin ran o ko si oloselu ta le fi gbe doctor obakabu kola saraki gbogbo ni ka ku na si mo fun are ko ni ka lu ku ri saraki gege bi digite en wo bayi ega bi glass ti en le mo fi wo to si mo fi se arikose ati arikogbon ka yo personal hatred ku me pe eni yi en fe mo gboruko da bi mo hate e e kan wo iware ati sesi re lasan eyun ti to ke en lo ke en fi lo semi bo won se wa successful ni semi aye re won eyan no para successful ninu semi aye re
0: oda ibere ku ti mo fe bi ama tori akoko wa je en se bayi na 0913655952 na ni ojo kon ta ba pada de lati enu semi ranpe 0913655952 loju opo te le pese eyin te n pe ma binu a gbe call yin ni ko pe ko jina 0913655952 en le be won o

0: Benny, afi ka jogbe orilede Nigeria orilede gbugbu wa ni lori eto ta pe ni ona abayo yin te ngbo wa ko e ma jo jajoji si yin o be se ngbo ona abayo opo lo pa se si e la loro na ni egbe osilu olon brother PDP ni won sagbati ro e lasiko ye fun sa kan lori eto ye e ma jo ya yin lenu pe awon na la jo ma takuro soro ba se ntakuro soro pelu asoju fun won ni ori eto fun toni 0913655695 to je won ni wan bina o ko yin e kuro le o ko yin o e se o ko yin bo le tin pe wa o
1: eto o ko to ni alaja abdullahi ma ati baboko
0: lati baboko an gbo yin sa
1: o ki alejo wa te gbe wa
0: adupe won
1: ola o si ni be so tan ere yin pidi ele mura dada oro ri lo bo ko ni tin tele lo lo ba yo ilu ti tire delivery egbe APC bi e ba si se pe gbogbo awon asise kekeke teyin na se won fi gbajoba lowo yin awon ti wa si double re bayi o ti tire ko mo ba gan le oko mi ki wo ni o le ma yin teyin o se eleke ya le gbe wa te gbe wa e dakun awon ti o joye gangan awon ni ejo ma wa fe nu won so ni se soro npa po so bi challenge eni be ba de be e wo lo to be ti se kini yen o da le ti lo ye kon bi sibe amon be ni ta ba ti wo n to ba wole to lohun ko lohun so be ohun o ni wo n to ohun e da pon e ma caution pelu gbogbo n te ba ma so elekeji e si se wo Kwara South ori bi no po se le je lorin ni kan be lodo ti won o e si se nbe daada e ma fe mi bale pe ti fe yan re le tori ko ya awon eyan daada eni te fe ale ni ti yan re ni amon ko ye elomi oto ni tin be ninu re elomin a ni para si PDP ma ni be lemi re elomin be yin ni popo sara ki se
0: won ko ye le mo ra o oda oda eh ati mo n ta fe mu ninu oro yin adupe o adupe o adupe o
2: tori ko ma le je ki ja ma wa ija ma di de o ka pa
0: ori eto na la wa
3: tori awon
0: ona abayo tegbe oselu PDP ti won se be ti won sagbateru e ni kan ta wa yi o na le n gbo lowo aje won elomin to wa loju ko ye pe ye lo ko yin bulletin pe wa o
1: hello
0: e se kuro le o
1: e ko le
0: o e ko eto e se o ko yin bulletin pe wa sa
1: lati olon so gbo ni
0: to an gbo yin
1: e ko eto na mo ki alejo je gbe wa
0: adupe o
1: olon ba yo ji ki gbogbo oda ju bayi lo se n bo e rakun mi o duro se lu o se n gbo mi ye
0: e tesiwaju oro yin sa
1: olon oba nikan lo ba ti to le se eto dogun bi tani en so pin bana pe egbe kini kan ka pin bana pe dawon wo bi kankan boye won ma gbogbo le se campaign tin ba pe won jiyan gbe kan kan e boye won so e to le soro para state le kan won ma biro ejo to ma fe campaign won ma kan gidi won ba pe ba fe bi campaign ko bi kan o gborun kan ye ti soro ejo
4: so won jiyan gbe soro nigba ti won ti ji family ti won
0: won ni Kwara nikan ko lo wa
4: o ti ye mi bi o se sin bo je pe Kwara nikan ko lo wa ka wa tori e ki ogbo a si dake pe gbogbo nkan tin sele o to be ati o ye be tan ba wo an family mi ti won ji eyan won gbe ipo tu mo si mo elemi ara mi pe to pe family ru en to soro to pe wa nu awon tan ji gbe won ni soro oro tan so yi jade
0: ori
4: awon en tin kan se ti ba tan ta lese o mo bi ti tin ta awon lese
0: pe ile teso won ni ka mo fi sara awon se campaign
4: oro ke so lo campaign se as campaign ni bi ni ayen na oro asi sara
0: campaign o ti be
4: campaign o ti be ran e ko ti ni kan kan campaign ayen na gbogbo orun tin sele ni pile Kwara te to je pe ko je doji fodikaluku se ki gbo ada kan fo leran ba won se ndake won won ni te ba dake tare o ba dake
0: e ja we no wa nbi na e lo e ka san ko yin bulletin pe wa o
1: smile lo soro lataga ka
0: oya an gbo yin
1: nkan tí mi kàn fẹ́ dá sí bẹ̀ ẹ àlejò yín mo kàn fẹ́ ká wọn máa lè wò ó tó bá dìgbà mi
0: ẹ máa gbóhùn sókè ká lè gbóhùn yín dáadáa ẹ gbóhùn sókè.
1: Mo ní tó bá di ìgbà mi
0: sọ
1: pé bá ti dórí ìjọba á gbógun tó ti bẹ̀rẹ̀ náà ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ ẹ wá lóòótọ́ ọmọlúàbí lè ti kalẹ̀ ọmọ adáka ni mi sì ń sọ̀rọ̀ ọmọ adáka pọ̀ délé ni mi ṣẹ́tígẹ́tì bẹ́ẹ̀ tó ẹ sì réèyàn rí gbé kalẹ̀ àmọ ẹ mọ sọ pé à gbogbo náà ti fà yá wo nǹkan mí ìfẹyìn bá fẹ ṣe tó dáa ti ń bẹ ní máìndì yín tọrọ àmọ pé n tó dáa lẹ nínú máìndì so iná ni kẹ sọ salaudeen isa jẹ ti agaka ní sọrọ.
0: Ọ̀dà
4: ẹ ṣeun jẹ́ kí n respond sọ̀rọ̀ tán sọ
0: ẹ̀dàn
4: ó tọ́ àti lódodo ara nǹkan tí èèyàn gbọdọ̀ ṣàlàyé tó sì gbọdọ̀ jẹ́ pé kí èèyàn sọ tí ó jẹ́ nǹkan tó jẹ́ kókó lara won nti awon to je awon ti ara ni ti joba ode yi tan fara ni ara complain won na ni pe eni to just pe o te ni tere ji tere ko won fi to pe won ma fi nkan kan senu won ati awon mo ati yawo
0: eyin ro pe joba ode yi lo fara ni awon kan
4: won wa fi won wa dile mo won elomi business re collapse lati be to je pe elomi o le dide mo mo mo a lot of people seri ta ba nsoro ka mo personalize e
0: e ma jawa pe ijoba nfara ni awon kan
4: e ko si ijoba ifara ni ni ko loko meji se ifara ni ni ke lo le defense di e mo bi titin je sisi jeje mu test provider alternative fun won te ba ti e le awon yan ni bi ke fun won alternative nigbati doctor ba ko glasaraki ton fe relocate awon to wa ni agongba gbena igba ni won ko awon eyan lo si bi oja baba awon to wa ni tamo that is an alternative nkan tan pe ni inclusive governance ni ke se pe ijobo mo wa gege bi pe ase mo lu gege bi pe won kan mo sadede se nkan ti pe okay ko se anybody to mu wa se pe tumo renu nigba to pe ele e ko nbi kan e fun alternative kini tumo eleyi o itumo pe ati se kilo be se ama power te en le fi se nkan o ti wa lowo awon ara ilu o kan si mo mi su support gbogbo yi ta wa nso niyan ta ba so pa wo fence as a mistake now in ta fi barricade awon eyan ta fi dinner je mu so da awon eyan ta fi dinner je mu won ohun ni awon so pe a da pada bo se ki nkan normal awon mu alternative wa to pe ni tin tele wa lati le pe a le se net si ta se gate si le ko kan ta yo mo gba gate wole awon to fe tun phone se awon tan wa ta le en to fe tun phone se oni damu en to na nta phone en tin ti se gbe
0: no e je we no wa nbina e ja we no wa loju opo ipiye hello e ku dede akoko yi
3: A
0: cousin. A show coin bullet. Who
3: got him in the middle of
0: the Lati?
3: Araromi.
0: Can go Araromi, okay.
3: Muki, Babato, and Lurie. A lot of biojaki, like I want you to do first. Then Bati, Governor Polasaraki, one. Our gem finding one you come to that. Babati, a little bit, 33 to be what you come on by. I guess. Pẹ̀lú transformer kan tán fún wa láti gbà yẹn àti ìtòrí àǹfààní ìjọba mi so ẹ dákun ìjọba yìí mo rọ̀ wọn ohun tó sì kù lókè táṣọ ọgbẹ kí wọ́n múra láti ṣe owó jà kó mọ̀ jẹ́nu ìlọrin nìkan ìlọrin west ní kángú arárọ̀mí wà a ìrọwọ́ jà àwọn nǹkan gidi níbí ká tẹ̀ wá sọ pé kódà renovation school lásán rẹ̀ so ẹ dákun ìjọba pdp ọlọ́run ọba yóò jọ wọlé padà torí lásìkò tí wọn nǹkan dẹ̀ wá lọ́rùn
0: ọ̀dà ẹja yọ̀ǹda yín lórí ètò náà la wà tá a pè ní ọ̀nà àbáyọ ọ̀nà àlètò tẹ̀ ń gbọ́ lọ́wọ́ nìkan ni dààmú 88.7 fm nílùú tẹ̀rẹ́ gbẹ́yìn tẹ́ ń pè wá gbogbo ẹ̀ náà ló ń wọlé lọ́tùn lọ́sì láti rí àwọn kọ́ọ̀lù yín eléyìí tó ti ń wọlé lórí ètò ọ̀hún ẹjẹ́ tún ṣe báyìí kí n tó bọ́ mi là díẹ̀ mo ń bọ̀ ní kò pẹ́ kò jìnnà.

afegbo yi ni amuwa lati olu ijo wa ijo kerubu ati serafu onitesiwaju ti o wa ni opopona muritala ilorin oruko temi ni oluso agutan yemi olaoye ki oluwa ki o bukun yin bi e tin gbo oro re loruko jesu e je ki agbadura baba wa olori ofe adupe pupo lowo yin fun anfani ati ori ofe ti e fun wa lati tun je alaye okan loni ati lati tun fe gbo lodo yin olorun e gba opo wa oluwa be yin wipe oro yin ti a o gbo ni role yi yo je ibukun fun okan wa loruko jesu a ki yo si gbo si idalebi sugbon loruko jesu ni bi gbo re e ran wa lowo lati fi se iwawo lati fi gbe igbe aye yo si ja si idarare fun wa ni oruko jesu christi oluwa wa amen akuwaku ojo isimi mo si ki wa wipe aku sunday to pari osu karun odun 2026 adupe fun olorun fun gugu ti olorun ti se fun wa ninu osu yi adupe fun gugu awon sunday to wa ninu osu yi fun awon oro yanju ti olorun ti mu to wa wa fun yi ti o pari ninu osu ikarun yi ohun ti a ma gbe yewo loni oni a pe akole re ni awon ara beria awon ara beria akosile awon ara beria o wa ninu iwe ise awon aposteli ori keta dini ogun ise awon aposteli ori keta dini ogun be maka ese ikewa si ikejila the book of acts chapter 17 verse 10 to 12 logan awon arakunrin si ran paul ati sila lo si beria ni oru nigbati won si de ibe won wo inu sinagogu awon ju lo verse 11 awon won yi si ni iyin ju awon tesalonika lo ni ti pe won fi tokan tokan gba oro na won si n wa inu iwe mimo lojojumo bi nkan won yi ri be awon ara beria je awon eniyan to n gbe ilu beria so awon kristiani to n gbe inu ilu beria awon la pe ni awon kristiani awon omo leyin jesu to wa ni beria nitori wipe awon ni won fi tokan gba iyin na fi tokan gba iwaasu apostle paul nigbati o mude odo won sugbon bi a ba wa nkiyesi a wo pe kini o wa sele ti bibeli fi toka si awon ara beria tabi awon onigbagbo to wa ni beria bibeli toka si won nitori wipe nigbati won gbo awon iwaasu ati awon oro paul yi won o gbo lasan won o gbo ni kakan gbo ni kan fowo yepere mu oro na won o gbo lasan sugbon dipo be won se ayewo won kiyesi ohun ti won gbo bo tile je wipe ni akoko won fi ayo gba oro na won fi ife gba oro ti paul mu wa fun won nitori pe oro olorun iroyin ayo ni oro agbelebu oro jesu oro ajinde iroyin ayo ni now nigbati a mu iroyin ayo yi de odo won won fi ayo gba won fi ife gba o te won lorun inu won si dun leyin igbati won gba tan ti apostle awon apostle soro tan ti won waasu fun won tan ti won gba oro na nigba tawon pelu dele won ye wo won se ayewo ninu bibeli won se ayewo ninu oro olorun ninu awon iwe to ti wa lowo won tele boya ohun ti apostle paul so yi boya o ja si otito tabi ki so otito
ni won gba ti won ba si ti ri wi pe on ti apostle paul so o ja si otito nigba na yo mu won gba oro na gbo tokan tokan bi won se nse ayewo ti won si ri wi pe otito ni oro na now on je ki igbagbo won ninu oro ti apostle awon apostle so fun won on je ki igbagbo won ko wa nibe yi mu ki won dagba won si gba olorun gbo si leyin ti won ba si ti ri di otito oro olorun na tan ti won si gbagbo eyi mu won sumo olorun o mu won sumo olorun lati igba de igba eyi gan ni awon iyato to mu won wa laarin awon ilu miran ti awon apostle ti won ti waasu nitori wipe ni won gba ti awon apostle ba ti so fun won pe bi iroyin ayo yi la mu wa fun yin ti won si fi tayo gba awon pelu pada lole won gbe awon iwe ofin ati awon bibe ati bibeli won won yewo pe se akole to ti wa saaju nipa Jesu nipa awon Mose awon woli ti Olorun ti ran saaju awon akosile won yi so wa ni ibamu pelu awon iroyin ti apostle Paul ati awon yoku re ti won mu wa so eyi mu won yato gedegbe o si mu won dagba si ninu Olorun lojojumo mo gbadura loruko Jesu Olorun yo fi oro re ye wa on ti an fe kiesi gan ninu oro awon ara Beria loni o ni wipe eko wo ni awa Christiani ode oni ni o ye ka ko ninu ohun ti a ri ninu igbe aye awon ara Beria bi bibeli ba toka si won awa pelu agbudo kiesi pe kini nbe ninu aye won kini iwa ti won wu tabi iwa ta ri ti won wu yi eko wo lo mu wa fun awa ta je Christiani loni eko akoko ti mo fe fayo ninu re ohun na ni wipe gege bi onigbagbo loni ni tooto gbogbo oro ti a ba gbo agbodo ma fi iwe mimo ye awon oro na wo gbogbo iwaasu ti a ba gbo gbogbo oro iyanju ti a ba n gbo yala ninu ijo wa tabi ninu moto tabi lori radio gbogbo bi kibi ti oro Olorun ba ti to wa wa nigbati abagbo afitayo tayo gba nitori oro Olorun ni iroyin ayo si ni sugbon nigbati abadele agbudo gbe iwe mimo wa pelu agbudo gbe bibeli lati fi ye nkan ti agbowo lati fi ye nkan ti agbowo iwe Efesu ori kerin ese ikerinla bibeli so wipe ki awa ki o ma se je ewe mo ti a n fi gbogbo afefe ko ti si wa ti seyin ti a si n fi gbakiri nipa itanje eniyan nipa rekereke fun ogbon kogbon ati munishina now bi a o ba fe ki eko tabi bi a ba fe ki afefe eko ko gba wa sin ko gba wa son agbudo je eni to mo bo se nye oro wo ninu bibeli pe bi enikan ba wa su fun mi to so oro to mu royin ayo wa emi pelu gbudo dele mo gbudo gbe iwe mimo ti se bibeli ki si fi ye oro ti mo gbo wo nitori pe ara gbogbo eko towu ki enikeni ko mu wa fun wa orisun eko na gbudo wa lati nu bibeli orisun eko gbogbo o gbudo wa lati nu oro Olorun gbogbo eko si gbudo ba bibeli mu nitori pe o gbudo wa fun ifese mule so o gbudo gba bibeli mu gbogbo eko keko tabi eko kankan to ba to wa ti a o ba ti ri orisun re ninu bibeli no matter the title no matter the topic bo ti wu ko je gbogbo eko patapata gbudo ri o gbudo ni orisun re lati ninu bibeli
yala eko nipa Jesu ni gangan tabi eko to so wipe ah bi eniyan se dolowo ah eko to so wipe bi eniyan se ngbagbara imularada no matter the category of teaching all of them must have their source from the Bible eko ti o ba ti ni orisun re lati nu bibeli a je wipe ki se eko toto eko gbogbo to wu ko si to wa wa o gbudo je eyi to nfi Jesu Kristi han gbogbo eko gbodo fi Jesu Kristi han gege bi olugbala gbogbo eko gbudo jewo Kristi ni Oluwa ati olugbala bi eko ba wa to ba se lodi tabi to tako eko Kristi tabi to tako Jesu a je wipe iru eko be ki se eko to ye ka tele on ti awon ara Beria ti won sere to si mu ki won je eni to nfi ese mule ninu igbagbo nitori wipe bot le je wipe won fi ayo gba oro na awon pelu odele won fi bibeli ye oro na wo won si ri wipe oro yi oro to to ni nitori po ni ifese mule re o ni idi re lati nu bibeli wa nigba na ni awon pelu o to wa fi gbe igbe aye won igba na ni won to gba oro na gbo tokotokan igba na ni won si bere si ni tele awon ilana to wa ati to wa ninu oro na sugbon bi won o ba ti ri wipe oro yi o ni orisun re tabi o ni ipa ti e lati nu bibeli wa a je wipe eko odi ni o ni o lasi kan ninu iwe Efesu yi to so wipe a nilo lati kiye sara ka ma se je ki afefe eko ko gba wa kaakiri ko gba wa sin ko gba wa son iwe beru ori ketala pelu o tun so nipa re iwe beru ori ketala ese ikejo ati ikesan o so wipe Jesu Kristi okan na ni ni ana ati ni oni ati titi lai ese ikesan o ni e ma se je ki a fi oniruru eko ajeji gba yin kiri nitori o dara ki a mu yin ni okan le nipa ori ofe ki se nipa onje ninu eyi ti awon ti o tin rin ninu won ko ni ere now oni ka ma se je ki oniruru eko ati eko ajeji o gba wa kiri oniruru eko eko ajeji ni eko ti o fi Jesu han eko ajeji ni eko ti o ni pa re tabi orisun re lati nu bibeli eko ajeji o ni eko to je wipe koni ko siru apere be ninu bibeli ko siru apere be ko o eko to wa to ni ka se bayi ka se ton to si je wipe iru on ti eko yen ni ka se a ri lowo Jesu koda a ri lowo awon woli olon a ri lowo awon omo leyin Kristi a ri ninu bibeli iru ilana be ko ye ki a tele nitori wipe eko ajeji lo jasi so eko gbogi yi o ni ako lati odo awon Kristeni to wa ni Beria wipe agbudo je eni to nye eko wo a n gbe eko wo pelu ohun to wa ninu bibeli nitori pe bibeli ohun ni oro Olorun ti a fi gbudo kiyesi ta si fi gbudo ye gbogbo oro to to wa wa ta fi gbudo ye won wo mo gbadura loruko Jesu Olorun yo ran wa lowo yo si fun wa ni ori ofe lati gbe iru igbe aye bayi igbe aye tin ye oro Olorun wo igbe aye tin ye eko wo pe to si wo won pelu on to wa ninu oro Olorun eko keji ta fe ta ko lodo awon ara Beria o ni wipe oro awon ara Beria o je ka mo wipe a gbodo ma ru ife ara wa soke
ke lati ko oro olorun lati ko oro olorun bi eniyan ba je eni ti o nse ohun ti akoko so saaju wi pe o gbo oro loni o gbo waasu loni ah o lo church loni o lo bi soji kan loni tabi o wa lori radio won gbo oro olorun kan ni ogba ti won si dele won si gbe oro bibeli won gbe bibeli won si ye won ye bibeli wo boya on oro ti won gbo yen boyo o wa ni ibamu pelu ohun ti a ko sinu bibeli e ri wi pe iru eni be yo ma wu lati ma ka oro olorun iru eni be yo ma wu lati ma ka bibeli iru awon be won o ma lu akoko won lati ma gbe oro olorun yewo lati ma ma awon eko gan to wa ninu oro olorun nigbati won ba ti mo eko gan awon eko to wa ninu oro olorun ti won mo awon ilana ti jesu fun wa ti won mo awon ofin ti jesu pa to pa fun wa nigbati eko ajeji ba ti e de koda to ba de aye kan lai ti e ti dele oyi oro olorun ti won ti ni yo je kan mo wi pe eko to n boy eko gidi ni eko ajeji ni bi won ba gbo oro to je wi pe oro na taku ajinde loju ese ni won ti mo wi pe rara eko yi ki se ki se eko gidi eko ajeji ni e mo si je ka ki e mo je ka gbagbe wi pe Jesu Kristi gan o so ni keyin ta wa yi agbudo ki esara agbudo ki esara nitori wi pe orisirisi awon woli eke lo ti dide orisirisi ikeyin aye la wa so ani lo lati je ni to mo oro olorun eni to ka to si n gbe igbe aye re lori oro olorun nitori wi pe nigbati eko ajeji ba ti e de oro olorun ti a ti mo yo gbenu wa oni o gbe wa ro oni o je a mo opolopo awo awon mo wa elomi o le telefone fun wakati meji wakati meta lai siwo ku nbe sugbon lati gbe bibeli fun iseju mewa o le je isoro o le je isoro ara awon nkan arekereke ti esu mu wo aye lele wi pe o rorun fun eyan lati se ohun taye yi o rorun fun eyan lati telephone ko mo wo TikTok ko mo wo orisirisi ko lo Facebook ko lo Instagram ko wo orisirisi lori bibeli yo si wa nbe awon kan ton pa ni lerin won mo pa won lerin sugbon awon kan won yi won o mu iye wa oro olorun to le mu iye wa fun eniyan o nira fun opolopo lati gbe oro yen lati ka awon momo awon baba opolopo elomi le wo film a le wo series of film lojumo elomi le wo on le lo 6 hours wakati mefa wakati mejo wakati merin lo ti wo film mi o so wi pe awon nkan ta nwo yi pe ko dara sugbon agbudo kiyesi wi pe agbudo mu oro olorun ni okun kundun nitori pe ohun ni aye wa agbudo mu oro olorun ni okun kundun nitori pe ohun ni aye wa agbudo ri wi pe oro olorun ti a n ka yi ta si fi n gbe igbe aye wa yi ohun gan lo le fun wa ni iye ohun lo je so wi pe oro olorun yi ohun ni aye wa so agbudo ri wi pe a n ka lojoojumo a n gbe yewo lojoojumo igba ba si se n se ni a o ma dagba si baba se n se la o ma dagba si ninu olorun gbadura fun ori ofe fun wa wi pe olorun ninu anu re yo ran wa lowo yo si fun wa ni okun ati ori ofe lati si oro re loruko jesu ohun eleketa ti to je eko ti a ri ninu awon ara beria ohun ni wi pe o ko wa lati ma tele eniyan lasan lai se ayewo won bo ti wu kiru eniyan o je si wa bo ti wu kiru eniyan o je agbudo ri wipe gbogbo eni ta ba fe tele
apostle paul so wi pe oni e tele mi bi emi pelu se ntele christi a je wi pe bi eni keni o ba tele apostle paul iru eni be o gbudo ri wi pe o nse agbeyewo eni ti apostle paul je pe looto abi se looto ni apostle paul yi lo ntele jesu oni e tele mi bi emi bi mo ti se ntele christi on ti o si mu wa tele on na ni wipe a ti ri ninu ise ninu iwa re ninu ewe eso to nso wipe lotito ati lododo ni on tele christi bi a o ba ri pe on tele christi a je wipe a ni lo lati tele so ki ise ese nigba ti a ba nje awon ti a ntele wo ki ise ese iwe Matthew ori kerin le logun ese ikerin ati ikarun nigba ti awon mo eyin Christi ti won bere lowo Jesu pe kini o je ami pe o n pada bo wa Jesu ohun akoko ti Jesu so fun won oni bibeli so wi pe Jesu sit down o si fun won pe e ki esara ki eni keni ki o ma se tan yin je so eni keni ko ma se tan yin je oni ese karun so pe nitori opolopo yo wa ni oruko mi wi pe emi ni Christi won si tan opolopo je so nitori pe nigba keyin ta wa itan je po ara idi ni yen to je wi pe gbogbo eni keni ti a ba pinu lati tele yala nipa ise iranse tabi nipa a fe tele iwa won abi a fe mo ba won rin a gbudo kiyesi wi pe se eni ti on tele Christi ni pelu boya eni ti a fe fi igbe aye won tabi oro won iwasu won a fe fi oro yan ju won awa pelu fe fi gbe igbe aye a gbudo kiyesi wi pe a si awon kan ti eni yin se si awon oro ti eni yin so si awon oro won ju won yi se won wa ninu bibeli si eni yi ti kara re so on tele Jesu nigba na lo to ye fun awa pelu lati so wi pe ati e fe tele won nitori wi pe igba ikeyin ta wa yi bele Jesu so wi pe ka kiyesara ki a ma se tan wa je nitori wi pe opolopo lo wa laye bayi opolopo lo wa laye ti je wi pe esu kan ti won saye ni fun itan je opolopo so o so pe nitori wi pe won o si tan opolopo je nitori pe won o si tan opolopo je so lati mo je eni ti yo bo sowo itanje yi a gbudo je eni ti o n kiyesara gidi gidi ikiyesara nipa ta la n tele ikiyesara nipa iru oro iru awon eko wo ni a n tele tabi ni a fi n gbe igbe aye wa se awon eko ti a n gba ti a n gbo se a n ye won wo ninu bibeli ka to tile bere si ni fi won se wawu ki a wa pelu ko to fi won se eso ti a n so nitori wipe itanje wa ni ikeyin aye yi so o gba pe ki a kiyesara lopolopo mo si gbadura wipe ni oruko Jesu Olorun ti kara re yo ran aye wa lowo yo fun wa ni ori ofe lati ri wipe a je eni ti o feran Olorun to si feran oro re

0: fihan bi awujo yo se ri
1: idi ni yi
0: ti re ti olorun lori idile ko wa wa ti ga fi ofi oju ero eniyan lo
1: ki wa ni ona to
0: lati mu ki gbogbo idile wa ni ibamu pelu agbekale eto olorun
1: won yi ati opolopo awon oro mi
0: to se koko
1: le o mo ba pade
0: lori eto idile onigbagbo
1: akase eto
0: ti yo mo satuto
1: ton tatuse
0: awon ibi ti o giri idile kokan ti lanu
1: leyi to faye gbe isu
0: ton ti alagata
1: lati ri di joko te kan
0: so nto wu won ninu idile
1: idile onigbagbo
0: ni gbogbo ojo isimi sunday
1: ni dede agogo mefa irole
0: si mefa bo
1: ni gbogbo ojo isimi sunday
0: 6 p.m. to 6:30 p.m.
1: eto yi yo mo waye

0: ogo ni foruko Olorun alaye
1: Jesu
0: Olorun oni majemu ni ti ki gbagbe majemu aye raye Olorun to npa wa mo baba to nko wa yo ati lo ati bo wa owo re lo wa ogo ni foruko baba yen oni Sunday to gbeyin ninu osu karun re to tun je ojo to gbeyin ninu osu karun nibi kibi ta ba wa eje ka dupe lowo Olorun ka de gbe gbogbo igbeke wa igbeke le wa le tori pe on lo le ba wa yanju on gbogbo bo ti wu ko le to bo ti wu ti o munu wa dun ta bo gbogbo ta nla koja owo Olorun ka gbogbo re ta ba ti gbeke wa le mo ki gbogbo wa nibi te tin gbo ite pe aku gbogbo ojo ti ri aku dede wo yi aku irole mo gbadura wi pe ti Jesu ba ti de anu Olorun o ma to fun wa o ijade wole wa ko ni mewu dani ibikibi ta ba lo a o ma wa labi abo Olorun a se gbadura pe gbogbo ohun to nsele layika ati lagbegbe wa Olorun o ba wa yanju re Olorun fun wa ni alafia yo pase alafia si ilu wa sayika wa sagbegbe wa ati sorile ide yi anu Olorun ni fi wa sile loruko Jesu Kristi mo ki wa aku simi oni o a sopo re laye ti Jesu ba ti de mo fi eleyi na mo fi kide ise Diamond FM pe oke oke ni ile ise yi o ma lo o anu Olorun ni fi ile ise sile ile ise yi o wa lara awon ile ise akoko ti okiki won ma kan jake jado gbogbo agbaye bakan na mo ki gbogbo eyin oniyawo ose to koja eku inowo eku inora o ile te bere yen ko ni baje o satani oni raye ninu ile yin eyin te si ti dajo sona fun rojo ayo bayi esu oni bojo eye yin je o emi Olorun oni fi yin sile so emi ni arabirin yin lori eto idile oni gbagbo Abimbola Adekeye eleshin la lati ni ijo prayer faith and miracle ministry ori oke agbara Olorun majemu abani mule madani ni Asadam Road pelu mi na ni bi gege bi etimo o na ni iranse Olorun alaye wuli Paul Olarin waju Adekeye eleshin la do ta won na je baba ori oke agbara to de tun je ade ori fun mi tori na baba e gbadura fun wa ka to wonu eto na
2: oruko Jesu
0: ami
2: olu egbo pe wa
0: ami
2: olu egba yin wa
0: ami
2: ati wa ni ore ti oluwa ba wa pade
0: ami
2: gbogbo kan to nbo wa ni oluwa ba wa pade
0: ami
2: wa se elogun
0: ami
2: a o ma yin Jesu
0: ami
2: a so boruko rega
0: ami
2: lai ati lai lai
0: ami ami loruko Jesu e chin sa so lori eto di lo ni gbagbo ejo ko to di pa wonu eto lo ile darapo mo wa ni ori ero abanidore yin iyen Facebook fun awon ti abatimo e le search fun page mi Abimbola Adekeye search fun ni ori Facebook yin e le ma wa ni live by e se wa nu Olorun ni fi yin sile loruko Jesu lori eto idile onigbagbo e ri wipe awon eto ti a tin so lo ti e ta tin babo yi ti emi Olorun si ran wa lowo lati le ma gbe jade wa e ri pe lori ele ta wa labere yi latori foundation of marriage lati bere iyen ni ipile se gbeyawo foundation of marriage e tori wipe lati nu gbeyawo ibe ni idile ti jade wa so the purpose of marriage kini idi t'Olorun fi gbe igbeyawo kale ta lo ti e gbe kale gan gbogbo e lati salaye seyin then misconception in marriage awon asitumo tabi wrong idea awon ero ti o to abi on ti o ye ta ni lero si igbeyawo emi Olorun ti ko wa niyan ka to wa pari sori how to avoid conflict and chaos in marriage that is lati le dena jogun ati wahala to suyo ninu igbeyawo won la fi wa ni abe operation save your marriage lati le dena jogun wahala nu igbeyawo save your marriage dile re mu je gba ile re la ko si marriage kankan ti won se lati orun wa no marriage was made from heaven no aye ina lati satuse ti Olorun ba fe ka se ninu ile wa labe save your marriage yi la wa lori pe oro idile o gba ogbon oro idile o gba ogbon that is the family affair or the family matter require wisdom it require wisdom and which wisdom the wisdom of God oro idile re gba ogbon ogbon wo la fa so nipa re ogbon Olorun alaye o ni oro idile re gba so loni ibi ta wa nlo ni abere loni lari oro idile gba ogbon ni pe a nlo si pe bi a se le ni ibasepo to domoran pelu awon ebi yoku ninu idile bi a se le ni ibasepo to domoran laarin ibasepo pelu awon ebi wa ati ara wa ninu idile lati le dena wahala tabi ija tabi ijogbon to le suyo ninu idile ibasepo pelu awon ebi wa ati ara wa ninu idile lati le dena wahala ati tabi ija tabi ijogbon to le suyo ninu idile yen pe relating with other family members in the home or in the family to avoid war or disagreement. Ba se le relate pelu awon egbe awon awon ara yoku wa ninu idile. Ibi ta lo be gangan ni wipe a mo pe the first people in the family. De to idile, the first people in the family ni oko ati iyawo. Those are the first people in the marriage. Awon ni pillar to gbe idile ro. Awon ni ebi, awon ni eyan meji akoko ninu idile. Olorun ni okunrin na yo fi baba ati iya re sile, yo si darapo mo aya re, won di ekan. Awon megeji oko ati iyawo, awon gangan ni ipile se idile. Awon ni pillar idile wa lori won. Awon gangan ni opo to gbe idile ro, oko ati iyawo. Layin na second set ni awon omo. Tori pe nigbati oko ati iyawo ba duro nigba na ni omo wa laarin awon loko laya tori pe nu igbeyawo l'Olorun ti fi aye sile pe ki a ma bi omo iketa and awon third set wa ni awon immediate family boya bi awon aburo iyawo egbon oko egbon iyawo baba oko baba iyawo awon siblings awon omo to je ti iyawo tabi to je ti oko tawon to sumo to close mo oko ati yawo bi ege won bi abeyen ka ke ti wa ke wa ma mention awon to distance there bi awon ku anti gbogbo ebeyen omo egbon omo brother grandparent grandmother awon beyen then ka ke wa so nipa ore atojulumo that the friend and the associate awon beyen to ko idile jo so bawo la se wa ma relate pelu won ninu ogbon olorun alaye ti oni da wa lasile mo fe ka mo pe gbogbo en te gbo mi ni bi loni pe se ri ijoba ta ma soro nipa ijoba when we are talking about government the government starts from home ti ijoba inu ile ba ti dojuru ijoba to wa ni tagan o le duro re inu ile ni isejoba ti nbere isejoba o ti nbere lati inu ile ile re idile mi idile yen ijoba kan ni ijoba ti emi ati ni ke pe iwa oko ati ya wa atawon omo yin atawon to sumo yin ijoba kan niyan to ba ti le ri ile re to tori ijoba ile re se dada kosi nkan to ni le doju ko nita tori pe ti ijoba le ba ti baji when the government of the home is faulty definitely the government out there is in chaos the government outside is in chaos ti ijoba le ba ti dojuru ijoba ita ti o ti deseru tori na kan lo fi je pe ninu opopolopo ijoba ta ni lone kakiri gbogbo agbaye wahala inira tori wi pe lati inu ile ni wahala ti sele that is why ta fin lay much emphasis on the family matters why lay much emphasis on the family kire to fi je pe lori idile ni tori pe foundation aye enikan kan inu idile lo ti bere ko si enikan kan to jabo olorun idile kan lo ti jabo ibile kan mo ti ja ni emi na ti jade ṣugbọn nkan to n da wahala sile ni wipe ofin ti olorun gbe kale ki baba ki omokunrin na fi baba ati iya re sile ko dapo mo iyawo re kan di ara kan ofin yi a n pada tori pe olorun lo fowo si igbeyawo ṣugbọn awon eyan yi pada opolopo nkan to n sele loni to je pe a o fi ogbon olorun to mo to je to murururu wa sinu aye loni ni pe opolopo obinrin fe bimo pe to n fe do labe oko opolopo ewon fun fe gbe ile oko ni won fe do sinu ile oko pe won fe bi omo be na ni opolopo kun awon kun ni mi wa to je pe won fe bi won pe ti won fe gbe bukata lori iyawo won fe wa responsible fun iyawo but won de fe bi mo mori cases be ni tori mori enikan to se wi pe arabirin yen mo nigba yen ti pe omo kan omo kunrin kan lo fakiri o de ni se to da lowo loto o wa so wi pe ohun ko si nkan kan to n fe fi oko se o pe to n ba pe le to wa lowo yi gan baba en to n loyun fun mo loyun fun pejo to ti mo po n loyun lo ti le ohun gege ko mo ohun le danu toro o fe keni kankan a ma yo lenu yi pe ko ma bere omo lowo oni to n ba tun wa ri okunrin mi ta won ba tun jojo ni friendship laarin ara won ta won ba jo to ba to lo ba je ko yori soyun pe ohun ni so fun ohun a tun le danu pe ko lo je kiyen je obirin to n ba ti bokunrin to n ti bobinrin o to won ni le okunrin kankan won le du sabi okunrin ohun o de du sabi oko se igbe kale olorun ni se ri pe gba yese to murududu wa sinu aye niyan tori wi pe ni akoko arabirin yi nkan to nje lowo lowo ko wo fiction ngba to ba bi won fun ba okunrin ototo ti awon yen o si mo pe oloyun fun won to je kan mo tori pe o fe kokunrin kankan ko o fe do sabi okunrin o just want to be a single mother ejo se awon omo yen ni pada bere baba won nibo lo mo ti baba won wa awon to ti le danu te won de mo pe nkan kan wa laarin to ti di omo ki ri pe gbe aye buruku niyan o ara awon kan to selomi the single mother niyan elomi ni ru mind yen pe I don't want to stay under any man sugbon o de fe bimo ba kan na mo ti ri okunrin na to je pe oun na o duro ni duro pe ohun o le obirin kan kan o le ba un gba bi orule awon iriri ti mo ri ni mo so ki se ore tan abi pe boya mo kan rowo mo mo baba yen lo ti pe iyawo kan omo kan ni a fe won ni shiloka to ba ti bi mo bayi o ma le won danu ni ko si bo ba lo ni lo lero wa lo lele o tu fe mi a tu le danu o de ba be dori obirin meje ton bi mo kankan kankan fun e wo nkan to so awon obirin eda ati pa awon obirin mi ma ni fort ngba ta ba de yan to te toni o ti ni yawo ri yawo re lo e ni bere kini di ti yawo re fi lo e ni fe find out ke make thorough examination ki lo sele ninu aye re to bi ni ofido labe orile re eyin na roko be eyin le mo se to ba si ti bi mo kan tu gba kan danu igba aye buruku ni tori pa nkan to selomi di to te ba run single mother single father ni elomi o fe gbobin ni gbe elomi o fe boku ni pe ton fe bi mo eleyi lodi si ofin gbe yawo patapata tori pe nu dile ninu gbe yawo lolorun tin reti pe ke bi omo awon leyin ta ba ti fara en ton te dro e omo do tele inu be lolorun tin reti omo tori na nko gbe yawo si re ke se by force ke se to atula si to ba mo pe o le o fe bokun ni gbe tabo fe bobin ni gbe o nilo lati di single mother or single parent kini kon ni area bi ni mo so tori one of the factor to selomi the single mother ni abi single daddy dodo ko to ba ti mo pe o le bobin ni gbe o le bokun ni gbe ma wule se gbe yawo ma dapo mo obirin atokun so ra de di wofa make yourself to be an enoch for the lord ma sise fun olorun ko sese ninu yen to ba ti ba ye enikeni je to bobin kankan ni nkan kopo to bo ni kokun ni kankan ni nkan kopo to do ni duro ko fe faye re sise fun olorun no problem sugbon to ba ti wa lo fe bimo o fe na fe ni eyan sugbon o fe duro labi okun abi labi obirin oluwa ise se ofin olorun kila ma nso ninu re ni pe ninu oro ta nso ni mo fe ki e gbo ka se ayi pada gba ile re kuro tu ile re se ko se en to ma bimo ta ni pe o fe ko mo lo li oko o ni bimo ko ni ko mo re ma gbe yawo omo to ba to gbe yawo ti o ba gbe yawo o di shadura e to ba to lo le oko ti o ba ti lo o di shadura ibi to ba ti o ba nto ti tori pe ma je mu olorun ni to ba si ti wonu gbe yawo to olorun fe ni pe ko mu ki gbe yawo re ko tise make your marriage to work to olorun fe niyan save your marriage in the home setting oko ati yawo awon ni foundation awon ni planner awon ni the master planner of the home awon lo ni plan ile won nipa pe olorun yo won gege bi partnership that is bi alabasisepo companionship alabarinpo that is the companionship suitable to each other alabarinpo ti won ti iwa won gbo ati aye won gbo ra won ti won sweet ara won suitable for each other bibeli so pe olukuluko logbo obirin lo man ko ile re ti olukuluko logbo obirin ba ko ile re ninu Proverbs chapter 14 verse 1 ti olukuluko logbo obirin ba ko ile re olukuluko logbo okunrin na ni ma fi di no ma oloye okunrin ni o fi di ile yen mule iyen na wa nu Proverbs chapter 24 verse 3 oni ogbon la fi nkole oye la fi fi di re mule bi ologbo obirin o ba ko le ti le o ba duro dada oloye okunrin ni o fun ni material ti o fi ko ile yen ti o fi duro bo ti ye ko duro an so li ta ma so loni pe bo ba se le to o ta ma se fi ogbon olorun to ta se ko awon omo wa lati inu ile tori pe awon ni the first set leyin oko ti yawo omo loku awon lo close mo yin ju so ki e to de pe wa ko awon omo yin eyin gan podo ti duro ke mo nkan te nse ki toko ti yawo gan wa ninu bolo se fe ki idile wa ti e ba ma ko le yin ninu ogbon olorun to ti oloye okunrin na ma support yawo e lati ko le e gbodo wa ninu isokan toto ati fowosowopo in total agreement and cooperation so oni afi ko ile yin ninu ife ati ninu ijowo are ni that is you build your house on true love and submission e ko ile yin ninu ife ati ijowo are ni soto that is the very foundation that can sustain the home foundation to dara to fese mule to le je ki le duro niyan so awon kan won yi o le a le se nipa gbigboro si ase olorun lenu lati ma fi ogbon olorun se ogbon ninu nkan to ba se o lo ma je ki obirin je ologbon nilu ogbon olorun lo ma je ki okunrin na je oloye okunrin lati pa pe ko to ko wa se odo re ko gbo oro re ko de se ko apply sinu aye re ko se oro olorun so fun ninu we Luke 6:46 to 49 jesu ni pe enikeni to ba to mi wa to ba si n gbo oro mi to ba si se awon ni ologbon okunrin awon ni ologbo obirin ti won ko le won si ori apata to n ko won ni le ile na wu lailai sugba awon to ba to jesu wa ti won gbo ti won se awon la fi we omugo eniyan to ko ile lai ni ipile won ko ile sori yanrin iru ile be won ni ile ta ba fi to mo iri lo ma nwo ibo ni bawo la chente ti wa laarin awa atawon omo wa kade nkan tan so ye gbodo ti je kile ko gbile laarin nkan to sonu laarin loko laya re ka won omo to ma wa nigba ta won mo ba de ti o ba ba yin ninu ipile to da ibo le fe ipile wo le wa fe gbe awon omo yin le bi asin lati gbe awon omo ile ipile to je kaye ti won na ni itumo ta won na ma ti ta won na ma to ma ri nkan rere jogun lara awon obi won ta ba wa ninu ipile ye omo to ta won omo ta olorun ba fun yin na ma won to wa laarin yin e le jojo pawopo ninu iberu olorun ninu jowo ijowo are ni fun olorun lati le ko awon omo yen e mu e gbe won dide ninu oro olorun ati iberu olorun gege bi we proverbs 29:17 so oni to omo re yo si fun oni simi yo si finu dudun si oni okan nigba te imejeji kan ba ti wa ninu iberu olorun te fi ogun olorun to le le to omo yin ni ona ti o rin ti o le fun wa ni simi ti o si le finu dudun si okan wa won ni wa won ta ba ti se le di ta wa gan ba ti wa ninu ife pe loko laya awon omo yo ni guide na fun won they will not become an obstacle or an hindrance in our relationship won ni je idina bi diwo ninu basepo laarin loko laya instead of to ma fi je wahala fun yin ma fun yin ni fokanbale ni te yin migeji ba ti jojo bi awon omo yin lori ipinle rere te te yin gan ti wa lori ipinle rere te de ko awon omo yin ninu ipinle rere won de ni wa se arin yin won ni wa laarin lati ko siga laarin yin tori wi pe ogun olorun a je ke le set boundaries you will be able to set boundaries tori pe wahala to n tiyo ninu eleyi nigba te ba le set boundary lo ma n je ki opolopo oko wa shift ife to ye kan ni si iyawo wa shift e sori awon omo won nigba ti wahala ba ti wa laarin loko laya te ba ti fogun olorun to o lo ma n je ki obirin ko shift ife to ye ko ni si oko a shift e sori awon omo awa gbe ife lori omo awon awa oyan ti e bu lara wo obirin oko mi o omo lo wa ma di oko oruko wo la wa pe oko ngba ta awon omo ba ti wa di oko mi lo ti ta mo pe ninu awa yoruba a ma fi se idaponle ni atori atomo okunrin atomo obirin la ma un se oko mi fun awon awa megeji a lo fokunrin a lo fobirin la se oko mi fun sugbon nibo mi what e ti wa so di pe gbogbo attention to ye ke fun oko to ye ki obirin mi fun oko ori omo lo ma da gbogbo ele a wa ri omo bi oko oko wa ni gamon kankan mo be na mo ti rogun to je pe omo nikan ni to awon omo enikan o gbe awon omo le iyawo re lori se di bi ti rududu tin wonu le niyan ti nkan ba ti se omo bayi ya bi nkan ba se omo won wa ma ke omo bi eyin sugbon iyawo wa ma teach iyawo won bi robbie bi eni pe ki sala iyawo yen lo mo yen ti jade so mo den so fun wa loni gbogbo eyin te gbo mi le tori pe bo se wa bo ti se sibi kan na lo se sibi keji to ba ni iwa ti wo baba ile nwu to mu ki iyawo wa force lati so omo re omo te gbogbo bi to so wo doko to wa pawo ti yi pada ninu iwa yen tori opolopo okun ni mu awon ofe wa responsible ngba ti okun obirin na ba ti wa wo pe ko si kilo orin anfani wo oko wo lo nje ayo wa fi agidi so oko di o so omo di oko o yo di si ife olorun bakan na iwo iyawo na to ba fi le mu ki okun oki oko ko wa gbekan le iyawo ju gbekan le awon omo ju iwo iyawo lo nkan kan ti sele to ba ni iwa to nwu to mu ki oko shift ife ko lara re to wa gbe sori omo yi pada ko ninu re pẹ to ba je pe ko si nkan kan to je pa kan wa ninu aifogbon olorun se ni e je ka yi pada oto ni aye oko oto ni aye omo oto ni aye iyawo re oto ni aye awon omo re won gbodo o gbodo gbe ife won ke gbe ife awon omo lera leri aye leri ti oko tabi ti iyawo ko ye ko ribe tori den de lekeji to wa ni wipe apolopo ma se mistake ninu dile e wa separate omo awon omo t'olorun fi fun ti e ke ko won ni ona olorun iya mu ti e omo baba mu ti e iwa ti o da ni iwa ti o da ni ke je ke eyan ni alaafia lojo ola o ma ba yo adile je ni a ri apere yi te ba wo inu iwe mimo ninu jacobu ninu igbe aye isu ati rebeka sorry isaac ati rebeka jare ninu igbe aye isaac ati rebeka on lati ri apere yi ibeji la won t'olorun fun okunrin meji iya mu kan baba mu kan ti ba se pe majemu olorun wa lori aye Jacob ni iso e ba ti padanu iso e ba ti padanu tori pe nko awon omo yen lati le ma develop a trade fun ra won ni enko won lati ma ni ikoru okan opodo ka wa pin omo iya mu meji ti atoyan layo baba mu meji ti atoyan layo o je nkan to buru awon omo yen e fi ogbon olorun to kile yin ma ba daru ke ma ba bojo la awon omo yen ke te ba bi omo lotito o le je pe akoko kan wa to mo yen bo si lara yin abo ni nkan to nse te ba feran omo kan laarin awon yin e gboro gbeleju te ba ti gbeleju e ti ko awon omo yen e ti won sinu wa la.

0: adupe lowo olorun alaye oba to je kari sunday to kan yin nusu karun odun yin o gbadura ati eyin ati awa akoko to ku ojo to ku osu to ku nu odun ayo ati alaafia laafi laja o je ka gbe omi wa ororo wa ati beli wa ka sun bi to se radio wa lati wa fun akoko aluyo ti akoko yi ti o ni ni sunday to kan yin osu karun ibi ti ade ti bara wa soro olorun na ni orin davidi ori kerin din ni adota that is ila koko psalm 46 line 1 to kabayi oni olorun ni abo wa ati agbara wa lowo lowo iran lowo ni igba ponju je ka tere ba fun adura oruko jesu
1: amen
0: agbe oga lopolopo gba ope wa
1: amen
0: Olorun ayiraye gba yin wa.
1: Amen.
0: Ni ti ese Olorun dariji wa. Olorun oro re ba wa so.
1: Amen.
0: Oye oro re fi ye wa.
1: Amen.
0: Ati awa ati awon jada labukun fun.
1: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
1: Amen.
0: Koko oro Olorun ti a gbo ninu eto aluyo toni na ni Oluwa ni abo wa ati agbara wa. The Lord is our refuge and strength. Oluwa ni abo wa ati agbara wa. A ri pe igbe aye eniyan kun fun oniruru awon ogun isoro ijakule ati be lo a ri pe igbe aye ti opolopo n gbe niyan oniruru ogun lo wa ati ijakule sugbon nigba miran a le ni ijakule fun iran lowo lati odo awon ebi wa ore wa tabi lati odo awon eniyan a le ni ijakule lati be ebi wa le ebi le jayan kule ore le jayan kule awon eniyan le se kini won le jayan kule sugbon bibeli so fun wa pe olorun je ibi abo wa ati agbara wa nigba ti on gbogbo ti o yi wa ka ko ba je ti ko ba ri bo ti ye ko ri ti ko ba wa bo ti ye ko wa ti ko ba ye wa mo tabi ti o yi pada so olorun ki yi pada eyan le yi pada olorun ki se kini o ki yi pada loni opolopo eniyan lo se alailera nipa ti emi won se alailera nipa ninu eto isuna owo won je alailera nipa ti ara a ri pe opolopo awon nkan won yi o ma mu ke yan ka re o ma mu ke yan wo pe boya olorun ko wa pelu nilu awon esoro ma ndide to le mu ke awon eyan ku ni waju olorun sugbon mo nso fun ani wakati pe olorun je bi abo wa o le sako ta ba ti sako ni waju re a ri pe iru eni be o da nkan miran ni e olorun to fun awon omo re olorun to fun wa o n da bobo bo awon o n da bobo bo wa o fun wa ni agbara o n gba awon o n gba wa lowo awon ota so olorun yi o si ye ka ni igbekele ninu re e je ka ni igbekele ninu re o lo fun wa ni agbara o lo gba wa ni owo ota wa o lo gba wa lowo ogun gbogbo to dide si wa nitori olorun yi oje olorun alagba a ri pe nibi ti a ti ka ese oro olorun re o ni oluwa ni abo wa the lord is our refuge oluwa ni abo wa nigba ti wahala ba de oluwa je abo wa agbodo so agbada sa lo sodo re nitori pe olorun ki se ki koni sile ki fini sile nitori pe aye le koyan sile sugbon olorun ki koni sile ibi abo je ibi ipamo ati ibi odi fun iran lowo o je ibi abo je odi fun wa ati fun iran lowo nibi to je pe ti ogun ba dide si wa ti wa lawa de si wa odo olorun lo ye ka sa lo o je bi iran lowo wa ni akoko ewu olorun je ki je ibi ipamo wa je ibi ipamo wa a ri pe inu we orin davidi ori kokan le ni adorun ilakeji psalm 91 line 2 oni emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati odi mi olorun mi eni ti emi gbekele o la ni lati simile nigba ti ota ba dide si wa olorun yo da bubu re bo wa o la gbodo simile bo ota ba dide si wa ja sa lo sodo nigba ti jibade storm aye to ba de olorun je ibi ipamo fun wa oje bi ti agbodo re sade oje gbe bi ti agbodo sa lo nigbati abo nigbati ajakale arun ba de nigbati ijakule ba de lati agbodo lo si odo olorun nitori pe olorun duro ninu otito re si wa nitori oje ibi abo wa fun apere a ri pe oluwa ni bi abo wa nigba ti wahala ba de agbodo sa lo sodo olorun a ri pe ki si odo aye la gbodo sa lo ta ba wo davidi o sa lo sodo olorun nigba ti saul bere si le kakiri davidi diro mo olorun o si ni isegun tori ko mo pe odo olorun nikan ni abo wa a ri pe danieli abo ninu okini Olorun lo dabo bo ninu okin nigba ti ogun ota dide si a ri pe awon omo eberu meta a ri pe awon na ninu ina a ri pe Olorun je alabo fun won emi oriro ogun to le ma la koja sadwa si odo Olorun nitori pe oni Olorun ni abo re ogun to wu to la koja lowo lowo ma saka kiri sa lo kepe Olorun o se tan lati gba o o se letan lati ro pada nitori pe oni abo eyan le so pe won sabo le olori eyan le so pe won so nko fun o sumo le ja okule Olorun nikan ni ki ja ni okule nibi ti a ti ka oro Olorun yen a ri pe Oluwa oni Oluwa je agbara wa the Lord is our strength Olorun je agbara fun wa nigbati agbara eniyan ba tan agbara Olorun ki tan lai lai agbara eyan le pin agba Olorun ki pin a ri pe nuwe Isaiah ori ogoji ese kokan din ni ogbon o nfi agbara fun alaare o si nfi agbara kun awon ti ko ni ipa riba awon to je alaare Olorun mo nfa agbara fun awon ti ko ni ipa Olorun mo kun won ki fi won sile awon akoko kan ma nwa jo ma nira fun awon nigbagbo o mo nda bi pe Olorun ko gbadua o ma nre won o ma nre awon onigbagbo o ma nre won ada bi pe Olorun ko gbadura o ma nre eniyan ninu adua o ma nre eniyan ninu adua nigba to ba gbadura ti o ri pa kankan o ma nre eniyan sugbon mo nso fun ni wakati o gbodo je ko re o ma nre eniyan ninu diduro de Oluwa o ma nre eniyan asu eniyan pe latojo yin na ada bi pe eyan wa loju kan Iru akoko be o gbodo se kini o gbodo pada seyin da a ri pe Joseph ntinu ogun kan bo sinu ogun kan ko je ko ran o mo pe Oluwa na ni Oluwa gbodo duo nigba to da wa lohun la koko ki se gege bi ife wa bi ko se gege bi ife re o ma nre eniyan nitori isoro ti o ni nitori isoro ti elomi o ti e ni mo bi o se towo bo mo a re a pe ni lati ijo e elomi ti nla isoro koja boya bi odun meji meta merin te elomi ju be lo o ma nre eniyan sugbon mo nso fun ni wakati pe Olorun o fun o ni okun ati agbara mo je ko re o sugbon Olorun ma tun agbara wa o ma tun agbara wa se gbekele Oluwa gbekele Oluwa yo si gba on la sumo o nikan soso o lo je bi agbara fun o nikan lo je abo re gbekele iwe Filipi ori kerin ese ketala oni emi le se on gbogbo ninu Christianity tin fi agbara fun mi emi le se on gbogbo ninu Christianity tin fi agbara fun mi aja Jesus Christ ni agbara wa nigba ta ba ti sumo o ti de ko ran wa lowo inu iponju wa yen ko ran wa lowo ni soro wa yen ko ran wa lowo ni idamu yen wa yen yo fi agbara re kun wa koni fi wa sile ni awa nikan Olorun yo rin mi ati iwo lowo amen Olorun yo ran wa lowo pelu Olorun ailera yo di alailera yo di alagara wa di alagara pelu Olorun eni ti o beru di eni ani igboya wa ni igboya o ni beru mo ngbati Olorun ba ti wa pelu wa pelu Olorun eni to nso ireti nu yo di eni ti o ni ireti ngbati ba ti ni igbe to ba ti dekele Olorun to simi ori Olorun nitori pe Olorun ko ni fi emi ati wo sile nikan agbara eniyan le tan sugbon agbara Olorun ki tan lai lai agbara eyan le pin agbara eda le saki agbara ore le saki sugbon agbara Olorun ki tan lai lai ohun lo gbodo diro mo oni okun oni o gba o lowo alagba to ju alagbara lo tin gbe on mi ohun lo le gba nigbati agbara wa ba deku Olorun yo fi agbara kun tuntun fun wa Olorun yo fun wa ni agbara tun awon to je alailera alailagbara yo di alagbara ninu Kristi esun e je ka sumo Olorun e je ka wa pelu Olorun tori pe o ni kankan soso ohun lo le kun wa fun agbara re ohun ni kan soso lo le gba wa lowo ogun to ndoju ko wa a ri pe Olorun ma nfi iwa laaye han ninu gbogbo igba ninu gbogbo isoro wa Olorun ma nfi iwa laaye re han iwe Psalm ori kerin din ni adota lakini Psalm 46 line 1 oni Olorun so pe ohun wa pelu wa ni akoko ipanju Olorun ki fi awon omo re omo ti re sile ni akoko isoro Olorun wa pelu emi ati wo ni akoko ipanju ki fi wa ko le fi wa sile ngo ton la koja yen Olorun wa pelu e nto ni nikan ni mo wo Jesu gege bi alase pe igbagbo re mo ko ni waju re lo si rin emi ati wo lowo iwe yin rere Matthew ori keji din ni 30 ese ogun ki e ma ko won lati ma kiesi on gbogbo on ko nti mo ti palase fun yin ese kiesi emi wa pelu yin ni igba gbogbo titi o fi de opin aye gbo bayi olorun lohun wa pelu wa ni igba gbogbo ngbo wa fi ole to wa pe eyan eyan le ko sile en to gbe kale eyan o le ku papa le ku iya le ku ore le ku alagbato le ku sugbon olorun nikan soso ni ku ai ku ai sa o olorun ni fi o sile titi de okin ni opin aye nitori na simile gbe kale yo si gba ola Olorun yo si ran lowo Olorun wa pelu wa ni igba gbogbo baba o le wa pelu e ni igba gbogbo iya o le wa ore eni kan ni o le wa pe sugbon Olorun lohun wa pelu wa ni igba gbogbo nigba ti a nse aisan Olorun wa pelu wa nigba ti a se alaini Olorun wa pelu wa nigba ti ninu dide si wa Olorun lohun wa pelu wa nigba ti a ni ipon ipenija Olorun lohun wa pelu wa Olorun yi Olorun ni fi wa Olorun wa pelu wa ni gbogbo akoko eyan o le wa pelu e ni gbogbo akosun Olorun lohun wa pelu wa ni gbogbo ko ni fi awon omo re sile nigba wahala Olorun ki fi awon eni ti re sile nigba wahala nigba ti idanwo aye ba de Olorun Jesu ki fi awon eni ti re sile Jesu yo wa pelu emi ati iwo Olorun yo ran wa lo kini ohun ti a le se niru awon akoko bi eleyi what should we do in time like this kini agbodo kini a le se gbekele Olorun re trust God gbekele olorun re iwe beru ori keta ese karun oni fi gbogbo aya re gbekele oluwa ma si se tesi imara re mo tesi imara re gba duo ninu olorun ma tele olorun wa ninu olorun pray always ka ma gbadura ni gba gbogbo lai simi ati lai ka re gbe igbese aye aye mimo that is remain holiness ka wa ni mimo so a ri pe olorun wa mimo ni ko fe iri tabati wa ni mo pelu re a o ri pe olorun wa ni to si wa olorun wa ni to si wa loruko oluwa yo dara fun ohun ko ti o la koja loni bo ti wule ko lara gba to ran ti pe oluwa je abo fun o oluwa je agbara fun o oluwa ko ko sile ran ti pe oluwa ko ni da okule ohun ko to wu to le ma la koja we oni sam oni David ori ketade ni 30 ila kini sam 27 line 1 oni oluwa ni imole mi ati igbala mi tale mi o beru oluwa ni agbara emi mi aya ta ni yo fo me oni lati beru nigbati wa laye ba de nigbati soro ba yi opo oluwa je abo ati agbara emi ati iwo ma se je ki aberu e ma se je ki aberu nitori olorun wa pelu wa Olorun ko fi o sile ko fi eni kankan wa sile gbogbo to wuto nla ko jo baba mama e je ka du ninu Olorun Olorun yo si ran wa lowo Olorun ni bi sadi wa ati agbara wa ran lowo lati ran lowo wa ti sumo tosi gidigidi nigbati ipanju ba de nta ba ti fi Olorun se igbekele wa ati abowo wa ta fi Olorun sile e mo igba to gun yen ba le to ro bokun tile ti o so na mo pe Olorun be ni tosi re ni akoko ipanju ki Oluwa ki o ran wa emi ati iwo lowo lati duro ninu ife Olorun yo si dara fun gbogbo wa pelu Jesu Oluwa wa amen.
2: Have you heard about Dele Ajayi Foundation? Oh yes, Dele Ajayi Foundation is a non-profit organization that was created to reach millions of people across West Africa, most especially the underserved areas in Nigeria. Through our foundation, we hope to support people in need, provide food and clothing, scholarships to students, share love and hope to communities. Dele Ajayi Foundation is dedicated to causes that create an avenue for people in need, most especially in providing basic food, housing supplies, and ensuring that school students are empowered through scholarships. We are committed to serving people in need, reaching people in underserved communities, and giving hope to people to reach and positively impact the lives of people. Dele Ajayi Foundation, a family to be with.

0: pe wa si ori number yi 0913655652 0913655652 oruko yin ati bi te tin pe. Hello.
1: Allah.
0: Allah fi baba o. Yes sir. God bless you baba. Yes sir. Yes sir. E je ka gbadura. Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Olorun yo je abo fun yin.
2: Amen.
0: Yo gba agbara fun yin. Olorun yo wo yin san.
2: Amen.
0: Ogo Olorun Abuja de. Gbogbo bi to ti ra ipa yin, Olorun ko fi agbara otun fun yin. Ke si ri iyanu Olorun. Jesu Oluwa wa. Amen. E ti wole. Hello. Eh kuro le.
3: Yes sir, e ti se Oluwa.
0: Ola ku se re o. Yes. E je ka gbadura. Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Olorun ayiraye gba ope wa.
2: Amen.
0: Mama re o, ogun to wute le ma la koja. Isoro to wute le ma la koja. Olorun segun.
2: Amen.
0: Abo Olorun yo daju lori.
2: Amen.
0: E o ni wo wahala.
2: Amen.
0: E o ni wo da mi.
2: Amen.
0: Olorun yo wa pelu yin o. E si di asegun.
2: Amen.
0: Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Hello, e ti wole. E kuro le egbon soke die. Okay ma. Okay sir. E je ka gbadura. Iranse re Olorun ko gbadura fun.
2: Amen.
0: Ko fun ni okun.
2: Amen.
0: Ko fun ni agbara.
2: Amen.
0: Gbogbogun aye yin ko sewa.
2: Amen.
0: Ise yin ko gba agbara otun.
2: Amen.
0: Aye yin ko gba agbara otun.
2: Amen.
0: Iran lowo te nilo. Ti eniyan ko le se Olorun dide fun iran lowo na.
2: Amen.
0: Anu Olorun fun fun aye yin. Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Hello, at wole.
4: E
0: je ka gbadura oruko Jesu.
2: Amen.
0: Iranse re re o, loruko Jesu, Olorun gbadura fun
2: yin. Amen.
0: Awon te bere yen gege bi ife Olorun ko da yin lo.
2: Amen.
0: Gbogbo ton se atunse nu aye gege bi wa, Olorun ko satunse aye
2: yin.
0: Ke ra nu gba.
2: Amen.
0: Kokan yin bale. Abo Olorun yo daju lori yin o. Okan yin bale.
2: Amen.
0: E se rere. Gbogbo ton la ko Oluwa segun na. Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Hello.
5: Hello, Daddy. I could say Oluwa.
0: Oluwa ku se re o. Yes,
5: sir. Madam, esa lati basic.
0: Yes, sir.
5: E gbadura fun mi, sir.
0: E ti ka gbadura. Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Oluwa ko gbadura fun yin.
2: Amen.
0: Ogun aye yin se.
2: Amen, Jesu.
0: Abo Olorun yo daju lori yin. Anu Olorun sele.
2: Amen, Jesu.
0: Wahala ko dopin.
2: Amen, Jesu.
0: Idamu ko dopin o.
2: Amen.
0: Ke ra nu gba.
2: Amen.
0: Ohun gbogbo ti re ta n fe gege bi ife Olorun Oluwa ko da yin lo ke si ri iyanu Olorun Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Hello. Hello. E ti wole.
6: Yes sir, yes sir, yes gbadura fun mi.
0: Oruko yin ati bi te tin pe. Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Oruko Jesu.
2: Amen.
0: Olorun gbadura fun omo re.
2: Amen.
0: Oluwa wosan.
2: Amen.
0: Oluwa mu larada.
2: Amen.
0: Oluwa tusile.
2: Amen.
0: Oluwa danide.
2: Amen.
0: Oluwa fun ni isegun ko si ri iyanu Olorun. Ogun na ko gbina sonu. Alaafia pipe ko wonu aye yin. Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Ki enikeni ko ma se pe mo. E je ki gbogbo wa ka jo wo inu adua lo. E je ka dupe lowo Olorun. Olorun to ba ri Sunday to je ka ri Sunday to kayin osu yi. Osu karun ya dupe lowo Olorun fun awon ore re gbogbo adura ope
2: oruko Jesu
0: oruko Jesu oruko Jesu Oluwa ose o
2: Olorun o shin to kun
0: zo ni mo sai to kaje osu yi
2: ayira yo se atata to gbe to yi Jesu
0: ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose Oluwa ose to mari sai to gbe osu Oluwa ose no karun ayira yo se Oluwa ose oba won bo se o gbe oga ati awon ati awon ta to gbe do Oluwa ose Oluwa ose gbo adua Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Se Olorun Oluwa pa agbara iseru ninu aye wa o ya adua
2: Jesu
0: Oluwa Jesu Oluwa Jesu baba ma je mo Oluwa pa agbara iseru ninu aye wa ati awa ati awa ati ati do gbadua Oluwa pa agbara iseru ninu aye wa pa agbara iseru ninu aye wa pa agbara iseru ninu aye wa ninu aye wa pa agbara iseru Jesu Oluwa pa agbara iseru oba awon oba pa agbara iseru gbo adua Jesu Oluwa wa.
2: Amen.
0: Se so fọlọrun oluaje nri o ninu program to ni ko to pare na wa gba re sinu aye mi o ya adua
2: oruko
0: jesu ko jesu oluaje nri o ninu program to ni ki program to pare oluaje nri o je nri o je nri o je nri o ati awa ati awon to nja ri o
2: leje kari o leje kari
0: o oluaje ri o oluaje ri gbo adua jesu oluwa wa e so fọlọrun oluaje abo fun mi ninu gbogbo wahala ti mo nla koja je ki abo re ko daju lori mi ati dile mi o ya adua so agbara wa di otun ninu re o ya adua
2: oruko
0: jesu oruko jesu oruko jesu oluwa ru alagbara so agbara re do tun ninu aye wa ja agbara re do tun do lo ma fun lo fun awon eni ti re ni agbara so agbara re do tun ninu aye wa so agbara re do tun ninu aye so agbara re do tun so agbara re do tun so agbara re do tun gbo adua jesu oluwa wa so fọlọrun oluwa on ko ti an la koja igbesi aye ti an la koja loruko jesu ti o bogo olorun mu oluwa mu kuro nu aye wa o ya so si atun si ona wa o ya adua
2: loruko jesu
0: loruko jesu loruko jesu la jesu agbadura loruko jesu agbo agba ti tan la koja on ton la koja loruko jesu ti o ba ife olorun mu oluwa si atun si nu aye wa loruko jesu ati awa ati awon oluwa gba wa oluwa gba wa oluwa satun se oluwa satun se oluwa satun se oluwa satun se satun se nu aye ni kokan satun se oluwa satun se oluwa satun gbo adua jesu oluwa wa e gbadua gbogbo agbara okun lori lori aye wa oye ma parun oye ma parun loruko jesu oye adua
2: loruko
0: jesu loruko jesu gbogbo agbara okun lori aye wa lori aye awon ko lori aye omo lori aye aya ati awa ati awon ton gbeto oluwa ma parun ma parun ma parun ma parun
2: gbogbo
0: agbara okun
2: ma parun
0: ma parun ma parun ma parun gbogbo agbara okun e ma parun ninu aye gbo adua jesu oluwa wa e so fọlọrun oluwa ma fi mi sile oluwa ma ko mi sile segun afun mi that is the tweet de mi gba mi lagba tan ma oluwa ma ko mi sile ma fi mi sile o ya adua
2: oruko
0: jesu oruko jesu adua awon to sati olorun ni e oluwa nigba ti ogun le oluwa ma ko mi sile ma fi mi sile oluwa wa pelu wa pelu awon eyan re ma se ko won sile oluwa ma se ko won se
2: Le
0: mo se ko wa sile mo se fo wa sile mo se ko wa sile Jesu mo se para leyin wa lo ko Jesu mo se ata wa to gbo ata mo se fo wa sile mo se ko wa sile gbo adua Jesu lo wa wa Oluwa fun mi so fo Olorun Oluwa fun mi ni isegun lori ohun gbogbo ogun lori ogun gbogbo aye mi Oluwa fun mi ni isegun lori gbogbo ogun aye mi e gbadua awon ogun to ro gba ye ka o le po sugbon ka le mo gbadua debe la fi ko gbogbo e po wa Oluwa fun mi ni isegun lori gbogbo ogun aye mi gbogbo ogun ti mo nla koja o le se lori omo o le se lori aya ati be lo oluwa fun mi ni isegun lori ohun gbogbo ti mo nla koja o ya adua
2: loruko
0: jesu loruko jesu awon eyan yi ogun ti o nla koja iba se taisan ni iba se lori omo ni iba se lori aye won iba se lori oko ni oluwa fun mi ni isegun oluwa fun mi ni isegun lori gbogbo ti awon eyan nla koja oluwa fun mi ni isegun oluwa fun mi ni isegun oluwa fun mi ni isegun oluwa fun mi ni isegun gbo adua jesu oluwa wa olorun to gba daniel ninu okini It's so for long, Oluwa gba mi ninu ogun ti mo nla koja o ya adua
2: loruko
0: jesu loruko jesu loruko jesu Olorun gba Daniel ninu okini Oluwa gba to jabo fun Oluwa gba wa gba wa ati awa ati awon ti an jojo gba adua Oluwa gba wa gbo adua jesu Oluwa wa e ja gba adua lori ogun ti orilede nla koja Oluwa gba wa gege bi orilede jabo fun wa gba wa lagba tan iwo to gba daniel to gba joseph to gba ebelu meta ninu ni ileru olorun gba wa o ya adua
2: loruko
0: jesu loruko jesu ogun ti orilede nla koja olorun gba wa o dide fun igbala okan wa dide o dide o ya gba wa o iwo to gba won ebelu meta ninu ina oluwa gba wa o gege bi orilede gba wa o gba wa o gba wa o gba nu re gba orilede fanori bo ile de ko ra ile de pada olagba olagba tan bo adua na Jesu Christi oluwa wa
2: amen
0: so folorun oluwa tun agbara mi se tun aye mi se oya service agbara mi gbogbo kan to nsa isa igbadua yen oya adua
2: lo
0: Jesu ko Jesu ko Jesu oluwa gbogbo kan to nsa isa to wa ndu gula isa oya igba ewo san pe egba lafi pe egba lafi agbe egba itura pe egba idande pe egba ise pe agba tin benu eje Jesu Christ ko wo isa ko mo ila rada ko setu sile ko setu rapada be ni o si de o Jesu oluwa wa
2: e
0: so fun olorun pe oluwa gbogbo agbara ti o je ka ku oloju kan gbogbo agbara to se mo pe oluwa ko tun sile lo wa agbara na alagbara na ko di ominira ko lo wesu ati awon omogun re o ya adua o Jesu ko Jesu agbara Jesu lo ma tun ni sile fi oruko na gbadura wa si ri iyanu olorun ni oruko Jesu agbara olorun ko tu awon eyan sile kan ri iyanu ko fun ani dande kan ri iyanu kan ri dande kan ni segun gbogbo kan to wa nu ogun tabi nu dam gan ajo mo ni boya nu aisan ni boya nu gbogbo kan ni boya ni se ni ogun to wu to le yi oka ni oruko Jesu lo atu o sile ni oruko Jesu Christ Nazareth olo atu o sile o ya gbagba gba ira pada olo gba itu sile re gbo adua Jesu oluwa wa
2: amen
0: eje ka so folorun pe oluwa oluwa da ina gba re itin wo nisan itin mu ni larada da sinu aye mi ko jo gbogbo si okunkunrun ko jo gbogbo si otarun inu aye awon eniyan re o ya adua
2: nko
0: Jesu nko Jesu na gbara ti man tu awon eniyan sile ti man se ira pada olua da sinu aye awon eniyan re kan gba itu sile kan si gba ira pada olorun Jesu oluwa wa
2: amen
0: e si ororo yin kale e si gbe gbe owo le ikun yin atabi bi ti aisan tin se yin e je ka gbadura oruko Jesu
2: amen
0: olorun gba ope wa
2: amen
0: gba yin wa
2: amen
0: ati gbo oro re oro re na jo mu alara
2: da
0: jo tun aye wa se olorun jabu fun wa inu gbogbo jabu fun wa jo oluwo san fun wa jo ndande fun wa gba wa lagbara gba wa lagbatan gba wa lagbatan awon eniyan re re o tan poruko re mo oluwa tun sile inu ogun tan la koja kan si ri iyanu olorun omi atororo yen ko gbagba olorun kan si ri iyanu olorun kan ri dande ko gun se be loluwa wi o ko yugo pada lai ni oruko Jesu Christi oluwa wa
2: amen
4: o da mi loju pe e ti di alabuko fun lati nu eto akoko aloyo breakthrough half hour to ti de seti gbo yin latenu professor Sanusi Peter Abiodun tinu ijo CAC Mountain of Deliverance fun ibere si waju si e pe professor Sanusi Peter Abiodun sori 0706599 0015 Jesus

0: tokun eto oye ijinle lati inu bibeli fi akoko eto pe lowo olorun ti o ma ndara po pelu wa nigba gbogbo ti a ba nse eto yi ti o dara po pelu wa lati bere odun titi di oni ki osu kanu fi pari bena lati dupe lowo onigbowo eto ni John Bach Foundation ti o ko po pelu wa lati mu eto yi yori si ibili to buruko olorun bena lati dupe lowo gbogbo awon ti fun wa ni imoran pe tori eto yi ati gbogbo awon ti fi adura ran wa lowo agba aladua pe oluwa ninu anu re yo gbe ran lowo dide fun gbogbo wa
1: ami o
0: ni waju mi ni ni olusagutan AK Obiyemi wa won se tan lati ba wa seto oye ijinle ti oni eyi ni oye ijinle ti o keyin ninu osu yi olusagutan AK Obiyemi a ma ki yin pe e ku abo sori eto yi o
1: e se baba
0: se alaafia la ri yin o
1: dupe lowo olorun
0: e ku isimi oni o
1: a ku alaja osu yi
0: ami e se
1: ki gbogbo eyin ti n bo wa nibi gbogbo ati gbogbo eyin omo olorun gbogbo ati eyin omo leyin anabi pe a ku odun todun
0: a dupe o
1: emi yo se
0: opo re
1: bi oluwa ti n be loni a o ni si so
0: ami
1: oruko Jesu eyin na ni si wa gbo
0: amen
1: ori ofe toto ati awa ati eyin olorun o fi fun wa
0: amen o
1: ka bo sori eto
0: e se e je ka tele ba fun adua oluwa olorun wa oba awon ba oluwa awon ola ope ye eyin ye ogoye afope fun afeyin fun afogo fun afola fun ayin elugu ase eloba nitori pe o wa pelu wa lati bere odun yin titi di opin osu karun odun yin oba awon ba oluwa awon ola iwo lo n ba wa se eto na a mo se a logbon a si loye a o ni mo iwo ni ogbon wa iwo loye wa iwo ni mo won baba gbo ope wa oluwa gba yin wa pe ati yin na ta mu teyan olorun wa wa ni wakati a ni Jesu gbala oluwa se ni ite gba tori pe a ri opin osu yi layo ati alaafia a fi ope fun o nitori pe o je ki adubule aisan o je ka aisan o se wa o je ka aisan o gbe wa di baba gbo ope wa ope ati yin na se ni ite gba a n lo lori eto yi oloko Jesu Kristi olugbala darapo pelu wa ba wa se eto na ma ja siwe ma ja si so awon oro ti o jade lenu wa ti o bi eyan olorun wa ninu loko Jesu gbala ma jo jade lenu wa oluwa lona awon gba isakoso loko Jesu baba ti lanu wa gboro oluwa ma kun oluwa saanu fun wa oluwa wa pelu wa gbogbo isoro ati wahala ati iponju ati airija iremu airina ilo ti o n ba wa fira lati ibere odun yin bi oyi ti n lo si opin bi o ko Jesu ka ma gburo re mo gbo alase orun se ti wa lase pe o ka yin elogo ka si ma dupe ogo ni foruko re Jesu oluwa wa ni ose ti o koja ni ati bere si n sise lori awon okunfa ti o n se idaduro tabi idena igbeyawo oun naa lati n sise le lori o dabe ni pe ati se ati salaye bi meji tabi meta lori re ibe naa latun ti bere ka tuntun re bosi ori ikuna lati tele ilana eto igbeyawo lati inu bibeli ka to bosi ejo olusagutan AK Obiyemi nje e le tun la wa loye die lori awon isoro
1: dojuko ati igbeyawo to n dojuko idile
0: gan
1: na ba gbeyawo tan
0: bẹẹni oun naa la n sise le
1: to n dojuko
0: ati tete ri iyawo fẹ bẹẹni
1: ati tete ri ọkọ ni
0: o ma n do isoro idojuko ọpọlọpọ eyan
1: baba bi o ti wu ki eniyan nimọ to ko lọgbọn to ìmọ̀ kì í ṣe tẹnìkan
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ọgbọ́n ì ṣe tẹnìkan
0: bẹ́ẹ̀ni
1: gbogbo àwọn àlàyé tí a ń ṣe ó lè mọ bá kọ́chọ̀ míì mọ̀
0: bẹ́ẹ̀ni
1: ṣe ẹ̀ ń gbọ́ ní àlàyé tí mo ṣe
0: bẹ́ẹ̀ni ó tọ́ nìyẹn
1: torí bí wọ́n ṣe é ṣe nílẹ̀ yorùbá
0: bẹ́ẹ̀ni ó yàtọ̀ sí
1: ti ilẹ̀
0: ibo
1: bẹ́ẹ̀ni
0: ó yàtọ̀ sí àwọn hausa
1: ó yàtọ̀ fún ti àwọn orílẹ̀-èdè míì káàkiri
0: báyìí bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni
1: bí wọ́n ṣe é ṣe ní àṣà àwọn bọ̀tá ń sọ àṣà bíbélì báyìí isoro na ni soro je isoro to doju ko omo yoruba to je ko ni delay of marriage iyen ni daduro igbeyawo o tun doju ko awon tan je igbona be ni o ti wa wopo ni apa ariwa awon ti wa ngbe igbese kan ijoba gan ti ngbe igbese kan
0: kini igbese na
1: awon igbese tan ngbe oni pe won fun awon omo won ni mass marriage to pe ijoba gan ni o sponsor won won le se 1000 igbeyawo lojo kan soso iyan to ese bere ni ko ri be tele tori awon ijoba ni awon apa ariwa gan ri pe kini yi taba de wo kọchọ kan na ni ile yoruba ni mo gbọ pe ni ilu sawo mo gbọ ni o
0: tele gbọ
1: pe mo ma se mass marriage
0: o to se ni ni lo ni nibi na won awon pupo eniyan ma nse le kan na
1: so
0: o to niyan
1: so pe ko je pe boya bi eyan ogun eyan adota nigba mi
0: ma se fun won
1: so therefore o tumo si pe ti a ba n wa ona abayo fun awon odo fun awon awon omo wa awon aburo wa to ye kan ti ni igbeyawo ton ni ton si ni awon idoju ko ta nfe nu kan yi an lati padanu bibeli
0: kini bibeli wa gbe lori
1: ti a ba ti kuna lati pada sinu awon asa bibeli a ni le bori opolopo isoro lori oro pe ki awon omo omo ni delay of marriage aji so apere akoko ni jejo Adam ko ni o wa iyawo fun ara re a mo yi odun to lo ti da Adam Olorun sa ri pe okunrin nikan o na ni nda gbe ni nda so
0: be ni o ni da nikan soro
1: ko jo ta ehn
0: ko na ko ti o ba gbe ko won le soro si da won
1: ehn de de teniyan yato fe di eran ko yato fun teye o yato fun teja so Olorun fun ara re lo wo ona abayo igbeyawo akoko niyan ninu we Genesis ori keji Olorun lo wa ona abayo
0: o wa do to o si ri
1: okay the same thing nigba ta tun de iwe Genesis ori 24 lati se ikini a tun ri pe Isaac na ti pe omo 40 odun
0: 40 odun ko ti le iyawo
1: baba re si ri pe to won ba gbe igbese o le lo si ayafe
0: be ni
1: so e ma wo awon obi nu bibeli so that is back to the bible culture e je ka kan kankan ku oloju awon odo wa opopopo ijo lo ni se la ndaran sa won mo ilorun pe ko si obi to ye ko yan fun won ko si enikan to ye ko yan fun won te ba tun ri pastor to ni tara to ri pe awon omo po ninu ijo won pe edoyibo kan ni match making marriage nigba to n ga oro ko mu wale tongo oriyawo mu wale how long ojo kan be ti o mo sepe fun yin bi gogo sure
0: ti awon omo won yin
1: en to ye kin se ran lowo fun aburo mi ta kin se ran lowo fun ko fi lo ile oko ti o lo ile oko ta lo ma re ru re
0: eyin na ni
1: emi ma ru digbawo
0: gba to lo ba le pe
1: so je fa ni de ati gbe awon igbese kan ta so nisin o le mo ba kọchọ church mi mu ko ni dandan o le mo ba sa idile mi mu ko ni dandan but awon otito niyan ni iwon iba imo ti awa ri ninu bibeli and anything biblical is not a sin
0: beni o
1: it's not a crime ko sese nbe keyan ori omo to da but nigba ton ti gbe si lokan jo si tin lo nigba ti gbe si lokan ni egbe alasara ju tin lo nigba social media ti corrupt life elomi pe elomi ogba ore mi kilo an so kini what's the meaning of that se wa wa ba mi woko ni ta ni o le ba woko iwo re ni se o ti 40
0: o ko ti 50 gan
1: You want to have a settled life, a settled home. You want to be on your own. Ki wa na di mommy ko di daddy.
0: Ko di grandma.
1: Oh, si re ni kaka to approach e boya tan fi si wo lara. Boya ogun kan ni ja o. Eh, Olorun le lo enikan lati bo mu ogun ye kuro. Eh, gbon tan so yi. Ogun ni yen. Komo bi ni 35 lati iroko ogun tin ja. Eh, esa, ogun ti nja sa. Ogun ni sa komo kunrin o le 40, ko pe 40 gan komo ti niyawo le. Bodala mo pe abi aba mo pe omo 50 years lanti. Emi o ko emi omo o. O ye mi o.
0: Omo awon omo egbe re yo ma pe ni.
1: Omo egbe re abi awon omo aburo re.
0: Eh, aba pe ni.
1: Abi awon omo to tope dagba.
0: Be de, ade brother wa je.
1: Nigba won ti pe 45 nisin, omo to pon dagba. Yo ba tun di grandma loju emi e.
0: Ah, o ga o. Nye ga o.
1: Ko le do enu to pe o ti pinu pe ohun ni the marriage, but en to so pe ohun ni the marriage ti o ti ni isoro ni. Idamu ni. So Abraham lati pe Eliezer ninu Genesis ori 24 yen te ba kala te se kini
0: be ni
1: oya lo ba mi wa
0: olori awon eru
1: iyawo fun omo mi mo wa ninu itoro omo ko mo kun lo ayika ti Abraham gbe ayika awon aborisa ni
0: awon keferi
1: o da fi sey le kini ko so pe ko mo tele ko lo we to wu
0: o sha ni ko ma lo
1: eh Olorun de samo na re
0: ben o fadura si lo
1: o da mo e to da wa
0: no mu wa o
1: ah okay
0: o mu de be ka wa o
1: I want that ni a successful marriage o je pa na ni penija Abraham gan ni penija
0: be ni
1: ri pe Olorun gan Olorun gan pe foto re wa fun oloju orun ko so pa ni ri awon ipenija for two to become one ise nla ni
0: ah ise nla ni o
1: tore ejo se dile kan ejo so mo bejo mo ya kan iwa yin o le papo abuda yin o le papo
0: ibeji gan iwa won papo
1: ko le papo bejo gbolobi kan waye o kalu ko ni awon ironu ti e abuda ti e oju iwoye ti e oju iworan ti e that is the culture of the Bible eba tun de chapter 29 iwe Genesis eja tun lo wo yen atun ri enikan be ti o da oro pe omo mi fe ni iyawo ko dada omo re fun rara re
0: ni be ni
1: o na tun gbe igbese Genesis 29 o le je alagba to pe ngbodo re o ti di baba o ti di iya re
0: be ni
1: e wa ibi isinmi fa won omo e ba won soro pe le wa ba won woko e ba won soro pe le ba won wayawo awa alufa elomi to wa nu jo koni baba koni ya mo ti fi ase baba ti fi ase ya
0: be ni o
1: we can't just fold up hand and looking at them ka ye won mo baje sinu jo at the end of the day this iri ti oyin o ri won mo ri
0: ku gbodo ko wo
1: they will begin to multiply in tan pe ni immorality
0: wa ma loyun ese gbogbo
1: bi o ti e loyun ko ife ku fe nko a ma wa bi o se seduce okunrin ninu ijo ngba to ba gbe package de church toju perfume lu to kota ama ja paro ai mo ya awon daddy nu le to ji bi mo to mo won ti wa university to bi awon mo kekeke se be niyan ni wa sa jabo ni
0: o to ma
1: ni awon angeli jo ngba ton wa si ton wa kan wa latoro ton ri awon omo
0: bi ni
1: imi o pada lorun mo
0: lewa to lewa
1: imi o pada lorun mo
0: ani won be si fun won loju won bi awon omi
1: ta to wa so pe awon eniyan ta je ele irupe
0: be ni
1: e wo e ja se nkankan Genesis 29:23 oni o si se li ale o mu lia egbo ito Jacob ni o ngba to fe yawo to lo odo Labani so egbo wa nle Jacob ronjumo aburo
0: be ni
1: Baba na wa dake.
0: Eh o di pe ni.
1: Ba ye je ti banwo. Baba na wa dake.
0: O di pe rake le le wa.
1: O je ko se ife nu e yo nu beje. Igba ti o wa yonda omo, ko yonda e to fe gan. O wa yonda lia. Te ba de kiesi to yen dada e ri pe Olorun satileyin ti baba yen se tori pe Olorun se rakeli ninu. Lia Olorun gogo fun lomo.
0: Abeni.
1: Oh, boye gbo mi dada baba. E ma wo Olorun. Tori Olorun mo pe baba yen se to tona. Lati ri pe egbon o lo lu oko saaju aburo. Aburo lo lu oko saaju egbon. O wa lele.
0: Bene, o to se de.
1: Esin aburo kini, esin aburo kan ji gbogbo awon omo ti omo ya awon omo yen ge inu won ni dun to ba ya.
0: Egbon ni odo wa. Ti aburo ba lo si ile oko saaju egbon re wa ni ki aburo abi aburo je tabe egbon ko fu ye o fi di padi ye fun eniyan ko je ko ma ba hun
1: to
0: ni tori won ni egbon lo gbudo lo si ile oko saaju aburo ki saburo lo gbudo lo
1: e lati wa de na re nisin ki la ba ni o le de na ru re ko mo sele o gbegbe sato ye ko gbe bi po ko fun Jacobu ni Rakeli ko fun Lia lo sin lo fun iron bi mo bi wa emi na mo likeni emi na mo likeji so like keji na oya tun wa lo
0: ko tun wa sin ru fun odun meje mira
1: o de to se
0: o se o de merin la odun merin la
1: ikene si bimo ikeji bimo
0: mejeji lo bi ma
1: e je so sugba kini
0: sugba o pe ki Rakeli to bi
1: ti e je pa to ti ri pe Olorun ri pe Jacob ko rira Lia be ni sa
0: e ba o do se ni ko rira si so gan lo fe
1: ko se o se le ma fe se bi baba re alagbato re
0: ki se fe okan re ni
1: o le ko ife baba re ko so pe nu Olorun ma do si o o le ko ife pastor eh emi o so pastor jakujaku awon eyan olorun eni pe olorun awon ge o ti e ni wa nkan ti o da fun awon omo ijo won
0: to ni won ni wa
1: o e le ri alagbato to da ko si omo to gbe odo mi
0: be ni alagbato to
1: ba da ibi isimi mo wa fun won olorun de ran mi lowo pelu adua
0: be ni
1: emi fura ra mi o ni awon omo obirin ti mo bi ninu eje mi e kan ti mo bi o salaisi but paran lowo olorun gbogbo omo obirin ton gbe odo mi ko seni ti mi o koju boro re titi to fi lo le oko
0: mo ti da be
1: am ni paran lowo olorun won ni settled home titi di motion so yi ibe wa ti fe ni ipenija ma tun dide o se ko ri niyan mi so pe won so meje mi se egbon ton so loni mo di bi baba fun mi o wa ni idamu pe mi o lomo birin mo gba ladua fun gbogbo eyin obi ti en gbo wa ti iye yin si lori oro yi ki olorun ko fi anu fun yin
0: amen
1: atara mi niyan atara mi niyan an to ti je keferi tan pe keferi mo mo pataki pe ki omo ko mari ni akoko to e ko mari eje yara so gangan fun yin mo bere lowo omo kan te ba so ro fa won do ni saria ti mi ti pari school ta lo so fun won Olorun le fi igbeyawo saaju ko to pari ilewe mo wa bere kan mo se ninu nigba to wa ni under level bayi se ko si eni kankan ninu ton jo je cosmate and classmate to je married awon ni apo gan lokun ni lobirin ni pa eh ki lo wa da wo duro Olorun ba fi owo saaju omo so ye ke yo ko to lo ba le fo omo saaju owo eto Olorun yato fun eni e wa mo to eti to tai den to ye I want to lodi se to tolorun lori aye awon omo wa n ba je awa ni ka dake
0: agbodo dake
1: awa ni ko gboro se match make ta lo so fun be gbogbo ti mo da ko ni se match make marriage ni ninu bibeli and that is the bible culture e ba da ni ori be boya bi ti mo temi mo ni ko na wa gbe ti ele tabi ko bere okay ka jo wa wo boya ibi ti ma temi mo ni hallelujah
0: hallelujah
1: so baba e tun wo awon to ti eje kan feri nigba ti joseph ti o de odo farao
0: Benny.
1: Ni Genesis 41. Eh you le be yan da o ni le da se se. Ko lo latan ko de lele ko mo bo je le. Pharaoh gan to je oba ke very mo wi pe Joseph ni lo iyawo.
0: Benny o mo.
1: Ko si le mo se se ranse lo ilu re. O de fi omo re. O fi fun. Oh.
0: O fo mo re.
1: Emi o bi o to boya bi beeli ti yin yato fun temi ni o. Boya bi beeli yin yato fun te ko si bi ti Olorun o le gba. A de gbo pe Joseph ni marital problem.
0: Benny.
1: Omo meji to bi beeli ko daada nipa won. Okay, tell me now. Baba jenu no wa won nigba to pe alawo lo kefiri lo fe fun muslim lo fe fun kini yan ni se we are talking about life and elomi wa ma divert oro si religion kini yan jora won baba pe bible lagbagbo

0: na chipania.
1: Chipania.
0: O si fi ase na chifon ni aya. Omo benin Potifar. Ese Potifari. Alufa oni.
1: Oni, beni.
0: Joseph is jade lo. Si ori le ejibiti. Ko je o jade lai fun oni iyawo. Toro mo po ni ilu eni ti ojo ma ba soro.
1: Beni.
0: Oni lo helpmate.
1: Ti o ma ba damo.
0: Oni lo ruran lowo.
1: Ti o ma ba wa unje.
0: Oni lo eni ti o care fun. Gba to ba wa straight eni ti o ma comfort ye. Oh, awa gbe gbogbo awon ododo oro Olorun inu Bibeli le. Awon kan ma doju ko otito ni be pe ah e niyan fun mi na e ton na yan fun Olorun ni o yan fun wa ki se niyan
1: beni
0: but eniyan Olorun won lo
1: beni
0: ibi wedi to ti pade yawo re ton ba invite e lo be bo lo se fe ri fe
1: beni ko le ri fe
0: church to ti pade yawo re bi asala to ti pade yawo re ise town ti eran to pade ololufe re to wa nle re loni loja ti o ba ran eji ko la ku ole ko na
1: Eko e ko la
0: ko ko la na o e ba ri lara e ko e we lo ko
1: ni lo ko la si lara
0: be ba ti e fora pon ko ni nila iye ni apere ati eri mi lati nu bibeli pe possibility wa ke eyan o se iran lowo fun awon omo ki won ba di eni ti o lele ayi o buruki je pe o sa won omo kunrin ise pe o sa won omo benin ise pe o sa won eni wa bi olorun ba je se buru to asire awon omo olorun lo bin lo kunrin awon eni ton ti le re wa tan ni bibi re ta won na o si bara won je
1: bara won je beni
0: but igba ta ba wo won ran di akoko ti o ye ka wo won ran awon omo yo wa bara won je pelu aye tori won mo wo ona abajo si soro won eja to fe la pere mi igba ti mose baba ri woli kan ninu aye loni ko se to ti to mose tori mouth to mouth lolorun ba soro face to face lolorun ba soro ki se loju ala ki se loju ran enu kenu bibeli lolorun mo re ba soro
1: fenu kenu
0: okay if God can allow that to happen o sa ko ni jibiti o sa lo si odo
1: Jethro ko
0: Jethro igba Jethro na tun ri Mose ti pe omo 40 odun egbo omo konrin yi oni lo yawo
1: oni lo re
0: Exodus 2 verse 21 ka ma jo wo gbogbo jiyan jiyan eto yo si pa njiyan ko si fun atako eni keni tabi esin kankan sugbon wa fun isiniye Genesis 2:21 o si dun mo Mose lati ma ba okunrin na gbe Jethro la nso o si fi Sipora omobinrin re fun Mose ni aya ba mi eko
1: o fun laya
0: ki na npe yen lede oyinbo
1: se aya
0: nti baba yi se
1: o ran lowo niyan
0: match making and it is totally condemned today among our youth ekuda bi ese ni emi o ma bi ati ri o ebi ele pele se o ati wa corrupt mindset awon omo awon odo abi oye awa da won da oro aye won emi mo nkan kan pe mo ni abere to ba ni
1: okunidi
0: ki sonu but opolopo abere ti o lokun di loni to pe a kan pade ara ori Facebook lati pade koro loko mi lorun boro ni mo bo ni bayi
1: be ni
0: e wa wo igboro lo e wa wo awon single mother e wa awon single daddy lo ngo
1: beni
0: e wa wo bi idile se ntuka tori pe ati ku ninu asa ti lana bibeli kini okunrin se to mose
1: o fun ni yawo
0: olorun o pe ke fere ni o imara to fun mose olorun condemn re pe mo ran ke fere ni o nigba to de bi sakoso

0: Bene, otto fone mano.
1: Otto fone mano.
0: Bene, mano.
1: E tu di baba yen se, ko ton fi won le. O ti mo omo to bi, o ton mane to, o ton tele mo se. E bon tan so. To ro mo omo to bi jan to lo wa won mo yi. O fe ki gbe yawo awon omo dale. Awa obi alagbato awa iranse
0: Olorun
1: o dowo wa o di melo ba hun bo si so 1 2 3 4 5 e je so kan si obini kan wa ninu we route to pe ni Naomi
0: be ni
1: o ti betem lo satipo ni Moab gba tan de bi oko re ku koko to ku awon omo re mejeje okunrin to bi won ti mari ikan fe route
0: be ni
1: ikan fe si ofa le npe
0: ofa
1: ko porun koko sumo ti bi mo nigba ti omo kan ni ku
0: be ni awon okunrin won yen ku
1: ti keji ku ibanuje ba Naomi sugbo gba pe iyan ti won sa funu lu won iyan ti ro onje ti po ilu ti pada dara
0: be ni o pada si ilu
1: I could remember 1980 amun 80s nigba ti orilede Ghana le fun awon omo Ghana opolopo won sa ku nilu
0: be ni
1: won sa wa Nigeria
0: won sa Nigeria o Nigeria
1: no ma ko ronun fun omo Ghana lati sa wa Nigeria ni se tori poro aje won si ti da
0: bi ti be ni o better ju ti wa
1: o owo won si ti lagbara ju
0: be ni o to niyan
1: so ni isin awa loku ta tun an
0: sa lo be lo se Ghana da se Ghana
1: atori laye bo ba fi bi kan loni yo ton fi si bo mi
0: be ni
1: obinrin mura lati pada lo le awon iyawo omo o wa pe won e je gbadura fun yin olomo sona yin ni rere o
0: amen
1: e ma pada sodo awon
0: awon obi yin o
1: ikan ba yari pe mami rara o lo n to mo ikan pada ikan o pada na fi pe route ni onipinu okan a determined heart lady a determined heart woman o dandandandan mami ewu e ma ti e ro mi ta lo fe ma toju yin ibi abade mi o ni pada igba ti oro titi ti oriro olodo kalo but igban dele e ma gbagbe ni se o ti di alagba to fun o ma gbe omobirin ni idi oko
0: be ni
1: o gbe ko ohun de fe ko ma se ranu e wa wo ti bi ele so ni ori keta lati ese ikini oni Naomi ya oko re si wi fun pe omo bere mi rutu emi ki o wa wa ibi isin mi fun o ma wa ko fun o ki o le dara fun o e wo bere se gbon ti mo so tani kan ba wa ni matchmaking ko ba bibeli mu e so fun pe boya bibeli ti eni o ba mu a le mo wa won mo to ba gbo ko wa to be ya wa fine ifun bo gbe wa gan e tun ni sese
0: beni beni
1: alufa ni sese
0: beni
1: ijo ni sese
0: won ni sese
1: alagba to ni sese tori pe eto ohun ri o le je panda
0: beni
1: to wa wonu rin ajo tan
0: beni
1: baba de waju nu eko yi a tun mo kesi kan lara ti gbeyawo duro le lori ta se mo loni
0: a se mo loni
1: opolopo se mo I se mo nisin o mu ka ma kan de ninu yo a so isodo to ndoju ko gbeyawo kilo na abayo n la so yi
0: be ni
1: so se n wa ni wa ibi isimi fun o ko le dara fun o gbo nje nisisin yi ibatan wa ni bossi okunrin to lo mo ja oka loko re
0: hun
1: wa lo be ko we ko mura dada fa so to da sara baba kon gbogbo ti o se omo birin na tori re si to pe
0: to pe
1: ti sa kuri omo
0: be ni ke ko si koro ko koro si ya oko re le ya oko re le
1: gbogbo igba ti mami re so fun pe eni ida se bi tori pe ko ti ni slipper ti ni wo sugbon iwa re nbenu re se bi oni ka lo lo roji mo so ro bi obi ka ja o si be se ori bi ka ojo si be e je yara so kini kan
0: ni ka ti ja o ti ja
1: le e ma bere pe eni ti o ni se lowo yes it is good kenyan ni se lowo but marriage is not 100% pe eyan
0: ni se lowo
1: because eni o ni se lowo lo ni e le wonu be yawo te ko ma porun ko ma posu
0: be
1: ni
0: ki se bo be
1: ni se wa pada ni o gugu beta ke eyan o pinu re baba de be yan lojo waju a ma so ke kuku pinu pe I want to marry, I want to marry ibe ma ti se awon okodoro lori what marriage entails, what marriage is all about, the requirement for marriage that will succeed. Ijo je pa lopo pe yawo kokko so si do lo pe awon eyan o mura le rara elobi o ti e mo ti gbe yawo je
0: o mo
1: esa elomi ti ko ti e mo nto dale lori
0: be ni o sa ri pe elegbe on gbe yawo on
1: isoro ni yen e koja be koja be bi e ba gbagbe boasi onerutu pada fe iya o de je iyanu ni pe lati odo re on lati bi
0: bi olugbala se o todo re wa
1: oh my god
0: ise olorun wa maridi
1: kan pe pe fe se won lo daye ni abi won lo dorun abi won le leto ta ni ninu awa alfa to ye pe ohun olorun na jo to
0: ko si
1: ah se egbo ta ba so ra da nkan to olorun to fun reru a daru e ma je n soro pa loni kan ma to po de a daru sa Olorun mo pe ke nferi iranju isi fe ke nferi
0: be ni o
1: but ni awon akoko kan o lo fe ke nferi bi e ba ran ti asewo paraku o ni obirin ti won ba pade ni Jericho te ba ka itan bibeli dada ikan lara awon agba ni Israel awon elesin o lo fe ke nferi yen
0: be ni
1: o na lo bi boasi
0: be ni
1: Boasi yen nisin lo bi
0: obedi
1: ebedi lo bi davidi
0: davidi
1: o lo bi jesu ta lo so pe se wo lo bo lohun to to fi mo condemn si olorun olorun so fun ninu we ise apostle lori ke wa sa o so fun peteru pe who are you
0: don condemn
1: don ko
0: ri agbodo je ru eran
1: ta lo so fun be iwo lo deran ko iwo lo dara re mo ni ko pa nkan ko
0: omo je
1: oni o tonu
0: be ni
1: asere koja iwa mi mo aseleke lasan don lo fun ara to je pa wa nu eto mi mo re to je pe wa nu ase mi mo re to pe bo se to oni pe lagbaja ati lagbaja o pade a wa daru
0: be ni
1: en jo wa ye ko lo odo re nisi lo odo re tori oro esin ifoju esin ifoju doctrine jo elomi ti bayi omo re je bayi eh le fe le okay ato wa fe da bo ja si fun yin awon eto kan wa sa ta pe atodo olorun lo ti wa
0: nbe ni
1: mo n gbalaju aloruko jesu olugbala e ni si wa gbo
0: amen
1: baba iyen ni ikuna lati tele asa bibeli to je ikan ninu isoro gbogi ti o n doju ko e ja lo iseju bi melo si ka to fe aye le fun ipe number 2 loni aimo ohun ti igbeyawo je
0: igbeyawo duro le lori to je gan
1: e je number 3 e je ka je yan so mejeji po aimo ohun ti igbeyawo je failure or lack of understanding what marriage is marriage is for better for worse baba
0: for better for worse ni
1: bami se n gosa
0: bene for better for worse ni
1: for better for worse
0: ni bene o dara o si buru o ni di dara nbe o si
2: ni ibe o le da ni bere ko je pe e wo nu oko re tan ko je pe ona garigada nu mo gbe ngba ko to de express te yin gan lo ni waju ilu ebo ni won lo sugba bule ni oko ko lori ko
0: o abule ni
2: won ko lo wa to se to lati abule pe e lo ja si lu oyinbo te ba si lu abule nkan tele moto kan ni suru iwo pada leyin oko re o fe ba lo abule ni si oko yen lo ti wa nlo oyinbo iwo wa nu ya bayi
0: se mo pe jona ni jokin ni ibi ti won ran lo ko fe gun lo enu eja lo gbade debe
2: ara nu gba ni sir
0: o ni gba
2: olorun ba lo jona se ba olorun lo pe ni pe won pa ni nefere olorun lo si o si lo won pa won re mo se ba olorun ni se jona lo di tami fun olorun abi olorun lo di tami fun ara
0: o ti o se bi jona fe kin won gba ilu na
2: le e wa a mo olorun de bi pe so pe olorun o le se nkan bayi olorun awon gbin gba mi abi oye meye ti o ni se
0: beni beni
2: a pe olorun se niyan ti o fi se ke eyan lo so ba
0: se bi won ni olorun ki ronu puwada
2: so wa ronu abi ronu
0: ni ti ni ni ne
2: fe se o ronu ni
0: won ni olorun
2: eyan isi olorun to mi ti olorun niyan iwo ko lo oko bi o se sise re se gbo sa bo ti wo mo olorun to bo ti wo sumo olorun to o le mo olorun to olorun fun ara re to don gbogbo
0: bawo ni bawo le yan se le mo olorun to ju olorun lo
2: ona re nikan o mo olorun wa lo kan lo so be
0: bene
2: o di mo eniyan lo the knowledge of God, the power of God, whom God is you can never comprehend with any woman
0: bene.
2: Listen, any woman knowledge, any woman wisdom, o le mo olorun to olorun to da aye atorun mi o le mo imo wo la ni ta lo fun wa ni mo ta lo risun imo ta lo risun ogbon ta lo risun agbara
0: olorun
2: ni ajisu ajo ba pera lagbara o mo re ni awon kan awon wo la lagbara gba ba ji atobi ju o isa tobi tan
0: bene bene atobi ju ni ti e o tabu je
2: o tobi tan
0: o tobi tan
2: o le tobi ju mi lo ṣugbọn o tobi tan so I mean nipa ti igbeyawo je ati aimimo o ti igbeyawo da lori gbogbo e la mo so loko kan kokan kokan number 4 aimimo nipa iru igbeyawo ti o tona fun o lati wonu re isoro menu to to doju ko ati ni yawo ati loko if you lack knowledge about the right marriage sorry ti e ba soro lori eto yi inu iriri ati awon ibapade awon ti awon yen la koja la fi n ko opolopo awon eko yi na jo o wa nbe oh my god mo fe to apology
0: on gani
2: tango pe eyin ti en gbo mi e me niyan eni e lo le mara re
0: ki lo se
2: gbogbo ife to ni si iyawo iyawo ja solopon gbati ijide arakunrin igba ede bi pe olorun lowo lati kole fun awon obi iyawo e ko kole fun awon obi ti e gan but ngbati jide iyawo si gbe ile to ti won ati oko kota order fun lawyer ni gba 50,000 man ko fun ti mo ba lo tan o si gbera o si ko awon omo mejeji to bi o si kon sa lo soke okun o si ti gbe leta
0: o wa loke okun bayi
2: be ni
0: baba nbo lo ko se wa ngbe bayi
2: ma fe ka jo rin ajo kan mo ti promise pe ni pore ofe olorun a wa visit eniyan ile lo wa bayi Abuja ni won ti deport se wa lo rin o si wa nu idamu bayi e kun ni mo tun se so yi ko re ni rara
0: ko re ni o
2: seri adaba ni eni ti o de ba
0: ani ko ra para e lokunrin lokunrin lohun
2: to ba mo iru igbeyawo to tona to nwonu re ko ni subu si owo awon obi iyawo o da si mo bayi olode kole fun won nigbati o wa ko awon obi o no to mi pe awon parent to gaga o mo yi pe eyan yi se be isoro de bayi o ebi ni se o be korin
0: pa lo se ko
1: oni ayale ya ni yawo le kon ni
0: be ni
1: sugba bi eni o le kon ni isoro ni si o di tawon obi ma fe baba ka waye lo se ina ni pori ofe olorun emi o wa gbe yin ka wa lo
0: mo
1: promise pe a ma wa wa ko rerin rara sa
0: ko re ni o
1: ko rerin rara ko rerin rara je kin so eyo kan si I want to show to ndoju ko igbeyawo oni I need mura sile to ti o to then sorry eyin te fe olori kan ni ani to ma fe yawo se gudugudu meje yo to se be ki se gudugudu meje yo to se yaya mefa
0: o di
1: melo ba meta la nkan meta la len ti o gbeyawo ti o lo ko o se eyin le pe lori aye emi ori bi orin aye orin emi ni ngani kan ti awon olorun ti asotan tan won jade pe Nigeria ri bai bai bai bai won na joba na mo le won kiri gan kan lo mo ti mole sugbon si o wa ri be bai asaso tele ni I ni mura sile toto irin mo bere lowo awon kan ti mo cancel boni irin ajo odun melo le fe rin oni for life ni to ba je for life kini mura sile yin omo binrin ti lo le oko ti o ni just ordinary pot
0: eh
1: ti e se be to ba de le oko to lo mura wedding awa mo ra perfume awa mo ra cream awa mo ra irun irun jo mo ra irun jo ton mo fi kun attachment
0: attachment
1: awa ka ganjo ganjo o se
0: opo lo
1: mo wa nisin ko de dodo
0: ko de dodo ko de dodo
1: oyun lo de nisin ifu yo so bona bai
0: ko so ti de ko le ba ko le fi ko lo de fi blouse ye ko le wa mo
1: gbogbo ka ba ti fi so ke ti
0: lo mo di ti bene bene bene ko se se mo
1: gba to loyun nisin o ti boost up o ti gear up
0: ah
1: o ti fe si
0: bene
1: idi ti fe aya ti fe
0: iwo
1: ti fe
0: orobirin kan
1: gbogbo egberun aso
0: yo ba ni
1: yo ba ni egberun aso egberun saati
0: saati bene
1: kina pe aso aso ise ni
0: aso ise ni
1: aso ise
0: aso ise ni saati
1: elomi ko si ya tonu gbe aye e pe eni ti e ti di man gbogbo yojumo polo polo polo mi o ba won mi o imura sile o to eje nda duro be
0: no lati
1: sari mo to tin si awon kan ba to na tin re ni pe baba e to de lo ni o lo gba wa o baba e to de o baba alase ju baba o so ku so e to de o
0: o ki se so ku so lele
1: o le je so ku so to pe ki so n la ran wa si
0: be ni
1: awon ta ran wa ti mo pe ah so so ku so
0: be ni pe o to ni a n ba won so
1: a fe rin ajo igbeyawo 50 years ke mo celebrate 50 years be se se ti baba kan o de ni imora sile 3 years. Only 2 years ni gbe yawo elomi ijo ton si.
0: Bene.
1: I so gun esu. Ego idile ko. Imura sile ni o to.
0: Bene ko si imura sile.
1: E ja da gbo ba tem si waju
0: mbe ni o. Bene lati duro na fun sa kan.
1: Ke si waju mbe.
0: Titi di igba ti a kan fe ki awon eniyan ki most especially awon odo. O ye ki won ma bere bere lo
1: le se won gba radio ni
0: o to se de o
1: ah baba agbalagba le rin di radio awon odo tan so le ri won
0: eh awon e ba te won gbugbu won lo ni radio to lagbara lo
1: wo ano ni ebe ori be bonu na lawo game na ta ma ke lo I love you I love you you love re
0: handphone won lagbara
1: baba e pe number jade
0: ah
1: ko ti lo
0: tabane anykind to ba fa pe wa ko ma se life wa sori ero
1: 091 3 6 5 5 6 9 6 9 5 2 52
0: yen le pe wa si
1: studio line yen elu e ti wole oruko yin ati bi je ti pe
3: yo dara fun yo baba
0: ami ati eh ami ati eyin na
3: lori profeta dibaya adegbe ga lo nsoro
0: e seun
3: ija do sa adura wa yo gba o
0: amen
3: seri marriage biblically iyan godo mo theory ati practical re ke olorun ko to wa sona
0: olorun
3: ti pataki nibi ti baba yen ti baba so te obeni gbe leta that one is not, it's not a new thing obeni to gbe oko ta gangan toko mo piyawo ti ka nko
0: o gba kota
3: the best thing so far ni pe olorun maja ti fe
0: amen amen
3: na be olorun ni adura lu ti pataki olorun yo gbo adura wa
0: amen
1: thank you baba
3: obi na gege be si so yen lati bere ki yo moji to ma olorun o si je ki omo na gbo
0: gbo be ni
3: in addition awa iranse olorun agbodo mura ni ona yen gan le sutin da awon iranse olorun wo e ba ro polopo iranse olorun e ti mo iyawo tan ni sita o ta lo kiki gan opolopo omo lo je adawu fun iranse olorun Olorun ni je ka ye wo gbaje o.
1: Amen. Thank you baba.
3: E wo gbogbo awon alufa nu bi Bailey atan loruko. E wo Eli. Alufa Eli ni Olorun ni o gbọ ti Olorun omo re lo je oko se o.
0: Beeni.
3: Olorun ni je ko mo wa bi wa su.
1: Amen. Thank you baba.
0: E se lo da fun yin. Omo re lo mu ko se.
1: Iyawo lo ko ba damu.
0: Abraham na gan ko.
3: Eyin
1: meje ji momo fi soro fun yawo mi ni le pe olooto eyin
0: se youth ati di man o se bo di
1: mari e ti mari
3: e se youth
0: ah bo ti mari okay am
3: gbo
0: yin
3: a gba
1: dun
3: ara wa
0: de tun mu nkan lara awon oro te tun
1: agba eku agba baba
0: ese
1: eku agba alo e ti wole oruko yin ati bitete pe
4: alo aka welcome
0: e ka le oruko ati bitete pe
1: ya dejumanu ba
4: ya dejumanu
0: ah ona ni ati gbohun yin
1: gbohun
4: ese ufota
0: ese
4: eku itoru te nto wa sonu
0: thank you ese
4: mo kan kan te mi kan ri nbe sari awon youth yen gogo be se so to ba je pe awon gan ti won gbo radio won gbo be se soro yi sugbon gba ti o bi ni that je to ni da ya ko ni da ati to ba lo se le bo se ni
1: Samson
4: mi je yo gogo bi okan ti e se ri o le ni omo mi lo se sugbon at the end of the day olorun mo je aje ji
1: amen
4: e ku so so na
0: olorun
4: o si fun yin
0: Ame ese o adafo.
1: Ese baba Samson ati ya Samson so fun.
0: E be ni won so.
1: Ki lo gbe yin aye Samson.
0: Be ni, be ni.
1: O
0: ni
1: o. But eyo wi.
0: O wu mi gidigidi.
1: Eyo wi. Nto lo wu oyan iparun ni. Igba to si paro erun.
0: O paro iru.
1: Ke se bi ko pobirun.
0: Be ni. Be ni o bi wa laye o so wa laye.
1: Eyo ti won mi oruko yin ati bi te ti pe. E ka le oruko yin o wa o.
5: Ya mi ni Samuel lati fojo so.
0: Okay, mo gbo yin.
5: Aku program sir, ni mi record program yin na.
0: Aseun.
5: Very happy, God bless you sir.
0: Thank you, Aseun.
5: O mo je aga ta on YouTube.
0: But
5: you know now this for you at all. YouTube am my professor dura ko di godo ni shele mo. O re padura di ko lowo lowo sir.
1: Thank you.
0: Ese baba.
1: Thank you sir. Ara imura sile ni pe ma mari agba omo odun melo ma mari. Kini preparation mi towards that year. Tim bari se ijoba mo kawe let me look for another alternative hello e ti wole oruko yin o hello
6: ola abdullahi ni so ladoke from ranavia
1: okay an gbo yin sir
6: ah eni oro te n ba wa so muslimi ni mi ama gbogbo en to je different to je muslimi loro yin mo n bo se mo n wo lara
1: thank you sir
6: gbogbo eni ti o ba si fe ni ti pe laarin oko laya okunrin loboro je agutan tori pe kini obinrin adan latare ni ti oke awon je kon kan binu why so je pe ngba toro ba yi water din kan ba da ru ten won se ma regret okunrin le ri eboro pe wa wo opolopo break marriage loni bo ma mo lo da mo bo loni o o gidi la nto gbogbo wa ta ba n gboro yi o ka je pe awon odo na je won gbo
1: Ibu alawanu.
6: Ṣé bí ọ̀rọ̀ tẹ sọ ẹ pé tó?
0: Ẹṣe wa dà fún yín ẹṣe.
1: Ẹṣe.
0: Àìmúra sílẹ̀ fún ìgbéyàwó.
1: Àìmúra sílẹ̀ tó.
0: Tó.
1: Hello, ẹ ti wọlé o.
6: Hello, ẹ ti wọlé pé tó.
1: Olúwa ló lè tó orúkọ yín àti bí tẹ́tí pé.
7: Okay,
8: I'm going, sir.
7: Maybe bi oro iyawo ti en so le lori awon epi kon wa ti mo ri ninu awon oro ti en so lori awon obi opolopo mu
8: asi wa nbe. Hello,
7: hello,
8: an gbo yin
7: opolopo mo lo fe ni plan ṣugbọn ko sa sisters iranlo lati obi pe fa ni ko se le bi se fa ko obi to bi won gan ba o ni de sa yi ara won won ti ri
8: ka tonu
7: ẹ fẹ́ jẹ́ ká máa dá gbogbo ẹ̀bí lórí àwọn ọ̀dọ́ òbí ní nǹkan gbogbo kò fẹ́ sọmọ ẹ̀ lọ́nà tó tọ̀ àtọ̀ràn tó yẹ ọlọ́run sì ètò jẹ́
8: àmì ìṣòro kan tó nu ìṣòro kan tó nu láìsí sí ọmọ mo fẹ́ jẹun ọmọ tipátipá àtúndébẹ̀ náà ẹlòmí ò sì sí ọmọ o kò dín ká tó fi lé ọmọ lọ́wọ́ o ẹ ló ẹ ti wọlé orúkọ yín àti bìtẹ̀ ti pé last caller for today. Oh, mama Ayodele Akinye o.
7: Yes. Baba mi a fa iwo fun fun o.
8: Amen.
7: E ku se Oluwa o, Baba Ode Lade fun yin.
8: Amen.
7: Olugbo owo eto lo ran won lowo o.
8: Amen.
7: Eto ti egbe wa yo dara sipo. Se ri ngba te fi te ni ofin mo. Won mo nwa omokunrin ati omobirin ni idile san ba ti lo wadi awon baba wa. Sugbon ni se won ni awon ni gba ki ya ba won wa oko, ki ya ba won wa aya. Won mo nwo iru awa ta n soro leni won wo bayi sai. Nígbà tá n ti ń kàwé ni wọn ti máa wò ó ṣùgbọ́n ọmọ sin wọn nígbà bíbẹ̀ náà lọ́mọdé kọ́ ọmọ wa gbogbo pàdé nígbà tí ìgbéyàwó mi bá fẹ́ crash àwọn míì wà tí wọn já látúnṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń kàkiri nsìn ni wọn rà látúnṣe ẹ mọ́kẹjọ wá sọ́dọ̀ bàbá mọ́ ẹ mọ́ dẹ bàbá làmú ọ bàbá fẹ́ sí pàṣẹ fún wọn pé padà sílé ọkọ ẹ gbàyàwó ẹ padà àwọn kan wà tán ní jẹ́ kàn bàbá wo ewu orí ṣe bẹ́ẹ̀ níbi ìbò gbàgbé àmì ẹjẹ ká tó ká fàdúrà
8: kí
7: wọn gbàgbéyàwó ọmọ wa jẹ
8: ká
7: sì kó fàdúrà kí ọmọ náà sì fún mọ ọlọrun
8: ẹ
7: kú ètò bàbá.
9: Ẹ ṣe o mo rò pé nìyí ni.
8: Ẹni tí ò gbà fún ọmọ ẹ kó wáyàwó fún kó wọkọ fún ṣe bá ń sì ń lọ sórí Facebook báyìí ṣe Facebook náà fi ṣe ìyá àti bàbá.
9: Wọ́n fi Facebook ṣe ìyá àti bàbá tí ìyá tí ì ṣe ìyàwó tí ì ṣe bàbá wọ gbogbo òpin ọ̀rọ̀ tí a ń gbọ́ yìí ni pé
8: bẹ̀rù ọlọ́run kí o sì pọ̀ fún rẹ mọ́ torí èyí fún gbogbo ènìyàn torí ọlọ́run ó mú
9: olúkúlùkù iṣẹ́
8: ìṣe náà
9: ìwà náà àti ìwà wá sí
8: ìdájọ́
9: ìbá àṣe
8: rere
9: tàbí
8: búburú.
9: Ẹ ti gbọ́ ọ̀rọ̀ náà ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ ṣiṣẹ́ lórí àwọn nǹkan tí a gbé síwájú yín kí ẹ sì bẹ̀rù ọlọ́run torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ọ̀dọ́ tí ò bẹ̀rù ọlọ́run ẹ ní ìbẹ̀rù ọlọ́run nínú àyà yín kẹ́ lè ṣe rere kí ẹ lè wọ ìjọba ọ̀run pẹ̀lú kẹ́ sì lè jọba pẹ̀lú ọlọ́run. Níyìn ni a ti dúró fún tòní à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó bá wa ṣe tòní a sì ní ìgbàgbọ́ àti ìdánilójú pé yóò tún bá wa ṣe tọjọ́ mẹ́jọ lónìí bí a bá rẹ́nikẹ́ni tí ó ní ìbéèrè mìíràn tí ò ráyè pè wá lórí ẹ̀rọ gbogbo yìí
8: tó tí ò wọlé tó ráwọn
9: nǹkan tó ẹ̀ wọlé wọn tíráyè kò bá nìkan sọ bẹ́ẹ̀ fún mi ó lòun ṣe ó lòun orí ṣe mo rò pé àwọn kan ti mọ iṣẹ́ kínní láti pèèyàn lórí fóònù yìí ó ga fún àwọn kan bóyá a máa wọlé ní every now and then kò sí ìgbà tí ò lè wọlé nítorí náà tí o bá ní ìbéèrè tó fẹ́ béèrè lọ́wọ́ wa máa ṣáláì pè wá lórí àwọn ẹ̀rọ wọn 08055584820 àti 08035032194 ibẹ̀lẹ̀ pè wá sí a sì tún dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run tó bá wa ṣe a sì ní ìgbàgbọ́ àti ìdánilójú yóò tún bá wa ṣe tọjọ́ mẹ́jọ bẹ́ẹ̀ náà la sì ń dúpẹ́ lọ́wọ́ ìránṣẹ́ ọlọ́run tá a pè wá sórí ètè yìí ní olú ṣàgùtàn ak ògúnyẹmí àgbàládùá pé olúwa yóò túbọ̀ máa fún yín ní ìmọ̀ àti òye ẹ ṣe púpọ̀ ẹ kú atótónu látàárọ̀ ìgbàdúrà kan.
8: ọlọ́run bẹ̀rẹ̀ lórí onígbọ̀wọ́ ètò yìí ìjọba foundation ẹ ò ní dẹni ilẹ̀
9: àmì
8: ẹ ti wà wájú ẹ ní dèrò ẹ̀yìn
9: àmì
8: gbàdúà iléeṣẹ́ yìí kò ní dàrú
9: àmì kò ní jóná àmì
8: a ò ní gbélẹ̀kùn ẹ̀tì
9: àmì
8: wọn ní fi pìtàn asán
9: àmì
8: ẹyin òṣìṣẹ ayé yẹn á dára
9: àmì o
8: gbọmọ níjà lórúkọ jésù ẹ ò ní já
9: bọ
8: ọkàn yẹn ó balẹ
9: àmì
8: ẹyin tí ẹ ń ṣe àtìlẹyìn tí ẹ ń pè wá nígbà gbogbo lórúkọ jésù ẹ ò ní ráre láyé
9: àmì o
8: gbọ ẹyin ọdọ ọ̀nà yọ là
9: àmì
8: ẹ ní síyàn
10: ẹni sì gbé
11: amen
10: ilé tí wà láwà ọlọ́run wọ bẹ lọ
11: amen
10: pana ibi
11: amen
10: fi wá lọ́kàn balẹ̀
11: amen
10: ìjì tó ń jà nàìjíríà dáwọ́ rẹ̀ dúró
11: amen
10: ìjì jínigbé dáwọ́ ẹ̀ dúró
11: amen
10: ní kwara dáwọ́ ibi dúró
11: amen
10: fi wá lọ́kàn balẹ̀
11: amen
10: ọlọ́run gbọ́ àdúrà
11: amen
10: lọ́jọ́ mẹ́jọ ká pàdé ayọ̀
11: amen
10: níkẹyìn kádéjọba ọ̀run
11: amen
10: láyé lórúkọ Jésù olúwa wa
11: amen.

0: kaabo lẹẹkan si abala tọkan bayi abdulmi oya tamale se abala
1: e kaabo si abala alaye alori to alo baba gba lati bi ose bi melo seyin a nwa lo ti ewon ati eja re to ni se pelu iruwa ogiriwa iye ni pe ko si irufe alo ti a ko le ba pade ni abala alo yi awon apade to ti wa lowo yin tele e de mele be se kokale e tun gba ta leyin na e fi kun to ti wa lo yin e mu gaga e mu takada isi mu gege yin alo
0: alo
1: alo
0: alo
1: alo
0: alo
1: alagbede ona rokin irin abere ni fi ro ide kini o alagbede ona rokin irin abere ni fi ro ide
0: egun ekan egun ekan ni
1: pa tawo fun re ene kan ni kini je kan irufe koriko kan ni to ja si pe I ma wun le bayi ni isi ma se soro soro bayi soro soro bayi ni ma ri te ba wa ri ti bi ewo re o se jade
0: to se
1: to se soro ibe o na ni magun imagun yen lese ti eyan ba ki sara teyan ba da se
0: teyan ba te basu basu
1: yo mo bi ta ro ku si tin ja si pe awo ewe re pelu egun re baka na ni teyan ba wa ki se pe akoko na ni kini kan na ni teyan te mole
0: afoju wo re lokan bi so sori re ojo bi de
1: ojo bi de
0: won wa ro pe
1: ni de be si ni to ko sinu oru to wa nu re o koja bayi lo mo pate o fun ara ele kan si bo mo pe ni abala ogboro damida
0: wona hello
1: hello
0: hello
1: hello
0: iginla mo wo lu omo mi arun kekeke lewa iginla mo wo lu omo mi arun kekeke lewa kini o
1: o pa ti mo fi mo taba ni
0: pa te fun ara re pa te fun ara re ene ka tun ni gina npe popa tan fi mu tapa e mo yo se gboro iho wa laarin yo a si enu konko soke
1: to no ni ho laarin
0: yo ni ho laarin bi fere john ibe ni won mo bu tapa si oni won mo wa be ba ti wa nfa
1: o npe oju oni o mo fa
0: ni o mo npe orun ni awon ara john tan fa won gbadun re e fi ni arun kekeke lewa ewa la won ka kun tori igi nge yo ma dan boroboro tori tan lu loni tan lu lola pe be se fo pa
1: yo ma dan ni
0: if you see my jade si mo yo ma jade se lu
1: o ma rufin
0: a popa taba john pate fun ara ele kan si bi o ti mo ni abala alaye alonu fun toni a to tesi waju labala lojo mejo e mo ko ndi radio yo e ti mo be ti mo se oya e bo bata ta le jobata dada ka e ti wa digbi oya e ja jobata

0: afiori ofe Kristi Oluwa ki gbogbo eyin te n gbo ikani lale bi pe ki alaafia Kristi atori re ko ma ba yin gbe lai ati lai lai ami ele na la fin ke yin o wi pe ako ojo isimi to gbeyin ati ojo to gbeyin ninu osu akarun a dupe lowo Olorun oba o tu jari ojo ni lai ati alaafia lati January ti da koko yi agba ladua bi pe emi wa to bere odun ina lo ma pari re a o ni ba won ogogun idamu o ati wahala laye ami ele na la fin kiyin bi pe e kaabo sori eto ibapade Olorun 1930 ba ti ma nse ni gbogbo ojo isimi na leleyi ni ikanni Diamond 88.7 FM be ni ni ago mejo abo ale lati na ojo Christ Apostle Church House of God Fire and Thunder Ministry ti gbogbo eyan tun mo si God of 1930 ni bi talohun oba so tin lo baba wa noluwa Evangelist Victor Ebenezer Olabi fun wa ni gbogbo ojo isimi bayi lori afefe lati wa sun gbadua tan we ni ode ni ere o ko mi oye pada Olamide omo la ojo loguko tim te fe npe ni MC Olas pelu mi nu ile baba wa noluwa wa nu ile pelu wa e ka lesa e ma mi gbadua fun omo Olorun
1: mo gbadua fun gbogbo awon tun gbo mi ni asale yi ore ati aseyori titun loni oya ko wo inu aye ni ninu ose ta fe lo wo yi loruko Jesu e o rerin ayo
0: amen
1: ase jade si yin lowolowo bayi loruko Jesu e o le ri ope
0: amen Jesu
1: adura yin ti gba
0: amen
1: ase orogun
0: amen
1: Jesu oluwawa
0: amen oruko yin so
1: oruko mi ni ajin rere Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajilu
2: Olorun 1930 ti setan lati be opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP papade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori ipade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni a o ma parapo lati be Olorun pade si Olorun yo si ma duro de o lati wa gba ise ara ti ise iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ase sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: Baba wa nolu eja wonu iwasun lo
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Omo igbala eke hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Eyin Oluwa logo.
0: Logo.
1: Eyin baba logo. Mo ki gbogbo awon omo Olorun to gbo mi ni asale yi mo de gbadura pe loruko Jesu ibi koni se yin.
0: Amen Jesu.
1: Ibi koni wole yin.
0: Amen.
1: Ogo kawo sori jase mole loruko Jesu koni wole yin.
0: Amen Jesu.
1: Bi a tin gbohun yi ohun Oluwa yo da bobo yin.
0: Amen.
1: Okan yo bale.
0: Amen.
1: Mo ki gbogbo awon omo Olorun be ni eyin ni Sunday to pari ninu osu karun. Mo ra se gade nitori pe Jesu lo pari lori ge agberebu ogun aye yin pare
0: Amen Jesu
1: Ki a to wonu osu titun Olorun to saanu Maria to fi oju rere wa ni osu keva Ki a to wo osu tutun lola loruko Jesu oju rere Olorun ma dide fun
0: Amen Jesu
1: Ase gun
0: Amen
1: Oluwa lo ninu oro re ba wa soro
0: Amen
1: Iwo lo feri jario
0: Amen
1: Jagbohun re
0: Amen
1: Jesu Oluwa wa
0: Amen
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Amana cheche mabo, amana cheche bo. Hayen baje, amana cheche bo. Hayen daru, amana cheche bo. Onti we mi mawi, gbogbo re lo ti mi se. Ora ti Jesu wa so, gbogbo re lo fara. Ta ba wonu aye, a ori paye dogbo lo. Orilede ndi de si rawon awon omode wa ninu gbo Ogun lotun lo si orisirisi wahala sele aye yi ma poju alagba wi tete ma bo wa mo ni laye atijo ohun gbogbo lo dede ojo nro lasiko re orun yo lasiko re isun jade lasiko re agbado njade lasiko re mo ni ga oborogun ohun gbogbo lo dede Olaju olaju olaju lo sare wole de awon tun sun lori wa okanju wa lo poju gbogbo kami loke aye ega funra eje ka gbadura soluwa ki wahala mo sele dugbe kami loke aye ega funra ege ka gbadura si jesu o ki wahala mo sele eyin ojogbon aye eyin ayanfe oluwa gbogbo eje ka parapo ka gbadura soluwa Oluwa o fe ku elese o ironu pi wada lo ntoro Oluwa o fe ku elese ironu pi da wada lo ntoro ka dide si gbogbo orilede yo ka mo ko gbogbo wa lonu gbo amana tete mabo amana tete bo ah aye nbaje o amana tete bo aye ndaru o amana tete bo hallelujah
3: Hallelujah.
1: Hallelujah.
3: Hallelujah.
1: Ogo ni fun Oluwa loke orun.
3: Hallelujah.
1: Ogo ni fun Oluwa loke orun.
3: Hallelujah.
1: Awon omo Olorun ti won gbo ohun yi lasale. Ohun ti Oluwa fe bi ba wa soro, ohun na ni oro Jesu ti nse lowo lowo bayi. Oro Jesu ti nse lowo lowo bayi. Sale ba bi lowo no we John 16 verse 1 yeah 67. Ani pe rara oro Jesu tin se lowo bayi ben ati won to gbagbo ko ba san ko gbagbo nitori oro yi ti jade bi 2000 years ago o de sele bi igba to je pe ana ni won ko yes
4: nkan wa yi ni mo ti so fun yin
1: John 16 verse 1 to 7 oro Jesu tin se lowo bayi yes
4: Nkan
1: wa yi
4: ni mo ti so fun yin.
1: Yes.
4: Ka ma ba mu
1: yin kose. Nkan wa yi mo ti so fun eyin omo Olorun. E ma se ye meji. E ma beru. Gbogbo ihale yi, ihale satani ni. Yes.
4: Won o yo yin kuro ninu synagogue.
1: Won o wa mu yin. Won o wa fiban. Won o wa gbe yin. Won gbe yin lo sinu gbo. Won gbe yin lo si gbogbo bi. Won ma bere ransom. Won ma bere pove payan. Won ma gbe yawo. Won ma gbe omo kekere. Won ma gbe omo school. Won ma gbe agbalagba. Won ma gbe obirin. Won gbe pastor ninu jo. Won gbe ori eniyan. Yes. Ninu church won gbe yin. Oro Jesu ni yes
4: akoko nbo enikeni to ba pa yin
1: eni ba pa ege mo pa yin eni ba pa yin yes
4: yo ro pe ohun se ise sin fun olorun
1: yo lo ba tin pa yin o ton tun wa npe nonsense ton pa eniyan bi eranko bi ebi agutan ton tun wa npepe ku pe si ege mo se lo yes
4: nkan won yin ni won o sise
1: wo ina bread se faragba sugbon ina ran apadi o se farako yes
4: nitori ti won ko mo baba
1: won mo baba ni o ba mo baba ni o ni payan ko tun wa mo soso ku so lori eni to pa ti se chicken abi adeye yes
4: won ko si mo mi
1: won o ti mo jesu you never know jesus yes
4: sugbon
1: nkan won yin ni mo ti so fun yin nkan won yin ni mo ti so fun eyin omo Yes.
4: When you want to walk out, you want bad
1: day. I walk out in your lawa, yo. Won wo nu bo o wo nu sochi awon yo mo sakiri won mo se papa pa awon yarugbo o wa mo mi ninu church awon mi o gba university jade awon mi o gba du oh my god oro baba mi Jesu ku se oro to ti so lati 2000 sori wo to ba tete gba Jesu bayi ah ina so furu ko ya were to ina run apadi yes
4: ki eyin ko le ranti won pe mo ti wi fun yin
1: mo wi fun yin
4: emi ko ti so nkan wonyi fun yin lati ipilese
1: eyin omo mi o so fun keru baba le bayin e fi won le ega mo se to wu won lo e aya de jobo orun a de be yes
4: nitori ti mo wa pelu
1: yin iwo sa ti fori ti nitori mo wa pelu yin
4: sugbon
1: nisisiyin
4: emi lo so de ni ti o
1: ran wa emi Jesu ti won fe gba yen ti won tuto si yen ti won soro balabala si yen emi ti fe ma lo yes
4: ko si se ni kan ninu yin to bi mi lere pe
1: ko ti e wa si anybody to bi mi lere pe
4: nibo ni won lo
1: Jesu ni bo lo nlo
4: sugbon nitori mo so nkan won yi fun yin
1: mo so nkan won yi fun yin
4: ibinu je ku okan yin
1: ti n ba so fun yin ibinu je akun okan yin Benny, in Bassofu, you pay by no semari, one my jaw, Polopo, Sino Roro, one my Gary and Lumi, ah, and what does a sipita, or many guessu, and what does a sipo, one man in yen, corrupt ball, Benny, so go, pretty day, yes,
4: so
1: go, Titania, me sofu, oh,
4: Titania,
1: sofu, I'm funny, you're Jeffrey, you're my long as I feel one lay, and come on, qua, when you're sinubo, come on, Catuni, one fair bigger. Katuma kanta bene e fi gbogbo eniyan le iwo sa ti wa pelu Jesu yes
4: anfani yo si je fun yin bi emi ba lo
1: nitori
4: bi emi ko ba lo olutunu ki yo to yin wa
1: ti emi Jesu o ba lo emi Jesu la laanu emi ni mo ji oku dide emi ni mo laju afoju emi ni eniyan kan se won gbe wa sodo mi mo de ni kan dariji bene tori pe elese ni gbogbo eniyan arabirin to sagbiri yes
4: sugbon bi mo ba lo
1: ti n ba lo
4: emi o ran si yin
1: emi ora olutunu si yin olutunu yen lo wa nu emi bayi be ni ti eru kankan o fi ba mi to ba ti ni Jesu be ni ko se ni ti o ni ku gbogbo awon to sori lede loni gbogbo lo ma ku danu be ni ogo kan everybody o ku awa dabi lasaru elegbo ati olowo na igba yen lo wa mo wi pe ko ba san o ba ma lowo ju pe olowo o wa ni ipo kan to de fe pa orilede loju yes
4: nigba ti ohun ba si de
1: yo
4: fi oyeye araye ni ti ese
1: ati
4: ni ti ododo
1: nigba to ba de yo fi oye yes
4: yo fi oyeye araye ni ti ese
1: ati ni ti ododo if you are killing someone ese londa be ni ese londa be ni o gbodo pa eniyan oh, gbadọ paya. Yes.
4: Ati ni ti ododo. Ati ni ti idajọ. Ni ti ese.
1: Nitori
4: ti won ko gba mi gbọ.
1: Nitori e gba Jesu gbọ.
4: Ni ti ododo.
1: Yes.
4: Nitori ti emi lo sodo baba.
1: Jesu alafia. O lo sodo baba.
4: Eyin ko si ri mi mo.
1: Ri mo.
4: Ni ti idajọ.
1: Nitori
4: ati se idajọ alade aye. Alade aye yi.
1: Ati se idajọ alade aye yi. Oro Jesu ti se lowo lowo bayi oro Jesu se ati wo to gbagbo ati wo to gbagbo oro Jesu ti se lowo lowo bayi yes
4: mo ni ohun pupo lati so fun yin pelu
1: o ba lo wonu we second Timothy chapter 3 oni ni igba kenyin igbewu yo de igbewu nla wa yes
4: mo ni ohun pupo lati so fun yin pelu
1: ṣugbọn
4: e ko le gba won nisisiyi
1: tin ba so gbogbo e fun yin se o le gba tin ba so fun o wi pe ijọbọ orun odo Jesu o dunjo aye yi lonko Benny, you wanna say ko wa dabi asan to ba lo wonu we Agai chapter 2 from that verse 1 to 10 oni pe se ko wa dabi asan bayi Benny, awon omo ikere wa nu go Benny, awon kan de nlo si school e gbo iba se pe ara re lo ti dun nje o lo ran nje o le ran omo re lo school Benny, tori awon kan wa nu go bayi ti ojo npa ti orun npa sugbon nitori aye yi won ni Jesu fi araye to be ge o fi nje a fe ara wa gan bayi a fe ara wa ta ba fe ara wa oluwa ni o ni ohun ta o se ben yes
4: sugbon nigba ti ohun
1: ani
4: emi otito ni ba de
1: yes
4: yo to yin si ona otito gbogbo
1: yo to yin si ona otito gbogbo yes
4: nitori kiki yo so ti ara re
1: yes
4: ohun ko ohun ti o ba gbo
1: yes
4: oni yo ma so
1: yes
4: yo si so gbogbo
1: ibi ti okuku ba ti joba oku ni ma npo nbe iku ni ma npo nbe be ni nitori pe ibe okuku ni yes
4: ohun o ma yin mi logo
1: yes
4: nitori ti yo gba ninu ti emi
1: yes
4: yo si ma so fun yin
1: yes
4: ohun gbogbo ti baba ni temi ni gbogbo ti baba ni temi ni
1: ohun ti olorun to ni oke ni ti jesu ni bo ba wo oko baba yi to ba wo mo lo agidi ma wori lo wo le se bread na le se bread o ma fi kora ni wo to ye han yen to fe gba Jesu yen be ni ile le re ni e tun kere si ti torun apadi yes
4: nitori eyi ni mo se wi pe
1: mo wi pe
4: eyin o gba ninu temi
1: yo
4: si so fun yin
1: yes
4: nigba die
1: yes
4: eyin ko si ri mi
1: yes
4: ati nigba die
1: yes
4: e o si ri mi nitori temi lo sodo baba
1: yes
4: nitori omiran ninu awon omo eyin re
1: yes
4: ba ara won soro pe
1: igba ti o je pe won di o abi edidi abi iyere o si ẹni tó kú tó dìde ẹni tó jìyà ìmọ̀dé ó tún ní baba dáríjì wọn ẹni tó nífẹ̀ẹ́ gbogbo aráyé pariwo Jesu yen
3: Jesu
1: pariwo Jesu yen
3: Jesu
1: pariwo Jesu yen
3: Jesu
1: yes
4: nitori na omiran ninu awon meyin re gba soro wi pe
1: yes.
4: Kini eyi ti o wi fun wa yi nigba die
1: oro Jesu ye won yes
4: eyin ki yo si ri mi ati nigba die ewe
1: eyin
4: o si ri mi ati nitori emi lo sodo baba
1: yes.
4: Nitori na
1: o yo yo yo
4: wi pe kini eyin o ti wi nigba die awa ko mo ohun ti awo wi Jesu sa ti mo pe won fe lati be ohun lere o si wi fun won pe eyin bi ara yin lere ni ti eyi ti mo ti wi pe nigba die eyin ki yo ri mi ati nigba die ewe
1: eyin
4: o si ri mi
1: yes.
4: Loto loto ni mo wi fun yin pe
1: eyin
4: o ma sokun
1: e
4: o si ma pohun re ri ekun
1: e ma sokun e ma ko je pariwo Jesu
3: Jesu
1: yes
4: sugbon awon araye yo ma yo
1: eh
4: sugbon awon araye sugbon awon araye yo ma yo inu yin yo si baje sugbon ibinu je yin ni yo si di ayo
1: won pa yan inu won dun ninu ogbo won ti obe boyan lorun inu won dun ninu ogbo won yo ah iwo mo ku iku oro ni Jesu ori ta won ba ku ku oro wahala ni yes
4: nigba ti obirin ba robi
1: ani
4: ibinuje
1: nitori
4: ti wakati re de
1: sugbon
4: nigba ti o ti bi omo
1: e tun wo ti Jesu fi soro o ni so mo pe nigba ti obirin ba robi o mo gbo oko mi wa o le di oko e leyin nibi ti iwo be ni o le di oko e ni eyin nibi egbe abibi furo re o ni iwo lo ko ba mi sugba o su bi meta o su bi ta ba tun ti bi meta ara kan ja se sere ja se sere ja se sere o tun ti gbagbe nkan to je ya sinu ojo yen ni hospital be ni on to wa ni orilede Nigeria be ni Christi on to tumo si dide re tori po ti de nitori oro re o ti nse yes
4: sugbon nigba ti o ba ti bi omo na tan
1: ohun
4: ki si ranti rora na
1: mo o ti gbagbe
4: fun ayo nitori abi eniyan
1: si yes
4: nitori na
1: kini be yen so fun wa ni owe ti Jesu ara so yen na ni wi pe ma foriti ma ko lodo Jesu Jesu ni Oluwa ati Olugbala o ni imole so ri leyin gbogbo na derede yi ayo loku fun mi ati e yes
4: nitori na
1: eyin
4: ni ibinu je nisinsin yi
1: e le ma ni ibinu je won wonu church won yin pastor won gbe pastor won gun pastor won re pastor lorun won ge pate won ge sere won ko sinu gbo won ra pa won won run won won pa won mo won gbe teacher e fi won le yes
4: sugbon
1: emi
4: o tun ri yin
1: emi o ri yin
4: okan yin yo si yo
1: a wa yo so wa la kini buruku eranko o wa kun akun na yes
4: ko si si eni ti yo gba yo yin lowo yin
1: ko wa si eni ti o gba mo is anybody ti o wo nu be ma dagba jubo won si bubo mi niyan yes
4: ati ni ijo na
1: eyin
4: ki yo bi mi lere nkohun
1: like wo sori wa to ni Jesu gentle eri wa to ma fi skit eyi ta ma se skit eyi ta ma bu Jesu Jesu lo gentle ju laye sugbon to ba de gogborun wa mo pe Jesu lo le ju be mo so fun to ba ti kuna ijobo orun to se won ramona ti Jesu ba ti ro po won mo ri o ni ko ba san ka mo bi yes
4: lo to ni mo wi fun
1: yin
4: ohun ko hun ti eyin ba bere lowo baba ni oruko mi
1: ohun
4: o fi fun yin titi di nsinsin yi
1: e
4: ko ti bere ohun ko hun
3: e ko ti bere
4: ohun ko
1: ya
4: bere e o si ri gba ki ayo yin ki o le kun nkan won yi ni mo fi owe yi so fun
1: yin
4: sugbon akoko de nigba ti emi ki yo fi owe ba yin soro
1: mo
4: sugbon emi o so ti baba so fun
1: ta mo so direct yes
4: ni ojo na
1: eyin
4: o bere ni oruko mi
1: emi
4: ko si wi fun yin pe
1: emi
4: o bere lowo baba fun yin nitori ti baba ti ka re feran yin nitori ti eyin ti feran mi
1: e
4: si ti gbagbo pe
1: lodo
4: Olorun ni emi ti jade wa
1: mo
4: ti ti odo baba mi jade wa
1: mo
4: si wa si aye mo si fi aye sile
1: mo n ba awon to gbagbo ati awon to fe gbagbo soro
4: mo si lo sodo baba
1: oro to ti so lati 2000 years ohun lo se loni
4: awon meyin re si mi fun pe
1: wo
4: nigba won ni won o soro ni gbangba
1: iwo
4: ko si so nkohun ni owe
1: nigba
4: yi ni awon mo pe
1: iwo
4: mo n gbogbo
1: iwo
4: ko si iwo ko ni ki abi o
1: oya
4: ni awon gbagbo pe
1: sodo
4: Olorun ni won ti jade wa Jesu da won lohun pe
1: eyin
4: gbagbo wa yi
1: ki
4: esi wakati nbo
1: ani
4: o de tan nisin yi ti a o fun yin kakiri
1: na fun o sa kakiri ori gbogbo e bi se sabi everybody lo church dada mo everybody security gan ti poju member lo ba
4: kun si ile re e o si fi emi nikan sile
1: ṣugbọn
4: yo si si emi
1: n pa to gbo papapapa ewo yen ko nu sozi ni sozi ko lo ku eyan kan nu yes
4: ṣugbọn yo si se emi nikan
1: yes
4: nitori ti baba nbe pelu mi
1: nkan
4: won yi ni mo ti so fun yin tele
1: yes
4: ki eyin ki o le ni alaafia ninu mi ninu aye
1: eyin
4: o ni iponju
1: e ri iponju
4: be tujuka
1: e tujuka
4: o ti segun aye
1: wo a tun ma ba lo nijo tun bo god bless you
2: Ọlọ́run 9030 ti ṣe tán láti bá ọpàdé nínú àdúrà òwúrọ̀ tí Ọlọ́run gbé kalẹ̀ láti ọwọ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run alaye Evangelist Victor Owolabi JP. Bápàdé Ọlọ́run 9030, God of 9030 Divine Encounter. Ní àkórí ìpàdé òwúrọ̀ náà ní gbogbo ọjọ́ Thursday ní aago méje àárọ̀ ni a ó máa parapọ̀ láti bá Ọlọ́run pàdé tí Ọlọ́run yóò sì máa dúró dì ọ́ láti wá gba iṣẹ́ àràtí iṣẹ́ ìyanu bí Ọlọ́run yóò ṣe máa lo bàbá wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP láti máa sọ̀rọ̀ àṣẹ. Sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni ele pe si ori number yi 08063742508 magbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: Oluwa gbadura fa
1: ka to wonu ose osu titun o gba ore titun
4: amen
1: aire miskanda pori agbogbo erin ajo ale toku todun yo fi pari eje jesu ko ma san
4: amen
1: asegun
4: amen
1: jesu oluwa wa
4: amen
1: god bless everyone gbogbo awon omo olorun mo ki gbogbo awon omo olorun alaye loruko jesu ninu ose e o erin ayo
4: amen
1: lagba olorun church wa ni ilorin to wa ni egbe lepo manwe filling station ni ojo thursday li aro Oluwa so fun mi lojo Thursday to lo wi pe ki a yin ohun lati aro di osan awon opo arugbo ati awon odo Oluwa ni ka yin ohun fun itusile ohun to Oluwa so fun mi niyan lojo Thursday awon opo ati arugbo bi 100 na won si ri ebun gba bi Oluwa ti so sugbon Oluwa ni pe awa bi 200 ka yin pe gbogbo awon arugbo atopo yen a wa gbadura leyin yin yen fun itusile ohun gbogbo fun orilede Nigeria ni ojo Thursday ni aro be ni gbogbo awon arugbo obirin opo omode agba ati odo Oluwa ni taba awon to ma wa program e ri pe ohun ti mo so ngba yen ni boya bi February awon ta ma wa program se ri ba pe o tin se bayi Oluwa tun ni ki so fun gbogbo awon omo Olorun be ni o to di August iwo to je wi pe ise ologun ni oko re se abi awo e mo gbadura fun daada ki bi o mo sele si ohun to Oluwa so ni lojo Thursday ni egbe ilepo Manway Filling Station laaro kutukutu Oluwa ni pe awa bi 200 ka wa yin iyin fun itusile
0: Ashangan, e ma npe number yin sir
1: 080 100 to ba ko wole laaro ijo en ni wa gba ebun o 200 ni a fe yin Olorun ka gbadura tugba 100 to ba ti koko de laaro yen ko siga o God bless you
0: Ashangan, eh pe number keji e pe ton
1: 080 60 63 74 74 25 08 08
0: Eba mi daruko yin
1: Oruko mi ni Ajinrere Victor Ebenezer Owolabi Omalago Ajilu
0: Pelu ojo Olorun ba a pade ni ojo mejo bi a se ma se leleyi ni gbogbo ojo isimi lago mejo abo ti ojo mejo ta o tun ma pade lori eto yi iba pade Olorun 1930 emi omo yin ore yin ololufe yin Olamide omo Olaojo teyan fe npe ni MC Olazimu dabe pe ma se bi o Mashika to ipo npada abo wa bawo alaafia Christi koni fi wale aku imura osu tutun God bless us

0: la wole sun la bala so sita
1: elu e kale o oruko mi neni tolomo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: wa ya nkan to sun ni iku o se ku fun mi ni pe pe ku o mu fun mi ni lati ni kin ri kan je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: mo dake wa fi ronu para re
4: ejo kini ejo wa n ste bi bi pe awon mo to bi fun mi gan iku era ti nwa
0: gbianju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede lawole sun pelu abala so sita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo segun Tuesday ati ojobo Thursday
5: e kale o eto yin le a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju teda wa ninu itojuko lawole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni.

iyan la fọlọrun oba olodumare ọlọrun oba to fife re da wa si titi dojo oni ko so won ta gbe fọlọrun oba bi ko se ka dupe lodo ọlọrun oba ko so won ta le fi fun ba gbo nje fun baba babo le je ba gbo won elemi elerin dodo fọlọrun oba ọlọrun oba o le mu ohun ti ọlọrun oba le gba to le je to le mu lọwọ wa koju iyin ka dupe lodo ọlọrun oba fun gbogbo ori ofe re eyi to se kini to fi fun wa ni gbogbo laala koko jọjọ kirakita ojojumo ta n ba ka ni gbogbo igba ọlọrun ma ka wa ye ọlọrun ma fori ofe re o ma fi da wa si ọlọrun ma fi anu re o ma fi n gba wa ko ni fi se gbogbo ese ta ti se lona kan lona miran aipe wa gege bi iwa omo eyan ta je lori le da agbaye yi papa julo lori awon kankan ta nse ngba mi ta ba sa awon kan mi a wo pe se mun bayi so to loju wa ta ba ti so pe o to loju wa nje ojo to loju olohun oba olohun fori ofe re sile fun wa ninu gbogbo re pata ogun fọlọrun oba awon muslimi odun won de aselayo atalafia gbogbo wa patapata lọlọrun ka ye lati le se kini lati le je gbadun ore ofe re sugbon emi ni gbogbo igba ni gbogbo eto ti n ba lori ofe ati le ma se lori ikanni Diamond 887 FM emi a ma fi gbogbo okan mi ati adura mi sodo gbogbo opolopo awon obi ati awon omo ileiwe gege bi omo to je pe won lori ofe lati le je igbadun akoko yi pelu awon obi won awon obi mi na lori ofe ati le je igbadun yi pelu molebi won aba won omo won awa na gba ladua wi pe ni gbogbo re pata pata o tobi lowo wa o tobi lowo ijoba olodun ni o tobi lowo gbogbo wa pata olorun o gba agbara yi yo se kini yo se atunse yo se atunse lati se kini lati le je ki ori ofe re ko joba lorileede Nigeria gbogbo dugbedugbe ti mi loke yi olohun aba re ru idakeson lagbara olohun e je ma ki gbogbo eyan olulufe wa pata pata ni wakati ta wa wi pe e ka bo sori eto yin eto yin Diamond lori eto lori kani Diamond 887 FM eto yin naa la n pe ni lawolesun lawolesun lori kani Diamond 887 FM pelu Precious Afolabi Fresh Babao akabo sori eto wa eto yin lori eto yi a mọ̀ pé a náwọn àlejò lóríṣiríṣi ní Kwara State gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ tó dúró tó jẹ́ pé ọlọ́run ọba ní orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ náà ńlá fi ń yan àwọn àlejò lóríṣiríṣi tó sì jẹ́ pé àwọn míì ti lọ àwọn míì sì ń gbìyànjú tó bá ti ń di ọ̀la lágbára náà wọ́n mọ̀ kúrò ní Kwara Watawa yìí ṣùgbọ́n wọ́n a máa gbé tò yìí àwọn tó máa ń gbọ́ nígbà àkọ́kọ́ wọ́n ní orí ọ̀fẹ́ bọ́mbà ti dé ìpínlẹ̀ kípínlẹ̀ tán bá wà wọ́n lórí ọ̀fẹ́ àti darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì Facebook wọ́n lórí ọ̀fẹ́ àti darapọ̀ mọ́ wa ńbẹ bẹ́ẹ̀ bá ti tẹ Precious Afolabi Dọlápọ̀ Precious Afolabi Dọlápọ̀ ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti darapọ̀ mọ́ wa kájọ máa dáwòrò wẹ́rẹ́ pọ̀ látàpá abẹ tàbí kẹ́ ẹ lọ sórí ìtàkùn Diamond 887 Diamond 887 ẹ bá ti lọ sí YouTube ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti darapọ̀ mọ́ wa látàpá abẹ náà Radio Garden náà ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti darapọ̀ mọ́ wa bẹ́ẹ̀ bá ti ẹ̀sìn Kwara ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti ṣe kíni máa gbádùn àwọn ètò wa lọ́lọ́kan ọ̀jọ̀kan akínyìn káàbọ̀ bẹ́ẹ̀ sì ti ń lọ náà àbọ̀ ọlọ́run náà yóò ṣe kíni yóò máa wà pẹ̀lú yín lágbára ọlọ́run tó ẹ já máa tẹ̀síwájú lórí ètò wa ẹ jẹ́ ká jẹ́ kí ẹ mọ bétò ṣe rí ní ọjọ́ tá a wà yìí ètò yìí jẹ́ ètò tí ọlọ́run ọba fún wa lórí ọ̀fẹ́ láti lè jẹ́ ká gbé kalẹ̀ fún kíni láti dẹ́rìn-ín pẹ̀kẹ́ àwọn èèyàn àkọ́kọ́
gbogbo ohun ti awon eyan ba ri gege bi oke isoro lati le je kini kon ri pe yo di petele gbogbo awon isoro ta nla koja lokan kan lejeje to si gbe wa de abala pe ah ibo ni kin ya si bawo ni kin sese nje mi ni fowo ara mi gbe mi ara mi bayi ijo lohun ti en gbo ibe awon eyan so n gbo awon eyan orisirisi awon ibere ni o ma wa nu okan wa ki si sejo wa awon isoro ta nla koja ni wakati ta nla koja ni ohun ti awa naa wa se lori eto ni o ni pe ati ri pe opolopo awon eyan naa lo ti gbiyanju ati le ba awon eyan kan soro lona kan lona miran to je pe elomii eni to ba soro o wa n gbo ohun ara re nibi ti o da to tumo si pe ilu to n lu siru awon eyan be ohun naa ni pe afefe ti fe ati ri foro adie to tumo si pe o n tohun o lasiri to si ropo ohun lasiri nigba telun mi ba ropo ohun lasiri lowo eyan to ohun ba so fun lo wa ri pe aseyin wa aseyin bo ohun tohun tutu sita gege bi omo ojo mejo elomi ero lati gbemi ara re wipe to iku ya jesin lo elomi a si wo pe kohun ku gbemi ara re elomi a wo pe laye ohun to n wa yi ohun ni gbẹkẹle ẹda omo eyan kankan lona kankan lawa naa se so pe lori eto yi e lori ofe ati le so sita ki lohun te fe so sita gbogbo ohun to tobi lokan yin te ti ro pe olohun gohun ti e da si ko ti e mo ko yin le lori ofe ati le so sita ibi teto yi da si opolopo awon eyan to je pe won la gbogbo awon isoro te la koja yi awon na ti la koja ton si n gbadua pe ah olohun o bi n ba lori ofe ati le ri eyan lati le ba so to laru isoro mi koja pelu ona te mi gba yi to je pe aye mi da lojo otoni ti mo ni testimony ma lori ofe ati le so furu awon eyan be la se gbe to ikale e be ti le so lori eto yi lasale yi o kere jojo be ba ti so pe emi eni tolohun mo lati lu tolohun mo bayi bayi bayi bayi bayi ni nsele e si lori ofe ati le so number meji la wa ni lodo wa to je pe e le so si number akoko le pe si tarata number elekeji ori whatsapp nle fohun yin ranse si abi ke tate ranse si be sugbon e ma je o koja aseju meta be ba fe fohun ranse loju opo ti whatsapp te ba fe pe si tarata emi len tolohun mo lati lu tolohun mo ohun bye bye bye mo fe kawon eyan o se kini kon la mi loye kon ton mi sona si number na re 0913 655 6952 0913 655 6952 emo pe mo ti so lakoko pe a ni number kan to tun je ti number whatsapp tawon eyan ba n gbiyanju ati le pe wole e si lona kan te si le se kini te ra ba fo wole sibe o na ni ti whatsapp number whatsapp nori 0913 655 6864 0913 655 6864 number te pe si no se ri number mejeji be ba ti pe si labala kan ta pe ni abala kan soso to wa lori eto yi abala so sita e lori ofe ati le so sita lati oju opo na sugbon gba mi na te ba fe darapo mo wa e fe wo wa e fe gbo wa e lori ofe ati darapo mo wa loju opo womi wo ti facebook tari ju jara latapa be be ba ti te precious afolabi dolapo precious afolabi dolapo e lori ofe lati darapo mo wa loju opo na ni tarata sugbon awon a ma so nigba mi na wi pe te ba fe so ta e ma so loju opo na o opolopo awon eyan ni ngbo wa awon eyan to je bi adamode eyan to je pe lati le fe fi apa abe gba eyan loju won ma nse lodo ti won e ma so nbe o sugbon lori ofe ati gba eyan moran toyan sona lati oju opo ti facebook na sugbon ohun te le se ko ju pe awon number wa ta fi lede
be ba tin wa loju Facebook te fe so sita lori ofe lati pe awon number ya bi ke phone ranse si elekeji to je ti WhatsApp e je npe number na le kan si 0913 655 6952 0913 655 6952 Elekeji 0913 655 6864 0913 655 6864 Gege bi isiwa lori eto yi a ma nori to je pe a fi si okan wa paya si wi pe ko si ohun t'Olorun o le se eyin akoko a si nawon eyan na ta si le foro wa to ta le foro wa lo ta le gbadura wi pe to nipase oro mi ti so fun ru awon eyan bye bye bye mo le doju ti mi ara won na ni Precious Afolabi te si ton lati le ba mi soro ke mu mi gege bi ore ti oni dayin lasale lakoko ta wa yi sugbon je asare debi kan ogbon imo oye lati le se eto lasale yi oluwa fi fun mi o wa pelu mi fun mi logbon re lati le rin pelu re lori eto gbogbo opolopo awon eyan wa loba loba nijoye ton da seto olohun oba mama fi won le o ninu ogbon imo ati oye re olohun oba ba rin leto lasale lawo lesun lori kani Diamond 887 FM nilu lorin ni Kwara State eja tesiwaju ka gborin lati odo dayo kujore oni eleyi la npe ni ogbon atoye sokale ko ba wa seto.

0: je ka ma wo nu eto wa lo lokan kan lejeje eh ni binu ni awa na gbianju lati le ba oju opo yi soro eh gege be ti mo gbe boju opo to ba tin kolura won bayi ti ogun rege latapa abe ko so un ta le se sugba dupe lowo olorun oba fun awon amoju ero wa ta won na ti gbianju bon tin sa soke ton sa sodo lati le je ki eto oni ko le se kini ko loju ti eh lawa na ma fi tesiwaju lokan kan lejeji Diamond 887 FM lori eto yin lawo le sun abala ta ma wonu re lo lai pe lai jina oun na la npe ni abala so sita pelu precious afolabi fresh ba bao O 913-655-6952 ni number te pe si lati le dasi to la sale 913-655-6952 e ma gba pe pe number akoko nu number elekeje o ni number WhatsApp telephone yin ranse si e ma binu emi mo pe gbogbo ta ba nla koja ngba mi a ma je bi ogbe lokan wa ta ba si fe lori ofe ati le fe so sita adabi pe gbogbo nu wa na ni a fe so sita ka won eyan le se kini kon le gba wa ni iyanju abi moran lori e sugbon ta ba ni ka wo be ta ba ni awo dudun efon a hora de ogun ta ba ni awo be pe a fe ma so ta a ri pe akoko gan ba ti e funra wa ni ogbon iseju ogun iseju abi ogbon iseju a ri pe ko tun to na ni sugbon ja ge ni pele ipele iseju meta o poju ka le faye le fun opolopo awon eyan na ti won fe da seto yi lati apa atodo won na eja sebe lagbara olorun wa pelu wa e da po mo a loju opo ti Facebook Diamond 887 FM tabi eyi ti o wole sodo ti wa lodo ti mi bi be ba ti te precious afolabi dolapo precious afolabi dolapo e lori ofe lati darapo mo eje ka ma ki root bukoye won ti wa nbe o Elijah amolese awon na ti wa nbe ton wa nbe gan gidi gan gbagba ni koni baje fun won duro ti wa ni sibe ni koni baje oluwa fun mi layo bosede eshe o mama koni baje o Elijah awon na ti wa nbe o roof eja ki oluwa we mi mo mo dupe mama koni baje fun yin o otojo meta oluwa me mi mo eshe on gidi gan ni koni baje fun yen ku itoju ko ni baje fun yen seun gidi gan ni Fola Shade Matthew eja ma ki ayo belo le kan si mo dupe lowo e padi mi awon eyan wa na nu eja n ki mo dupe Rachel ati Banky eja n ki John Vincent Oladiran eja n ki Olumuyiwa Adesalu Ejika ma te le wa lori weto yi lokan kan lejeji 0913-655-6952
1: Hello Hi baba
0: Mam e ma oku ni baje ma
1: last Sunday of the month May
0: Be ni ma o
1: last day of the month May
0: Ogun fọlọhun
1: greetings to everybody staff Diamond FM

0: Your mama.
1: It's you.
0: Baje, Lagwarolo. Baba Wano. Awotuye. Baba Waniye.
1: Baba. Baba. Baba.
0: Show.
1: Lo akuma ba wonse.
0: Lagwarolo. So, awon ni kon sare ki wa nbe ni lokan kan lejeji. Ah, ti mo bi tin lo lapa bi boya awon kan gbianju ati le so sita. Gege bi eto wa an dayan kokan lagara o. Eja sare gbe latapa bi ka mo un ti opon ti o tun sun kan lori eto la sale yi.
2: Ekuto, ada po sin mi loni. Emi wa se kokore o, aki gbogbo yin. Happy Christmas na.
0: Arakunrin ton gbianju lati so sita yi e ma binu o se lo dabi igba ton le won lere ni bo tin so sugbon mo gbianju ati le gbon kokan mejeji sugbon e je npe akisi wa si nkan kan ta ba fe so sita se ri ti wa ta ni eti yo gbeji ba ba fe so sita e je ka ko yi radio wa le na abi ka ku o nbe ka lo si yara kan ka wa fara bale so sita latapa be tori ti ugbeji igba mi ta ba si nto koko to wa nbe na ni pe ta ba ti nso sita yen awon to ngbo nile e je ko ye oro yen ko le yi won daada ko yin si da shaka shaka kon le mo mi ti won gba wole sugbon to ba dabi pe mi se gbo ohun te so na ni pe pade arabirin kan boye osu ile na ti barabirin kan pade iyan akoko gbogbo ogba ti e ba si so pe e fe jo sere arabirin o so wi pe awon se kan osu to tumo si won je po lowo ni gbogbo ogba na arabirin si je pe muwa na lomo te ba ni ke wori status won otolokunrin ton ma ngbe be otolokunrin to ma ngbe be sugbon to ba dabi pe ah mo lori ofe ati bi lawon ibere kankan ma bi rin ibere akoko wi pe akoko arabirin te ne pade yi se e si jo rin ajo lona ni sa lafe sona yin ni to dide pe e ti se rede bi apa bi pe yo pe ohun se kan osu abi e ti fera yin sile e je ka wo mejeji e je ka wo mejeji gege bi ibere yin ni to ti wa fi ye mi pe o le dabi pe e jo rin ajo lona ni tori e so pe iru arabirin bayi so to sarabirin teyan le gbe sile lati fi saya to tumo si pe e ti fera yin sugbon e ti nsunkun sawon abokankan latapa be na e je ka koko wo lati be na wi pe to iru arabirin na gege bi ibere te bere ko ni fi sinu status e akoko no o wa demanding to je pe gbogbo igba ni ma se kini ni ma nbere ni gbogbo igba lowo yin pe muwa nigba te si so pe fe sere apa bi na yo so pe ohun se ko osu lowo ibere po ti n fe bi yin lapa be na sugbon ibi ta fe lo na ni pe iru arabirin be so to gbe sile gege bi aya iyan fun ibere te bere lowo wa nbi 0913-655-6952. Hello.
3: Hello.
0: Ekale o.
3: Ekale.
0: Yes, ma.
3: Oruko mi ni eni tọlọrun mu.
0: Kò ní bàjẹ́, ẹ tẹ̀síwájú ma. Ṣé ẹ fẹ́ sọ síta ni?
3: Bẹ́ẹ̀ni, sà.
0: Sọ síta ma. Ẹ ṣá rọra máa mu díẹ̀. A wà pẹ̀lú yín ma.
3: Ẹ sà. Sà, mo fẹ́ sọ síta nípa ẹni tí mo fẹ́.
0: Ẹ tẹ̀síwájú ma. Ẹ ṣá tẹ̀síwájú.
3: ta eni na je eyan to nkose so ngba to ko bere si nkose ni mo si fe sha o se freedom o se eni o se gbogbo re sha o kan ti wa je si ayo o wa di pe gba to se freedom ba o nko be se gbogbo re sugbon ko si gba to se yo mo be mi church ati mi de lo lo anti mi wa ni ohun ogba ki omo emi ati omo ara ku fera won emi ni aburo won won de ni ku awon ogba pe ku fe mi o de mo de so pe ko je ka kote o de so pe ka si ma fera wa so mi wa mo kan tin se oro won
0: ori ba kan
3: hello sir
0: oui ma
3: si ati pe gbogbo ba se n fera wa na pe fun mi ni nkan ko se nkan mi gba nkan lowo re o de se n be mi pe ka continue ka ma fera wa
0: to e je ki zari bi ni awon bere kekeke kan die na ni se binu ibere akoko na ni pe eyin gangan ni papa se feran arakunrin
3: fe sa
0: gba ton si nkose ife yin si wa daada sugbon ati gba ton ti gba ominira bi yanda ni di ise won lo dapon ti nko awon obirin abi
3: be sugbon ko si bo se se yo si mo be mi sugbon ti mi lo wa ni agudo fe ra o de ti fe di wahala ni bi oro family si family
0: anti yin de gbe sori gan wi pe agudo fe
3: bẹ́ẹ̀ àti mi ní pé mi ìbùdó fẹ́ fóun ògbà kọ́ máa rẹ̀ ni wọ́n fi ọmọ ara wọn.
0: Ọmọ ẹ̀mí ògbùdó fẹ́ ọmọ ara ẹ jẹ́ ń bí yín ìbéèrè kan ẹ jẹ́ kó sáré wà láàrin ẹ̀yìn àti mi ṣe ń sáré bí yín béèrè yẹn.
3: Bẹ́ẹ̀ sọ.
0: Ẹ̀yin gangan ṣe é fẹ́ràn arákùnrin.
3: Bẹ́ẹ̀ sọ.
0: Pẹ̀lú gbogbo bó ti ń ṣe yìí àtọ̀rọ̀ táǹtì yín sọ yìí ṣẹ́yìn náà ṣetán láti fi sílẹ̀. Láti ṣe kíni wá ọ̀nà yín síwájú sọ́dọ̀ ẹlòmíì.
3: Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ó mo fẹ́ràn rẹ̀ but kò sí nǹkan tí mo lè bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ kì í fún mi kì í ṣe anything and àwọn èèyàn rò pé bí ẹni pé mi ló ń kó fún torí iṣẹ́ tó ń ṣe torí pé kíní látìgbà tó ti di gbà yọ̀ǹda ọlọ́run ṣe tó wọ́n wá rò pé bí ẹni pé mi ló ń kó fún ẹ̀yìn.
0: Ẹ wá ń wò pé ṣé kẹ tẹ̀síwájú pẹ̀lú arákùnrin àbí kẹ kúkú fi wọ́n lẹ̀.
3: Kí n gbọ́ nǹkan tí àwọn mẹ̀lẹ́bí mi sọ.
0: Ok, kò sí wàhálà. Ẹ má ìsùn lálẹ́ yìí o, ṣe gbọ́. Ẹ má ìsùn. Àwọn èèyàn ó tọ̀ wá sọ́nà lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run náà ò ṣe kíni yóò tọ̀ wá sọ́nà. Yóò sì lo àwọn èèyàn láti ràn wá lọ́wọ́. Gbogbo wa náà láti gbọ́ ohun tí arábìnrin náà sọ báyìí o. Ṣé káwọn tẹ̀síwájú pẹ̀lú arákùnrin? Àǹtí àwọn ti kọ̀ jálẹ̀ ọmọ ẹ̀mí ò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ara o àti pé tá a bá ní akọ́gbọ̀n yẹn ná ẹja kọ́ gbé sẹ́gbẹ́ kan ná pẹ̀lú ọ̀rọ̀ tí arábìnrin sọ arákùnrin ò fi gbà kan tọ́jú wọn kò mọ pé gbà bó sì ń wùwà àwọn ìwà tí obìnrin ti ń gbé kiri a mọ́ bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n kò sí nǹkan míì tí arábìnrin lè tọ́ka sí pàtó pé ó jẹ́ ohun tí òun rí láti arákùnrin ṣùgbọ́n bí tọ́rọ̀ wá dé yìí náà táǹtí ní ọ́fìlẹ̀ ọkọ̀ pé ẹ o ẹ sì mọ bí ìrìn àjò ìfẹ́ ti rí ìrìn àjò ìfẹ́ apá kan bá a bá gbéra wá lé àtúmọ̀ alágbára o. 913-655-6952 Hello. Kali baba mi.
4: Yes, I caught her.
0: Yes, sir.
4: It's a mini agreement.
0: Yes, you, baba.
4: Louis, you're going to talk to me when you say, oh, my God.
0: Yes, you.
4: So, oh, my God, I'm going to say, because I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, thank God.
0: Thank you, Louis.
4: Yes, I'm going to say, wow, I'm going to say,
0: ẹṣeun ẹṣeun kò ní bàjẹ́ ìyẹn ọkùnrin àkọ́kọ́ ohun tẹ́ ẹ bá gbàgbé o tọkùnrin àkọ́kọ́ ohun náà sọ o awon ni arakunrin na da si latodo ti won pe iru obirin be e so po ti lo ah no shanu fun wa o elu e kale
5: sa
0: mama mi ko ni baje
5: bravo
0: sa
5: olorun afara
0: ami olorun
5: seri obirin elekejin yen hello
0: mo wa pelu yen sha te si waju ma
5: seri obirin obirin elekeji to soro yen omokunrin yen oni fe so ye yin
0: yes ma
5: to ba dele eton nkan to ma se fun lo tin se fun lona yen so better o fi omokunrin yen sile
0: kokun ku fi arakunrin le tutu mo si pe atukere ban loloju didi ti mekun sun gbogbo to si tin ri ti arakunrin ti se fun won yi pomo e ti anti won so yi ah ejo lowo nu o ejo lowo nu e kale ma
6: e
0: kale ma e ka bo se tuma
6: yes sir ejo ibnentolomo lati di tolomo se so sitan
0: ah e so sitama sugba erora ma gbe die die e ma konju ma
6: oh that sir yes sir o se le ki mo ti mari bo o oko ti mo fe is not as if we are see lower rate. But we want to buy a set on sale. But be care of my mark be selling the cooking too.
0: Be come on, shake any.
6: Come on, please, like come on, for your name.
0: Okay.
6: To my Jesse, my mom. You're going on your old time.
0: Cooking too, cooking lake, cooking day.
6: Old time. Pe ma mo nuno ni so mo a feel pe bi a te pe emi na n sise o je kan ma wo pe ke yan ma se abi to be a o n to na ni mo mo se pe te ko be a o si n to na ni bo o ti si mi emi wa ni ko be a ti mo ba sise kale ni si a ton ba ri pe a be a mi sise pelu omo na bi yan a ma fi kun abi nkan yen ni o wa ye ni
0: to the team our fish kale. Ah, ma bi no se mo sale bi la won bere kekere ko.
6: All right, ko si anta.
0: Kini di gangan te yin se fe fishe le? Ise te yin se ise e feran ise te yin se ni.
6: Ah, ti se pe ni feran re. Bo lati le wa irepo ninu ile na ni so da ma le mo ti han ma doju adura ko.
0: E je tun sai bi ni bere kekere kan. Se e ka ti so ko ka ti kokon gbe pe owo ton fi le lati le fi gbe ile ko di ko si deku ko sa fi kun ko si deku teyin si n fe afikun ninu e ta ba ni ka yo yen nikan se a le so wi pe e gbadun ajosepo yin dada ta ba ni ka kon yo yen nikan ni o se gbadun ajosepo yin dada gege bi oko ati yawo
6: mo gbadu en toro je nikan ti mo feran gan
0: o je eyan te feran
6: den
0: e ma binu o e si gbo nkan tawon eyan so o e si gba nkan tawon eyan so mi o n se bayi lori eto mi o se ri sugbon emi a kan fe se le sugbon e ma ti ko mi radio yin e gbo nkan tawon eyan so emi a kan so wi pe nigbati won tin fun yin
6: den
0: ton si fun yin ni gbogbo igba sugba yin kon fe kokon po si ti o si soro te si feran won ah e ma tun wa wahala fura yin e ma wa wahala fura yin
6: eyan mo gba to wa ati gba ti ko si eyan mo gba to wa lowe ati gba ti o ni
0: to wahala ti yin gangan niyan
6: to o da sa
0: ko si wahala e ma ti ko mi radio yin e mo gba ti won ni e si mo gba ti won ni iyan gangan lo fun yin ni soro le fi wo pe to boya be ba ti e fi se le baba o ti e se kini yo ti gbowo ose yan soke iyan owo ton fi sile won agbe soke ko si wala osari je ki ran ti orin kan ni e wi pe talent to te korin o da po osupa nloko I was crying, I had no shoes. Not until I saw someone without legs, I was crying, I had no shoes. Mo sunkun mi ni bata. Mo reyan ti o lese. Mo wa mo riri eni to ni bata. Mo si mo riri eni ti o lese. Ṣugbọn ta ba ni ka tu wo gege bi oro tarabirin so. O ni awon idahun si awon ibere kankan ti won fe ke to won sona si. Barabirin ti monu a si bi bai lati da won lejo. Ṣugbọn je a to won sona ni bi ton boro de yi. Mo mo pe gbogbo wa pata na lati gbo ohun ti won gbianju ati se ja gbe pe kan si bi meji ka lo se ka polowo oja. E ja gbe latabi. Hello.
7: Hello.
0: Eka lesa, eka lema.
7: Eka lesa.
0: Yon eka bo suri eto.
7: Seri, endo so la si. Mouve da si.
0: Eshe yon.
7: Kankoko file, pa yon si sele, na kankoko bagbi yon na. Kankoko bagbi yon na, pa yon si sele, kanjoko kanjo so ni. Ima rante mi no vo an se, ouwo.
0: Kan joko kan jo so
7: ben
0: eshion koni baje 0913655 6952 awon eyan na ti wa loju opo ti odo 1b iyen ti oju opo ti WhatsApp e ma ja da won lagara e ja sari dota won na latapa be
8: fresh baba e kale e pe to sa pa daro enu si to se obin to soro dancing le mi fe da si o a ko ni suru ko ma dare la mo sin so lohun lego ko opo de kin ba fa wala o dan fo le o we ni oto ti fe ba wa isitin to le ba so pe a ko jo ko ba won gbon mowo sikini ni won ba so ko ma dare la mo ko ma lo fi se kale o kebi ke ya ma lo kun ya o so olorun dale won ru
0: e seun baba ko ni ba je 0913655 6952
9: e ka le ko ito ya oruko temi ni Rashid latoko ni seri omo kunrin to soro nsin so pe omo to n fe o ma bere nkan lowo to ba de so fun pe kawon sere yun ro edun ni ta ba ni pe ka wo na omo to ti fe sile o leto ati ma sunmo bo tori bi ta lo aye kan nisin tori bi ta lo aye kan sin o wa so pe to ba n demand to ba fe bere nkan nkan lo ma be soro pe ti wo ba fe ba soro ma so pe won raye ade second pe to ba post si status yen ki si ko okunrin mi lo ma post my brother fikale ba ti se po nikan lo bin to wa laye file bo to ba file ko wa wo kan to ma tun se just ko fun ni space there so ti ye ma test e ma ko e ko file o ti ye ko file to ba wa pada ya to ba wa be soro pe kini kan wa so won kan din se fun tori to ba fun space there ba yen o ma bo bo se n pe to mo wo kan ma mu esere ni o ti ye ekweto kalele kan si oruko temi ni Rashid omobirin to soro tan sin to ni bobo yen o ko birin ki kin fun olowo o de so pe wu re to ba wu e ba won anti e soro so ti ye ade ko wa je ki bobo yen mo pe awon anti mi ni ki ma fe o to ba ni ki lo si ko wa so awon nkan to nse to ndun iwo fun pe ki fun olowo to ba bere nkan ki fe o de to ma ko birin so ti ye to ba le change to ba change o le fe ko be awon anti e pe ni to ni fe niyan so nkan temi ri niyan o ekweto oruko temi ni Rashid lekan sin latoko ni seru obirin to soro last to so pe oko ohun fe fi sele tori ko le owo to fun ko le ma gbe peli pe gba to wa ti gba ti o si ohun sori ibi ta lo le aye kan nisin ta lo kan ni bi ta lo lo nsin okunrin oni fe fi gbogbo kan je ki ya o ma mo nkan to nlo na o ti yi so ma fi sele o ma fi sele yin oni ko fi kun wo e ko si le je ko mo pe igba to wa ati igba ti o si o ma fi sele o a fi kun ni nsin o bi se pe ko okunrin nikan ma aye be ki se re o
0: to ko ni baje e seun e ku idase lataro kila se bayi e ja gbianju lati tesiwaju le kan si alo se ka polowo ja laipe laijina

0: lagba to ba mori kewe ategbo ni fi daju ko gaga bi aisan ba lu bo si lagu ara kase re le tebitifi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi dopin agba isegun loro kan baba duro dede are dakole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe ategbo sawo taisan tin ba ba ni ja lagu ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo olulufi odogun ohun ipe ayo ti e tin detail mi esi o eya ara ti o si se bo ti ye ko si se gbogbo e lo ni o tin fa o amoju to ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba tin ke fi lagu ara re tete ma bo lodo baba rodede are dakole wo mo kunrin to ba tin bo wa orogbo mesan ni ko mu dani orogbo meje ni tawon obirin ikanju nkan lo mo gba pe baba duro dede are dakole sori 07057065491
1: aku dede wo yi o gbogbo ara le emi na ni tiyin to toun ni baba duro dede are dakole baba olorogbo mesan fokunrin meje ni fun obirin ni le se baba duro dede gbogbo ile ti mo pe a se nkan miran leyin awon nkan to le se idoju tokunrin lagole ife lagole ololufe baba duro dede are dakole baba wa nbe ti obirin ba tin so fun wo okunrin wi pe what man can do woman can do it better abukunbo die die nu tete ma bo ado baba duro dede are dakole iwo olomo okunrin to ba ku die ka to tete wa kan ko agbara re lodo baba duro dede are dakole mo ti wa ni roundabout geri alimi bi te ba tin bo wa si lu lorin nipinle kwara geri alimi roundabout e bere rachel moto ibi won tin wo ko ikoko un ibe gangan na la wa l'office won gangan la wa abi ke si ma pe mi sori number mi yi te ti mo tele na ni 070 570 65491 e tun bo le kan si 070 570 65491 baba duro dede are dakole ni e biri fun daddy mommy are dakole ni e biri fun a wa ni lu lorin tabi number ona ke fi ba mi so lori whatsapp o na ni number whatsapp mi e pe mi sibe iwo olomo okunrin to gbo mi bayi bayi nitori ti yin ni baba duro dede mo ti se awon egbogi lotun lotun egbogi pe lori e te ngbo o ti wa nle lowo poku poku to da pupo fokunrin se kan sun lo ma wule ma gbe we iroyin ma ma so story legbe yawo re ma ma bo wado baba duro dede ko wa gba egbogi pe lori e ti mokunrin se bi okunrin lodo aya re bakan na nile se baba duro dede are dakole ni ti wa alubarika loju ologun eke gbagbe o se bi owo ni gbogbo nkan ama ise owo eni ni mo fa alubarika sowo eni ati wa ni giri alimiranda about baba duro dede are dakole tabi ko pe mi sori number mi 07057065491 eye meje jasa e ba ti de giri alimiranda about e biri baba duro dede e ba ti de rasha omoto ibi won tin wo ko iko iko alalubarika won e biri baba duro dede are dakole won nawo be si ibe gangan lawa iwo olomo okunrin to ngbo mi bayi bayi wa gbe gogi atekanle ati se ni ti gba lode egogi atekanle o ti wa le biba e wa gba lowo poku lodo baba duro dede are dakole to biro fi ma so pe wo lowo ri mi o kari abuku ni ko ti o ma sadura fo pe se wo ri o ni baje tete wa gba ni sisin nbe le biba ma bo wa gere ali miranda about bere baba duro dede are dakole to ba ti de rasha o muto ibi ati wo ko iko eku alalubarika won e biri baba duro dede ibe gangan lawa bakan na egbogi te ma bere fun ta mo se egbogi di champion ti mu tokunrin to obirin jafafa lagbole ife o ti wa nle biba e ma bo wa do baba duro dede are dakole lowo poku ni aniyan la o a se je baba duro dede o ti wa nle lowo poku fun wo olomo okunrin ti oko to fi roko lodo yawo re to kere sojo ori re ma bo wa do baba duro dede are dakole wa ja si je un lowo poku o ti wa nle biba ase je te mo bere fun ase je baba duro dede are dakole o ti wa nle bayi ma bo bakan na ase je baba duro dede ti wa fun yawo rere to fe jere igbeyawo lodede oko ase je baba duro dede ti nbe nle fun wo olomo obirin bakan na olohun ni peti lagan bo lomo ba pomo won lo ri ti epe amo ma fi osan re dollar tete ma bo wa do baba duro dede mo wa ni round about giri alimi bayi bayi ma bo lati ago mesa aro diago mefa role le mo foju rinju pelu emi baba duro dede are dakole awon nkan to wa le fa idakole sara omo okunrin awon nkan to le fa dakole tabi arera tabi awon nkan to le fa nkan ta npe larobirin ku abi arokunrin ku arera ni nkan ti ma damu okunrin lasiko to ye ko roko yawo re daada gba ni wa dole arobirin ku okunrin ni ma da laamu asika to ba robirin ninu mo bi igba lara laja re o mo ja pati pati pati ma bo wado baba duro dede are dakole aisan ti ogbogun olohun ni bi se ko ni bi se niko kan bakan na arokunrin ku awon obirin ni ma da laamu ngba to ba ri okunrin to ro lolufe re laro mo wa kan ni damu mo wa ba lai si pe won jade tele be laya re na won ja pati pati be en to se nkan ti o da be si ni ko se nkan ti o da awon nkan buruku ti wa nu ara yi ni da wa ala le olohun ni ja rogun afise o olohun ni fi steso si wo okunrin ko ni fi si wo obirin ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wa salam olohun ba oni ja ara afise awon nkan ti ma wa fa isan ta nwi sinu ara won ni bi isan gbajuma awon isan gbajuma olojo pipe ti ma sako ba fe ni ti ma fi melo mi ni se to awon apere to si ma ri ni pe keyin o fe se yo ko ma lagun keyin o fe si eyo ko ma ta ni ko ma ro ni go keyin o fe si eyo ko si ma fe yo mi loju keyin o se yo tan ko tun da bi pa to ku ti tun da sinu ara fun ra re keyin o fe se yo ko ma ma te lomi o ti da sara ti o tun ni ma bakana elomi de bi to ti se yo o tun so wa rese nlo wakati ara awon apere nkan buruku yinu oku ato si aisan gbajumo yi o je nkan to lagbaju to be ile peju ninu ara a ma si awon akobo olohun ma ja rogun jejere olohun ma ja lo roba igba lo de fi seyo akoba ni mo je fun ni se oni ribe te de kokan oni ribe amo tete dide to ba ti ra awon apere won yi ma bo wa do baba duro dede are dakole baba duro de lo ise daddy mommy are dakole ni ebi ri fun a wa ni round about gere alimi e bere rasha o moto ibi lati wo ko eku alalubarika nbe ni baba duro dede wa bayi be mu fi kale si anu olohun mo ba yin tabi ke ma pe mi sori number yi 07057065491 bakan na o na ni number whatsapp gbogbo oro to ba fe ba mi so pe mi seri whatsapp mi imi na lo ba nbe baba duro dede are dakole babo wa nbe babo olorogo mesan fokunrin meje ni fun obirin ofe la fin se wo san fawon eniyan ni paka lorogo fu gbogbo en to ba ti rogun nile se baba duro dede are dakole
2: olohun momo gba faari lowo wa ami ni ke se o gbogbo n to ni se pelu aile se dede olomokunrin latara arun balopo o se kan si baba duro dede are dakole iwo omokunrin to fe mo ta ponpon to fe mo se daada ni waju abo okunrin te injini re ba si se daada ni an pe lokunrin meta o gbogbo aisan to ba fe so omokunrin di yepere baba duro dede n lo to keyan kan si won be ni office won ti nbe ni racial travel and Tons head office ladojuko giri alimi hospital giri alimi roundabout ilorin e won sori ero bani soro 070 570 65 0705706 5491 baba duo dede are dakole odo olohun
1: iwo olomokunrin to le bo so le laarin elegbe re won bo wa do baba duo dede are dakole oko porisirisi oko tin ko be yangan pelu oko tin ko be rice o yato si oko tin ko ebesu e wo su se n ta tin ta gobina wa gba egbogi baba duro dede are dakole eti awon baba ti won ti koja 78 nlo tara won si n doyege ki wa ni si won olomokunrin o ti ju 25 o ti ju 30 years lo o wa fowo panyin o wa nrojo legbe ololufe re abuku ni fun olomokunrin wa gbegbogi ti o mu oko pada si oko ti won fin ko besu ti su fin ta gobina abo adu baba duro dede are dakole abo lorogo mesan feyin okunrin meje ni fobirin bo ba ti rugun ile ise baba duro dede are dakole ofe ni fi hun sewo san fa won ede ni e ta ba rugun lodo mi si salaye beti lo e si dupe fọlọhun wa ni round about to gere alimi abi ke pe mi sori number mi 07057065491 baba duro dede are dakole awa round about to gere alimi e be rasha omuto igbe gangan la wa lohun wa pelu re o inu awon kan ti mo wa da wa lai se dede olomokunrin a jedi a ma fa jedi na si pe risirisi bi jedi tapa bi jedi jedi di yo tete ma bo wa do baba duro dede a ma sakoba to mo okunrin o ni le soju si gege bo si e ku soju si lodo aya re yo gbo kodoko ko ni le ro abuku la ni olohun oni sa ya wa laya laya o bakan na to ba tin se yo to ri pe kan jade bi etutu nkan funfun jade to ki to wa fe dabi omi ta fi logbologbo ti ma be laarin okunrin saya re ni wa sofu die die nu e ti ma bo wa do baba duro dede are dakole o wa seyo o wa ri bi nkan pupa pupa pupa ni wa njade pelu eyo re wala nbo niye olohun ni ja rogun wala e ti ma bo wa do baba duro dede are dakole awon kan ta so ye a ma so okunrin a ma so obirin bakan na bi eda oro abi eda bule ni ba se wo obirin tete ma bo won ba ri kan funfunfun to wa fe ma se bi igba tin tin gbe orun kan jade ti o si ri be tele tete ma bo wa do baba duro dede abo nse yon wa ta o ara yiyun oju ara yiyun te yan fi yun ra fa ti wa fi dun mo ti wa fi degbo tete ma bo wa do baba duro dede ko to di nkan mi ibi afoju di aisan ni ma di nkan mi si yan la tin ta n wi ta pe loyunju yi ba wa pe ninu ara to ba fi le se to ba fi wa le pe to ba fi le be abi to ba fi le ban da sinu ara o le ma mobirin mi to ba soro abi to ba gunfe yo mo wa dabi gba ti yan gbo fun ara re gan yo mo gbo gba ti yan ba ngbo orun obu eyin eyin to ti baje to ba si bo si sale ara pupo ju ti kini yen ba sele so birin miran to ba bo si sale in ti fun je nkan olomo obirin o le ma gbe awon orun kan jade ti eso orun gidi ti eso orun daada kankan be si ni ke se ke latara aitete mojuto oyun ju yi ko to ti po di wahala sinu abi ara re to ba wa pe pupo ti o tete mojuto o le din to loyibo npe ni bacterial vaginosis abi mo le yin oleyibo npe bacterial vaginosis olohun ni ja rugun re nkan to le nkan to buru ja ni to ba si peju a mo ja si nawo to pe ko to wa di nawo lanla tete mo bo wa do mi baba duro dede are idakole mo wa ni geria limi roundabout e bere russia muto ibe le ti gbe mi baba duro dede are idakole abi ke ma pe number mi yi 070-570-65491 070-570-65491 baba duro dede are idakole na le npe un tete ma bo wa arabirin to ba loyun ju olohun oba oni ja ma ti atenu so ola ti tobi anabi wa muhammad sallallahu ta'ala wa alaihi wasallam a ni rugun afisi eyin olomokunrin mi olohun oba oni ja ti bi nkan ta fi jo olomokunrin gbo bi owo tete wa kan si baba duro dede are idakole nkan to fi jo olomokunrin olohun ni to tatenu gbo bi owo tete jade si aya wa oni daya laya o e bere mi te ba ti degere ali mi ke bere baba duro dede are idakole babo wa nbe babo olorogbo meje fokunrin be ba ti degere ali mi roundabout e bere baba duro dede are idakole te ba ti de ile ise russia muto ke bere baba duro dede are idakole mu wa nbe ni gere ali mi abi ke pe number mi 070-570-65491 tabi ke bere te ba tun fe lori whatsapp o na ni number whatsapp mi e pe mi sibe tabi ke te mi lago sibe e ko ateranse sibe yin si fun yin lesi ni agbara to lohun gbogbo owo omo olomokunrin to ba ti wa gbogbo ti nso yi ma fi wo $100 bakan na ayewo nbe fun yin ni ti gbalode ati gba ngun sise repete mo sayewo ni gbalode fun yin ibi kan ba ku si nkan logbologbo ti nbe lara omokunrin lo ba kere ni to se ko roju se to ye ko ri lara ire gbeyawo wa bo wa do baba duro dede aisan ti o gbogun koni si o koni si ran rai daddy mommy are da ko le ni e biri fun mommy daddy a ni faisan lo gba ami
3: da ko le ni bo e berege baba duro dede ti de are da ko le baba o wa nbe
0: agbalagba to ba mori ke ewe atego ni fi daju ko gangan bi aisan ba lugo si lagu ara kase re lete bibi to ba ti togbo togbo ti godi to tona titi dopin agba isegun loro kan baba duro dede are idakole baba wa nbe lagba onisegun ibile to ma ba ti se lo ewe atego sawo taisan te ba ba ni ja lagu ara ara ma ku tai tai ka ti soju se lodo ololufe odogun ohun ipe ayo ti e tin detail mi esi o eya ara ti o sise bo ti ye ko sise gbogbo e lo ni o tin fa o amoju to ara re lo se pataki gbogbo kudie kudie to ba ti n ke fi lagu ara re tete ma bo lodo baba duro dede are idakole wo omokunrin to ba ti n bo wa orogbo mesan ni ko mu dani orogbo meje ni tawon obirin nkan ju nkan lomo gba pe baba duro dede are idakole sori 07057065491 07057065491

0: ento ufefi soko boyfriend rei boyfriend new omo aye ni larabirin wa pe pe to pelu awon obere ti mo bi won se feran arakunrin won na won feran arakunrin ki se pa won feran re se ni fere lati le fi soko won ni ro o ki se pa won ni fere lati fi soko o ka won ti e tun soko ko tu ka won tu bi mo fun ni sugbon yi ta nti won so yi ati wa ti ma wu fa won yi ki si no wu fa won la won fi wa ro pe nibi toro de yi ki lo ku fa won ka won se ni wakati owo ta won wa yi 0913655 6952
1: so ga ni eh lady to say last year oh, you say that's it. The real life got more than see. Oh, for considering what I want to do now. You wear this phone, no talking with them phone, no, and you see my phone. What is that your yellow? Oh, your own lower. So, but in my road, you get to talk to you. And just a little for you. So, we have you cool up in you. I feel so you don't say to have you cool. You want everybody says it. Oh, you can look at me, can't tell you for a new pair. But I go good at my phone call and you see. Nka da ba mara mo ku fe je ku fe kan fun yin kan mo so lo ti ko mo be ra everything wa so ga ta to drum le si ni pe nda to ko ni fe oko e ah ko ju ba yan lo
0: afikun lo lo bi afikun lo bi to
2: emi ni Mr. Rashid lato pe o ki asukura lata lori momo won ji seyin o yes taiwo ji seyin seri awon eyan soro kan nipa gate to so pe eni to n fe ki fun kankan seri ge yen ni fe seri eji ki so kankan fun yin seri ki se pe ko birin ma kokunrin ma ko fo birin ni o ma mu obirin ni fe e ti ro birin tokunrin ko fo to bi ma gba towo eni e ti ro birin tan tokunrin ko ko fun to si tun lo ko fo okunrin mi nkan ti mo kan fe je ki ge yen se ko ba bobo yen soro awon wa to n wu ti o fe ti bobo yen ba ti le change tonandere changes inu wa ko be awon ati e ko fe e understand
3: ekweto oruko mi e je n fi oruko mi pa mu seri obirin to soro lasi to ni oko eye toko ma fun ko ye owo yan o ji pada owo yan lo soke ko wale to na fe fi sele to ba fi sele toko ba se nji owo nko lori oro e besin ko ra ma sise e won ba toko ma fun ko ra ma gba o ko fi oko juko
0: okay
3: oko mi tori olorun ba mi fi owo die sinu owo e ko ba mi fi owo owo kun die si owo e so that ninu a te ti fi adura lati fi ti leyin because to ba se adura foko e ni soju oko ko se okunrin to ye yawo en sadura fun ti o ni tori e o ni wu so pe ko jo ko ba n gbo owo die sinu awo fun so e mo ran ti mi ni e e ti sister se ni pe ko ma fe enikan yen woni o kere lo lojiji ti mu ekun sun nkan ti sister ri o ye sister o so ma fe yan to sinu ni fe the best thing ẹni tó ní kò ń tọ́jú ẹ láti ilẹ̀ wá ó bẹ́tà kó ya sún sẹ́yìn because tó bá di ijọ́ iwájú kó máa di pé ah sísà mi sì sọ fún mi o ẹ bá ò ní póró mọ́ ò àbí bá ọ̀nà ṣe ń pè ẹ kú ètò.
4: ẹ kàlẹ̀ ẹ kú ètò ọlọ́run pẹ̀lú ẹ tí arákùnrin àkọ́kọ́ yẹn. That would be an empty machine, but it show sign of pay on Nifer. But it show ratio. What would the damar him? But it was same with the damo eco, poor band, damo jubile up with Niko Nifer and then who is sure it. So he tell a kid in here. Upon yet, yeah, upon no Nifer or Arabian. Arabian, I would let damar. Nefere so ti ko si sign of love pe o ye won na te a pe won na fun ni nkan bayi pe ko gba aba pe a little tin ti mo ni ni wa to je afesona mi gba o aba so iwa ti o si tun ma wu lori nu le to e ba gbe aye si le tan na lo ti ni tin se fun o ti o ma bo nu je na ni o ni tin ko bi rin se ka bi kini yen ti o ma se ni ko le fi le o to o ba ti wo o ti wo nu to lorun sa nu na lo ni agbo
0: 0913-655-6952 tabi 0913-655-6864 number WhatsApp no telephone ranṣẹ si te ba fe so sita e ma jo koja iṣẹju meta o poju arire ri iṣẹju meta atabo hello kali baba mi yes sir
5: ati gba adan da se tura ta ro olorun ku la kaya
0: mi ami olorun ba0913-655-6952 ẹja asare dapa abi kan a le mo boya won gbianju ati le so sita latapa be ni abi won fe gba yan moran eje ka sare sekini eja asare dapa be na oju opo ti WhatsApp ni eja de be
6: e kale o Mr. Fresh e ku eto oruko mi ni Samson lati Basin ni Ilorin Kwara State mo fe da si titi arabirin to so last sense lori okan won tan ni boyo ma un pe e kan na lo ma se sha ko ma gba teyan ba ni ko de ma gba teyan ba ni number 1 no as in nkan tan so nkan to ye kan won gbigbe se lori eni to to because no matter how teyan ba ti fe ra yan ti fe ba de wa mi ro pe o ye ki oko na ma je ki yawo mo igba to ba ye kun ni nigba to won de mo imuro ko ye ko mo so ti yin then o se je pe nkan yan kan so ni wa ma se for how as in for how many years ago now to ri bi arabin boye soro ora ko ti su ko change pattern pe o ki o ni you I know me che de lo ni you ah olorun to pese lo ni you o ya je ka tun se ke bodo na yawo nsise so ti yin den ba se ngbo yo da pe yawo na help e lona kan bo na keji boya yen ni oko duro le lori pe se bo yen te ba ti fun ile wa na ko na ko fi to ko se fine eje wala ti help ara yen ni but o ye ki o je koko mo ni moran temi o ye ko pe ko joko gege bi pe ife ni o ko se pe ti gbe ti ja o ko je ko ye pe oko mi akan bye mo ko nkan ti won na wa dise jo e ti ba wa fi e ba se ba wa fi die si so nkan to ko ba so lo ma determine boya o intention se ni abi ko intention se but to me gege bi okunrin ko si ko so to je kini ma nsin ke ma fun yan lo for how many kini tori gbogbo nkan si ti won tori to fi le mu lady to soro sita bayi owo to fun to na money yen gẹgẹ bi moran temi so wo ye kokko wo ye ko je kokko mo ko de pe ni pe ife ni ko fi plead si pe da ko mi ba fi die si gẹgẹ bi moran temi but to me emi wa lare ko fi se kale o
7: fresh baba o e ku eto ti omobirin ti aunty re nso fun pe eleran ara o le fe elemi o le fe eleran ara anti re ri ko to so anti re ri ko to so won ni oju ti o baba ni kale ki taro se pin ko mo birin yen ko wa okunrin mi ife eni to ti dele igba ti owo o ti si ni owo re o duro ti e igba to se freedom to kose to n sise to n gbase to wo dowo re to bere si ni gbe dudu to n gbe pupa o se mo pe onisina ni okunrin obirin to ba de lo fe omuti atonisina tin ko birin ko le gbadun marriage rara rara so pe o nbe yen bi o se ma se iwa ti o ma wu to ba ti fe on lo bere yen ko le gbadun marriage tori a ma ko birin yen ni gidi gan ko ni sunle yo mo ko birin lorisirisi inu re o de ni dun okan re o baje ni lady yen inu re o ni dun so pe gbogbo o nbe yen iro ni gbogbo ebe yen anti re rin to nso o to ba lo wo tan to bari ko mo wa di adaino ko tete welo mi fe okunrin to ba tin ko birin to mo tin ah ko birin obirin to ba obirin to ba tete ri nigba to wa loju ona ko tete gbon bata re ko fese fe
8: e kale o fresh baba o e ku se o oli a Wole istelate bin lati asadam obirin ti o so pe bi aunty on ni ko ma fe okunrin yen to ni bi omo emi o le fe o mara on de mi fe gba ni moran o gba ti o ba ti o ti tese bo ko ma wule tese bo rara gbogbo wa atokunrin atobirin wa ai ma tele ohun ti olorun pa lase na ni o ma ba idile je lati bere okunrin eni keni ti okunrin ba nife kudigba ti obirin yen ba bere nkan lowo okunrin ko to dipo fun yo ti mo to nilo o ti mo to fe o ti mo to wo lokan ko fe ra fun omobirin amo bi okunrin yen nife re ni eni ti okunrin ba si nife ife na lolorun olorun ne ki okunrin o nife obirin o kan ne ki awon obirin ki won o bowo fun oko won ni ki won si da gbogbo nkan ti gbogbo nkan wo won ki won fi teriba won ko won ṣugbọn okunrin ni olorun ni ko ma nife obirin ti iye ba ti kuro to ba di pe obirin lo so pe oun nife okunrin okunrin o nife iru idile be tan ba ti e gbero ko le pe o ko sora gidigidigidigidi obirin to de tun so keyin nisin mo ro ko ma di ẹdinawo rárá pé òun fẹ́ fi sẹ́lẹ̀ o kó ma ṣiṣẹ́ lọ o ọ̀rọ̀ ni wọn àtọ́kọ rẹ̀ ó jọ sọ pé nǹkan ti wọ́n máa bétò bọ̀ owó ràn wá lọ́wọ́.
0: ẹ ṣeun kò ní bàjẹ́ ẹ jẹ́ ká má dá àwọn olólùfẹ́ wa náà lágara tó wà ní ojú òpó ti facebook omi wọ́ ní ti ẹ̀rọ ayélujára tapa abẹ ẹ jẹ ká máa kí ọlọlá jọkẹ jogbojogbo kò ní bàjẹ màmá kò ní bàjẹ fún yín o isaac sunday ti gbìyànjú láti sọ síta láti gba àwọn èèyàn nímọ̀ràn láti apá abẹ náà táwa náà ti ṣe kíni tá a ti kà á síta láti apá abẹ kọmíṣánná ìdíàpẹ ẹ ṣeun o kò ní bàjẹ kọmíṣánná ìdíàpẹ tẹ dá sórí ètò yìí ó dàbí pé ìgbà àkọ́kọ́ tí màá ṣalábà pàdé okọ̀ eré ṣùgbọ́n ẹ kúfẹ́ wa kò ní bàjẹ́ ètò tẹ̀ ń gbọ́ yìí òun náà là ń pè ní láwọlé sùn lórí ìkànnì diamond 887 fm nínú ìlọrin lápá abita wà yìí níbi tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti darapọ̀ mọ́ wa ìlú èbó ńlẹ̀ wà ní tàbí àwọn ìpínlẹ̀ kankan bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ máa ń lọ láti kan sí kan ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti lè máa gbètò yìí tó bá ti dago mẹ́sàn-án ọjọ́ sunday ọjọ́ tuesday ọjọ́ thursday ẹ lórí ọ̀fẹ́ láti lè máa gbé ètò yìí àti máa dá sí bẹ́ẹ̀ bá ti wà lórí radio garden náà ẹ lórí ọ̀fẹ́ àti lè máa gbọ́ wa ní ti apá abẹ náà ẹ lè rí wa o ṣùgbọ́n ẹ lè gbọ́ wa dáadáa tẹ́ ẹ bá fẹ́ rí wa tẹ́ ẹ sì fẹ́ gbọ́ wa ẹ bọ́ sórí ayélujára ti ìtàkùn ti YouTube te ba ti te Diamond 887 eriwa lojo opo ti YouTube tabi ke ku da po mo lojo opo ti Facebook no to je Diamond 887 nigba konkon le konkon na gege bi ojo toni na ati ni gbogbo igba e lori ofe ati darapo mo emi na o lojo opo ti Facebook wo mi wo yi be ba ti te Precious Afolabi Dolapo. Precious Afolabi Dolapo. E lori ofe lati darapo mo wa latapo abe no. E sosita. E be shugbe ma sosita loju opo yen o. E le gba yon moran o. De ba fe sosita. E ke awen yon o she kini kon gba yon moran no. Number meji kege bi number wata mangpe ni gbo gbo gba la mangpe yon jo ati le mangpe number yi. 0913-655-6952 0913-655-6952 Number en lele pesi Ele eke jini ti WhatsApp Te bafe sosita Ema jo koja sheju meta Upo jwa reri Isheju meta atabo 0913-655-6864 0913-655-6864 Gege bi oro ti mo nso tele no laipe laijina gege bi oro tawon eyan na ti nso fun wa die die die awa loju opo ti WhatsApp gibi group wa ti nbe loju opo ti WhatsApp eri pe mo fi igba die fi se kini fi dake loju opo na nitori ati nri awon kankan na to je pe won ti n loju opo na lati le ma fi se nkan ti o to ati ti o ya fofin ilana ati oro agboye a fi sapa abe na sugbon ara won kan ton tin rufin ati gbianju lati gbe won kuro nbe gege bi oro ti wa ta ba gbe oju opo le ba ti npe yin na ati oju opo ti Facebook na a ma na won eyan kan to je pe won ma fara pe eyan sugbon e mo binu obi n ba lo latapa bi bi iwa eranko ma nbe lara won to tumo si pe awon ma nfe lo awon platform ta ba lo lati le fe ma lu awon eyan ni GPT ba gbagbe ni odun to koja aropolopo awon kankan ton pe ra won leni ti won oje lati le fe ma lu GPT fa awon eyan sugbon ton na ma fe nu fe ra bi abebe o Diamond 887 FM Diamond de lasan a dawa o eja ko diyan mu na adawa eni ba loju opo WhatsApp wa eni ba loju opo ipe wa daada eni ba loju opo awon ayelujara wa ta ni to fe fi se kini fe lu omo eyan jibiti ohun to je to so po fe je olon shanu wa e mo ba ti ri lori eto yi baba to ni le ise yi e mo bi olon se fun baba e lori ofe to eja tun gbe yen na sapa kan sawon alagbejoro lorisirisi ta ni ni lorisirisi be atawon tolorun fi din kin wa bowo wa ba baro awon eyan be won afenu fera bi abebe o la se gbenu ro die latapa abe sugba awon opolopo awon eyan na lo tin so fun pe precious afolabi awon konkon na wa die die na eje gba gbe sori tiktok na ka gbe sori tiktok te ba fi agbe sori tiktok na ko si wahala tesiwaju lati apa abe na ni a tu tesiwaju si na ni ki gbogbo re ko le dani loju opo tiktok ta ba rori ofe awon eyan na ni won pe fun won ba ti pe fun na a tesiwaju lati apa abe 0913-655-6952 like pe like jina fun bi iseju marun to ku ani pe ma kuro lori eto lasale sugbon ja tu sare de apa bi na lekan si kama da won lagara nbe
9: oka le olosu taku eto oru kan se ni so kan meji ti mo fe da si alakoko ni ti eni to ni eni ta won fe pe ki gba ka won sun mara won pe gbogbo gba ta won ba ti fe na wo pe ka won sun mo ma lo won se nkan osu so tawon eyan ti da si la opolopo sugbon akesi temi se tawon eyan o kesi ni bi oro na ni wipe arakunrin yen so fo je ko ye wa wipe kesi pe yato si pe ni bi ti balopo won ni ibi tawon gbe ko jina sira awon sugbon laarin osu kan ju be lo awon le mo rira eleyan oko e keji ni pe won ton je ko yi wa pe oto ni eni to ma post to ma ko orisirisi emotion si abe kini ni aye ni ori WhatsApp
0: seun
9: so eleyan le mi ri pa awon eyan sakisi ti won awon mi nda si bi pe ẹni tí èèyàn ma ẹni tá ń gbéyàwó bọ̀ wá bá kì í garun kò sí rán bíbẹ̀ lótìtọ́ ṣùgbọ́n àrí sí ń ta àwọn òkì sí ọ̀rọ̀ ọkùnrin yẹn dáadáa só èmi ò bá rọ ẹni náà mi ò rò pé bóyá ẹni náà nífẹ̀ẹ́ wọn mi ò bá ní pé kí wọ́n pò sókè rajà mi ò bá ti dáa jù according to nǹkan tí wọ́n sọ tó bá yẹ pé bó ṣe rí ni o pé ọ̀tọ̀ làwọn tó ń pòsì ní orí kínní kò fìgbà kankan pò sí àwọn àyàtọ̀ séyìn ẹni tẹ́ẹ̀jọ́ ń fẹ́ tẹ́ẹ̀ jìnnà síra yín oṣù kan jù báyẹn jù bẹ́ẹ̀ lọ tẹ́ẹ̀ mọ ríra pé bóyá pé ilẹ̀ ń bẹ̀ ọ kínníkankínníkan so ẹni ẹ̀kejì o náà ni ti àǹtí tí wọ́n ní àwọn àǹtí tí wọ́n sọ síta pé ẹni táwọn ń fẹ́ pé ó ń kó obìnrin so kò nídìí atótónu lórí eléyìí kankan ju pé kò nífẹ̀ẹ́ wọn lọ so ó ń kó obìnrin tó bá ṣe tójú rẹ̀ tán yóò padà wá yọwọ́ abẹ́bẹ̀ so since dan sì ti rẹ́ni gbà wọ́n mọ̀ràn pé báyìí báyìí o ẹni tó ń tẹ̀lé kì í ṣe ẹni tó lè fẹ́ kò nídìí pé kinní kankan mọ́ káwọn gangan ṣàkíyèsí bọ́ yóò ní kankan tó ń gbádùn lára wọn ló fi mọ́ padà wá bẹ́ wọn so whereas wọn ní táwọn bá béèrè nǹkan kò kí fáwọn náà so tó ń túmọ̀ sí pé kò nífẹ̀ẹ́ wọn nìyẹn sáwọn tó ń lọ bá níta tá ló ń ṣe àṣemáṣe pẹ̀lú kò mọ fún wọn ní nǹkan so kò nídìí kíní níbi ọ̀rọ̀ téèyàn.
0: Hello, ẹ kàlẹ́ yìí 913-655-6952 0913-655-6952 Hello, Ekale. Eka bo baba mi, otu jo meta luto. Ba koko te lori ofe ati pe wole re. A pa di eni o, a pa di eni o. Jo eka bo sori etu. Jun baba.
10: Láti ẹ̀hàn ìṣẹ̀lẹ̀ tí sọ pé ojú tó ń kọ́ mi fún mi mr adébáyọ̀ ọ̀rẹ́ dìbì.
0: Ẹ ṣeun bàbá.
10: Kẹ́rí gbogbo ti arábìnrin rẹ̀ nínú ohun ẹ̀mí

0: ta mama se ta wa o tara won ni won
1: o so fun e o
2: ota mi je ile
3: Rikishi dai ojo pe orogun owo ti wa ona jin be si ni anju won ko se wi lejo ija lara o to boro se o ye ko faja Ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokanla aleku iseju mandogun lori ikani diamond 88.7 fm ilu ilorin ose yi magbas kiya

siwaju awon to ti dibi emergency sala kan ori omi Abdul Wasiu Kobrat Ibiragba Ailara Abdul Latif Olariwaju Fati Sunday Nasiruddin Abiodun Comrade Siyanbola Lukman lati lu ni pile Osun Essensin Ajosa ko ni baje Olola Joke jugujugu eko nu eku yedun mo rate jiseyin o MM Abdulrauf ko biwu Alhaji Adeniyi Omogbada mo si Alfa Oyo Al Oyo ni gausibi Murita Lelesin la Salman Olariwaju Ibrahim Bayo Olowa Agbola Olayinka Kamaliddin Soliu Muhammad Jimats Alhaji Ladi Gambari Mukinyo Akodo Akuyedun Habib Isa Folonso lati ilu London Elon je kore kedilu Iya Shukra lati lori SSN Modupe o Daddy Fe lati ilu Bodisadu Olayinka Babatunde Alanawon Esesin o Alhaja Ayola Lawal Asukuti Lagbaji Esesin Modupe lowo yin Olorun ni feyin na ajosiwa ko ni baje be ni odua awon awo ti obi sirinu Esesin o ajosiwa ko ni baje sadu lati sala loko ni ile ibada alhaji sani adeba kamadi ni lo abuja alhaji kazim onile lati emiashot alhaji ismail ademola adesigbin lati uk alhaji adeniyi omogbada mosile kan si mori alfo oyo ni gausibi esin mori mr rashid lati gambari mr joseph omoniye ati his royal majesty I know rosun lati texas ni united states of america esin sin ajosiwa ko ni baje eda ko sami egbeto amimi musame gbogbo eyin ti o tun ku e mo kan jede alhaji kayode agbana abdulkari mutirin bi abdul wasiu ojola pe esinsin murita la elesin la esinsin abdul wasiu ojola pe esinsin ajosiwa ko ni baje be sin comment e mo share logun logun e mo share logun logun to gege bi on ti a n babo ko to di pe mo tesiwaju lori oro oriri local government ni ipinle oyo pelu awon ti won ji gbe lo ata awon ti won ti se pupa oni anbawo sugbon kilo fa kokoro na ni pe tabani ko kan wa a meni ti o tun kan o ko lon ba mi le ko je ki da do kan gbogbo wa

So, ko to di pe mo tesiwaju se ni gbata di ilu ti sele ti sele imi ateni ti ajolo imi ni mo ro eniyan se ri gbogbo eyin otonkuluwa eyin olowo eyin olola eyin boran kini e mo da oro yi e mo dada lu e mo da oro yi e mo dada ipinle oyo ati gbogbo eyin to orile nigeria na e mo da oro yi e mo dada joba ni kan kilo je kin so ile ni wi pe ngba ta gba lota gba bo eni ta jo lo mu so fun mo ni oro to se le ba olohun ti bo monito moni se wa ri oluko mathematics ti won pa yi Mr. Michael yi mo so fun dan pe yo wu mi ke kan si awon to ba ri bi yin bayi ke lo si won ni ke lo so ni en lembeun nidile won iyen ni mo ni ekeji to wa nbe ni pe iye to lon ba fun yin lagbara ti gbogbo ti baba yi dale ti o fi ni di runsun e ma je ka dada ijoba loto ijoba na o dide anu ameyin na e si won tagbara yin baka ile ila wa gbianju lati lo se eni to wa lo ri awon to lo ri lati kan si dile ti sele yi awa jolo eni to lon bukun ni ama yin ni dakore alo won se imoba nti won leyin opolopo ipade to se pelu awon to je ichie nibe to won yi se won ba to lon fun won lagbara ti won ni won fi ranse si won nibi ti isele na ti sele ti mo se mo pe koloni kolala yo ti awon ni ton lowo ama ngba ta wa gba lo ta gba bo ta n sasaro ti a n runu pe se ise kan mo se lasan o soro fun alejo ko mo sare eni to ju re ku eni to ni pinija oju o soro fun alejo ini o soro fun alejo ko mo adie dudu ninu isasun o soro fun won gbogbo eyin te wa nje e ti o ba nle ti o ba loko eyan ni nje be bi kuli o ba pa ni to di o le payan gbogbo eyin te nse agbodigba tawon eni yi ti won fi mo ta fi mo koro kondu pe ta ba wa lasiko yi owo ni ti awon ta ba wa lasiko yi asa se gbe ta ba wa lasiko bayi asa se eyin kan le wa nje e be ro olohun o eyin ni eran ti jo te oni si mo so ni wo fun yin te ni na tan sa so ni wo fun yin ti oni pada gbo ti oni pada de kisa abi bata ni wo fun yin ti oni pada gbo e ba je ka jo be ro olohun ka be ru jo ta wa na oni si mo e ma gbagbe oro yoba won ni aworo risa to lohun o gba bodi ki o le o fi kole ori sa to ba sodun owo tan yo pada sodun owo kokun mo ko to se bi owe e dakun e je ka bero olohun e je ka bero olohun idile to lo idile gbogbo idile to ro esi kan olohun ba mi le dun mare mo sa dun won ninu pada ama ibanuje ayiraye ni kon lo ba mi dun mare ko sedun na fun won ka to wa e wa wo tawon mo kekeke ko wa to di pa debi tawon mo kekeke gbogbo eto sele yi ba awata wanu le gan emi o bale o amo kolon ba mi dumare ko sanu fun gbogbo wa tawon to de la ri yi o teni to nbo a o mo o e da pe je ka dide sawon eni yi papa eyin otonkulu eyin ijoba ataralu e da kun tori ta ba ni ko kan wa o sese ko kan ni to kan wa o

gaga bi yonti am babo edakun eran ti adeun te ba mekunun se ko to ti pe debe o gbogbo yin te wa lori po in so pe nikan gbogbo yin patapata te mo pe wa lori po loni eran ti gege bi oro ta fi side ti doctor sikan le ba sa so pe muslimi ta ko ta bo muslimi nikan ko a gbogbo wa ta jo n gbile aye ni e je ka mo made won ase eyin te wan dari wa eran ti adeun ti e ba wa se ko to di pa digbo fun yo iye ni be ekiji eji kana je ora awon chibos girl eji kana ti won chibos girls eji kana ti won eji kana ti won e wo bi ti won na se le bi ri bi awada ni o do ni mi o ri kon ri awon mo yen gba pe mi o ro be e dakun e mo je ka je ta awon le yi o ri be e mo je ka won ta awon le yi o ri be e sanu abiyama eji ka sanu ikun la abiyama gbogbo to na ba fun yin lagbara patapata gbogbo wa ni o awata wale awa na mo gbadua eyin eso labo e mo gbianju ki joba na mo ki joba na mura iyi to wa tun wa ba ninu jeju oni fana to tun gba to gba le to gba ta to gba gbogbo ona kakiri obinrin to wa je principal won ni lewe yen fana re ni tun wa kakiri nisin epe to won so pe ti won ba ti down iwo lo ku tan wo pa obirin yen duro bayi won si gbe ibon si waju re tan ri bayi isin soro isin sunkun obirin gan ti didakuda se ti onje ti won ori je ni kawo ni abonje won ni onje gari sibi kan laro sibi kan losan sibi kan lale so won onje abi omi ge omi kota ge kokan tan fun won so won onje onko edakun eji karabi amotawa eji karabi amotawa na eyin joba en gbianju en try am e fi kun gbianju yin amo mo mo pe bi sin ta kaluku lara yi be na ni o se mo teyin na lara afe ni ti o ba ri video na tori bi en ba jori ahun bo ba ri awon fanran yi yo ka omo ri o kono ba mi ninu ko do la won awon ti won ti ku idile won kono ko ro won loju ko tun won ninu awon to ku ti won wa lo won olodun dakun sanu wa ko si gba ta mo gbo abi ko si gba ta mo ri sinu wo ni mo baje afe ni ti ba sa bi amo loku pelu ipo ta mo yi wa pelu bi won se nse won pelu bi ta wa baba wanle be fun ba je wa lasan iru mi yi to ba dasi ko ba mo nse pade abi boya mo ko script lowo oru kin wa ni kin gbe si asita mi tategun ala fi o ti mo fe si mi fe nfe gba fanu bi efan kan ba je mi itan ogo efan yin wa tan yi kara mi bayi bi merin abi marun tori kin le gbadun ti mo se tori mo le wa be latago mi jila jago merin daji abi dago marun tori lo sisi ko je kin mi atawa ara lokire la jan foro jo mi to roro lori oro kan ti mo gbo ti mo nsi wadi san pe lele mi wa ni fe kan e wa wo ta won to wa ninu gbo olorun oba mi lidun mare yo do la won yo si ko won yo la se olorun oba mi dumare gbogbo bi ture ba tun wa olorun oba mi lidun mare ko je kun o gba ko je kun o gbo minira ko je kun o gba itusile ko je kun o gba itusile amo in bayanu je o in bayanu je ni mo so pe gbogbo in ta n so yi ko seni ti o kan ni mo fi ni oro awon k1 the ultimate ati obesere eji ka file sebe kana tori ko se tele ko se ele ko seni ti o kan enu yi ti mo ra so yi yi to se so ni mo so fun yin yen pelu owe ti mo pa la pa pe asagbawo to lo ori e pelu duro si oju tole oju toko bo ti rinu to teni to di lari teni tin bon la mo ati ra awon to kan bayi olorun ko tun wonle awa ti o ti kan olorun je ka buru kan gbogbo wa amo ta la mo ti o kan ta ba ni ko kan wa o si se ko kan ni ti o kan wa lo bo ti ni ko lo ka to si ju pele ko ko lo na